Gajana Musa mwaka sinisa satu ufamwa mwefe Radio Simba Mpologoma ye dembe. Mwasuze mtia bana ba mama Mwento ntongo mba nyingi debo. Ne programa mambia esaze enakuzo mweziri satoru nakuruwa mande. Ayaya mnyenda kumaranga wa mande to Friday ntongo. Omukeza mumakeza ngakukeza. Olabikenga munage ogenda okuyiriba. Olabikenga ogenda okunonya sente kubanga mwana wa mama. Ebintu enaku zino biakuwa bedelamu kakati munange bona dawo no scambre chikunta kakati time weno uliranga kaweather kanyogogo kufoga mbaba nange nyenda kumala kontia mwana wa mama sambe chikunta ngati labye mwensa nafu sambe chikunta ngati labye mwense keroga meni kakati sawa ya kuiriba sawa ya kunonya maja sawa ya kunonya sente na je chisokera dalango mto wakazuka boti kwebkanga munange weba zako katonda weba zako mutonzi mulio mocho kiliriza mumu limi rosinga okulabikanga otegera kayo nona kuruwa lero. Hey, tuwewonge kwa maso gamu kama katonda ngatumwe bazanti mukama katonda wafe tukwe bazoro chila mochotu wade tukwe bazoro kutukuma tukwe bazoro kutuyisa mchiro ngatucha alibala mukakati nga wetuzu kuso kulebika ngatuge ndo kunonyo mdidi gwe simbe ngatuge ndo kulebika ngatuno onya olu nako ngatuge ndo kulebika anti munange tuta andika vigena kubeda vitoru nakulugena kutambula rutia runolu na munange tulu wade yo maso go lutambule bulunji sente tugende ate tuzifune abamba banja banonye sente bazigasasule kwe gamba uliomwa mulimu njokola oveyo ngo inachoko zechi ngo inachoko asiza kakati mwomala mundango kusave sala buwetio obo okola chimu chikunta mwana wa mama.

0: Achari kuchenda mumu samwa kasiri sasa tufamo mweferoni yosimbe mpologoma yedembe Florence Ntonga omukeze mubakeze ngankukeze okeroge ndokole mwana wa mama ochitege dechi ntuecho edachika mwendezi bule kwele sawe kuminambere zaka ungeziko unako ralelo side yo top kede ghetto weapon all the way from Silver Bubbles Entertainment yaka tuwa dochitege la kayimba kamulembe nyo ngaka itibwa side yo sobra mnange nogena nukanonya kwa mwana wa mama atando mnange nekalavikanga kakutambuliza olu na kuunga olimalda nsano majina gambie entanika jota nika molu na kuedita edita mininga nyo olu na kuronga ilu nabede kata atenge li jeri mande obo ina mnange okukera kenyo no kena koku mirimu newerongo sako zuku kako naba koku mazaga ganyogoga gakufula so fresh and clean olu na ku nerugu wako kwe gamba ngoli na manyi otisagera oba okola mulimu ki oba mulimu ki gwonna gwonna kyolina okusooka okukola ng'omaze okuzuuka bw'oti omaze okusabako oba okwebaza omutonzi n'abako mulimu abantu abamu kati olw'okuba akawewewewo kakedde okugwa ye n'agamba anze kanumbe bulumbi mukwano akasana kajja kutunkawo ku ssaawa nga musanvu abo munaana ate abantu badde obafuukire ki obafuukira ekizibu kale munange yenna yenna joli olina okuba kati nga wakedde dda okulabika ng'ogenda okukawenja okitegedde ekintu ekyo kawenje paka kuwulira bubi kawenje paka lasti tewenywa manyoma buli wazi okukabeera muno obugambo bw'ogambe nti ya I am the best nze nsinga I can make it nsobola okukikola everything is possible buli kimu kisoboka negwe wona ddaawo ngaye bwe bukya ku makya n'otandika okwekolimira gwe kennyini omanyi mulimu abantu na mifacho kwewe mikisa ato munange wekolimira bwekolimizi olwokuba wiki ewedde teyatambula bulungi kakato jidodido obunafu bwa wiki ewedde otandise okukolima ati oba ne leero tunazifuna oba bannange zinalabikako esente nga zifuuse sente mukwano kasonda atandika okwekuba emimiro bannange bizinesi ennaku zino zaafa nga nazo zifiira ddala wekitegeera tekitegeeza nti olwokuba awiiki ewedde byatambulira bubi mbunera lubigina tambula bubi nadda buli wazukabeeramu wa stretching emboto ogambe nti olunaku olwalero kandulumbe nalo buli kimu kyonna kigenda kubeera ki kigenda kubeera bulungi naye buli ddakika gwe weekubagiza toyagala kubeerawo nga wezzaamu amaanyi ate weewale nnyo n'okubeera n'abantu abo abanafuye omuntu okitegeera kakati waguddewo akadaalaako abantu batandise okumalamu amaanyi wano nenyaanya nga tezitunda ngolo batandika okusalira amagezi amalala gw'omutima gwo kyeguba gwasazeewo nti kyengenda okukola kyolina okulabika ng'okola naye wonaatambulira mu bigere by'abantu mbusimanyi ate kakati ogw'omudaala wano tegujja tunda gwe gugambe gujja kutunda kiteekeko mu mutima gwo ogambe nti kino kitandise n'ekijja kulabika nga kikola ki nga kikwatayo naye ati gwe buli kyokola olindako ba advisors weewalanga nnyo buli ddakiika nga gwe bakutegerera butegerezi buli kimu nga bakuwa bwi magezi kakati amagezi kola bw'oti naawe n'otambulira ku ebyo kakati olina kukola bw'oti bizinesi olina kugiyiiya bw'oti naawe n'olabika nti munange kyokola ki ekyotwala so nga ate ebiseera ebisinga olina okulabika ng'okola ki nga naawe kenyini weebereramu ng'omuntu kati n'omunange w'oteebereremu zaawo masimanyi woonaamalako kubanga mukwano abantu kati ebintu byakuyiriba bintu byakulabika nti munnange weebereramu kati gwe bw'oteebereremu ng'oyagala abantu bakutegerere olinakola bw'oti kwegamba gwe nga teweesalira obajja kutandika n'okukuyisaamu amaaso kubanga gwe teweesalirawo kati omuntu wabanga yakusalirawo gw'onaaba munnange omugamba ki ate oba naawe kennyini tosobola kwesalirawo olina okulabika nga weesalirawo omuntu ajja kusalirewo naye nga naawe olina kyokola ki kiweegize tulina okubeerawo nga gwe bakutegerera butegerezi hawu anange ebintu bye bategerera mu biveeko bigenda kulabika nga bikola ki bibaze emabega
1: oli eyo omanyi omanyi naye ate otomanye ebyokumanya tebiggwaayo gaziya okumanya kwo mu mmambya esaze ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: Okay, nga tuonda wakula wikanga ogenda kumulimu kubanga kati ya basinga musimbula musimbuzi ngoli yao munanzo olize taxi na vikenti munange kunona kaboda koka kula wikanga munae kakujiriba mburi yao muo wechigere ngogamba anze wekole na munange njoga obu jozi nga tuonda genda oja kubanga wa soko kumanya ebi ntuwebi enja ulo nako tutambulideko mugwanga ya Japan omanyaga mawanga agamu kumgaringa mawanga agakula kula neda kalino mugwanga ya Japan baina wakafo abantu nga bali stressed depressed ndalange emili mujiba tawanya akafako baka teka woka kofi nga kabwerele ochitegera ne baba tera wone bakansala zinto omuntu waulirante emili mujimu stress nzenyo asobola kuyita wate na alabikanti obwongo abukolachi abusetinga ochitegera agenda okuva wonga abantu bamubuliride munanga kali mutoka sura wo wadde bino bibadde we bitoba we biti munange tewetuga tewekuba naku ne kakawa ne kabera wo ne bamuwera ko nobwo kuliawo babunyebwa nyebwa ochitegedde kati ngama wanga gogwe gati agakula ebintu abatwe babitambuza naye wano bamu ne stress stress zo munange ozikwasaganya zoka kale no munange mugwange lya Japan tosanga nganga abantu bali eyo mukafoka abwe nakwe baluma munange baba genza kufuna kanso ate kubwerere ngane kachai je kali era bagenda okuvaawo mukwano hey ngemberera bikante ekozechi eteredde kubanga buli muntu yetaga mu okukansolingi bwanta bwanta basinga bagoinga stre kubanga bate bafunye muchi bate bafunye mu kakansolingi kati eyo mu Japan kakansolingi ka bwerere okitegedde ekintu echo
1: Mbie saze, ewamwe saze, wivate nasala, ini saze, ulimu mbie saze, ne Florence Ntongo, omukeze mbakeze.
2: Simba.
1: Yumiru lumugula Simba, na abuvumuka imbuna kalevo, gaba kuwemi kujako situesi, nobe ilango simayiringa musimayirizi. Kati nyumiru mambie sase, ni Florence Ntongo, sawa kumiezo kumacha, paka kumila bere.
0: Tongo vibes mama, omukeze mubakeze nga kukeza, manange bilibitia, anti mambie sase.
1: Ulo kalemu lumu lebuzi ya lebu lama lebuzi, akuyize mututu liolu nako, nembozi omukafunda, sawa mukaga paka sawa musambo.
3: Nze musajja we Kayunga nze komanda wanu kalebula mulebuzi atalebula ne walebula nze mulebuzo jasa kino nanda gako mikoro mulaba tent manya kasajja we kali abano bagamanga nti nze emiya gako funye vugaga Antoine Bolex Felix amudike thigimeti okumela nanda gako mikoro
1: olwa bavubukembo la kalebu bakukulise yo mumukulikeyo sune Julius masajja fumo na nyini dishi ni kako ste microphone soja
4: yefe yefe eri tulako bibe bayokerako tuje soze tukukulise yo ne sameri takami Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
5: Kakos the microphone soja Zuluka spin katamalika wewe
6: Nange suna Julius Masajja Fumu Olireba musoda tumayansu raziri ya kafumita
1: Nimiru lumugule Simba Naka uwaka pia
7: Radio Simba
8: Ha, mzee ikatulu mwoli mzibu nyo.
9: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Lepa watermelon za ngezilinga butanga. E mwanyize fana ni nazito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
10: Leka nawe, guata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robu lunji. Elanga chibi kumo kuhita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso Kwa mwiliyango kwa Cooper Complex Ne kuenteme road Mumaso kwa Good Shed Yokulira na share
11: Ama ulire mubufunze Gagano ku Radio Simba

0: Mpao dachika ya abade kuita kusawa 12 zo kumaliri. Mwase mtewe banafe ya batu uliriza kasera kama ulira gali mbufunze nze waguma chisure. Minister avunanyizi wa kumsonga zogwa President Mire Babiri ya Babalanda akubiriza bana Uganda bae walide darabuli yake nobu kenuzi tiensonge ye jaku yamba nyo Uganda okula akula na okutuka mbisele vijia ebyobu wanguzi. President wa Amerika Donald Trump agamba tienteka teke mpya kati yeo kuogera ganyane gwange lya Iran etandika olunaku olwaleero era nga agamba nti osanga oluvannyuma lw'okulumbagana fulula bisu okubadde mu gwange eryo kuyinza okuvaamu ekyomulamwa eri eggwanga eryo. Inacio Lula da Silva agamba nti alangiridde nga bw'ayagala okuvuganya ku bwapulezidenti bw'eggwanga erya Brazil ekisanja ekyokuna newankubadde nga President wa Amerika ye Donald Trump aina omuntu omulala gwe yeewunzikiddeko ku abo abamuvuganya. Teekateeka okuwuliragana n'amalala mu bujjuvu bwekana bwe zinaawera essaawa emu ey'okumakya. Pulogulaamu Binsanga wano yeddako.
1: Abugeegabadde amawulire ku Radio Simba.

0: da chikabirize zakaita kusawe mweyo kumacha nate mwasi mtiye banafe abatuuliriza mbaniza kugana agali mu bujuvu nze wa kumachisule polisi mu district yebo ikwelika abantu muenda bekutte kachigambibwa anti babade bekalakasa nga batuntuza nabantu abalala babade bakozesa oluguru mwasanjala oluve jinjo okudde Kampala ku kyalo buliantete mu Kawolo division mu Lugazi municipality kigambibwa nti abantu bano baatekedde n'ebimu ku bipiira by'emmotoka omuliro ku luguudo olwo era ebyavudde mu kulonda bye babadde bawakanya nga bawakanya ebyalangirirwa ku ebyava mu kulonda ssentebe w'olukiiko olw'ekyalo tebakkaanya na kakiiko ka byakulonda kulangirira Kalanzi Godfrey ku bwa ssentebe nga bagamba nti yafuna obululu 1901 owaabwe gwe baali bawagira Byansi Sepiriano n'afuna obululu 49 ekyoleka obukumpanya omusasi wa Radio Simba Buikwe byalondodde byajeemu alipoota eno.
1: Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lya Sezibwa Helen Butoto atubulidde nti okwekalakaasa kw'abatuuze kuno kwava ku kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde abakulira akakiiko k'ebyokulonda erudde eyo ne balangirira omuntu gwe bagamba nti si ye yawangula nga kati abatuuze bwe kusalawo okwesula mu jjulume.
2: Okwekalakaasa kuno ng'abantu ba buliantente bagamba nti akalulu akaba LC1 kabidwa era abantu kanise okwekalakaasa buliantente ku bantu bano ne batataganya emmotoka okutambula kya mukisa mulungi nti DPC owe Buikwe SP Tusiime Innocent amangu ddala yasitukiddemu n'akakanya embeera eno nga bagamba nti omwami ategerekese nga Byansi Sipiriano ng'abadde yeesimbye ku kadi ya Independent yabadde awangudde obululu Electoral Commission angiridde omwami ategerekese nga Kalanzi Godfrey owa NRM ate nga mbu teyawangudde.
1: Helen Butoto ategeeza nti abatuuze mwenda ababadde beesudde mu jjulume ne bookya ebipiira mu luguudo wakati oluva ejjinja okudda e Kampala ne batataganya entambula y'ebidduka ku luguudo luno bamaze okugombwamu obwala era nga mu kiseera kino batemeza mu kaduukulu ka poliisi e Lugazi era ono asabye abatuuze okukuuma eddembe nga poliisi bw'egenda mu maaso n'ogwayo ogw'okubuuliriza ekituufu ku nsonga eno.
2: Abantu mwenda be bakwatiddwa era nga nakati we njogerera poliisi etandise okukola okunoonyereza kwayo. Tuongera okusaba abantu okukuuma obukakamu nga poliisi bw'ekola okunoonyereza era twagala bategeeza nti crime intelligence ab'ebidduka police patrol ne pikipiki zaffe ziri mu kulawuna ekitundu kino okulaba nga embeera eno teddamu.
1: Mu kwogerako ne Byansi Sepiriano agambibwa okufuna obululu 49 nti era ye yawangula atubulidde n'okutuusa kati akyewuunya akakiiko k'ebyokulonda aka Buikwe District tebagezezzaako okunoonya akulira akakiiko k'ebyokulonda mu District ye Buikwe Moses Kagona okulaba ng'ayingira mu nsonga zaabwe.
3: Ekyamazima abatuuze abawagizi ba NRM mu kyalo kyange kyebulyantete beewuunyizza bulijjo babadde bamanyi nti NRM ebba akalulu nga tebamanyi naye kino baakirabyeko misana ng'ow'19 awangula ow'49. Ekyamazima nze najja ku kadi ya Independent kubanga ekyamazima akalulu akawedde nali muwagizi nnyo w'abasajja ba NRM naye njagala okutegeeza atusobedde bwe balangiridde owa NRM afunye 19 ne baleka nze awangudde akalulu ku 49. Twekubidde enduulu mu ofiisi zonna zonna olwaleero district returning officer gye tuli olwaleero atugamba agenda kuwuliriza ensonga zaffe naye okusinziira kuba akavaayo ebitulaga nti ekyamazima tewali ssuubi tuyinza okumaliriza ng'ekyamazima obuyinza mbuziza mu bantu abannonze nti ekyamazima obuyinza buli mu ngalo zammwe mwesalirewo.
1: Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba wano mu Lugazi municipality mu disitulikiti ey'e Buikwe.
0: Abalimu ebikajjo mu disitulikiti y'eruwuuka mu bitundu eby'ebusoga balaajanidde kampuni ya Kakira Sugar Limited ebeeka engeri gye bataasaamu ku nguudo ezijjudde ennombe zaaganya agawomoggo n'ebisiriko nga tebasobola kuyisaamu bikajjo ne beefunira ku nsimbi. Bino byonna babibuulidde omusasi waffe nga bamunnyonnyola ennaku ebayonka obutaaba.
4: tusaba akodi kachira chiapaso ni autugowa kachira mami mombwe nti tuyambe oyogere ni peshigemako ngama divani nti abantu abisaba kachira akodi mutule kulira amafuta muluka district tusobola okutereza enjira amakubo gaife tulisemu ebikadi ye tusobola okutwala ekachira
5: ndoko okubaga ebikado ayo buzibe tulinawo bwa majira tulikusaba kachira etuyambe ku majira gana amabi tusobola otwala ebikado ekacha wale okubaga batusubiza kungatwata muko okusaba batusubiza bale kula amafuta bade batuwe tractor tusobola okulime amajira gaife gaterere tubale terebichi ebikado ebikado birikairikira kuchi ku masamba
0: sentebe wabalime ebikajjo ne babiguza kampuni za sukari owekibiina Kachira Outgrowers Association Mombwe Christopher agumiza abalimi n'abagamba nti bagenda kwogeraganyamu ne sentebe Kafuko Peter Mulyanda awo babeeka engeri gye bakubaganyamu ebirowoozo ku nsonga ezikwatagana n'amakubo gano.
6: Chairman LC5 mkulo mwali andao pita tukuja kuba ni meeting nae tuikiriza ganie wakuba nekanti tusobolo kuira mkutande kuku waluka mafuta so tusavanti okebechige maku tuida kukula meeting nika onivani tuvoneke nti mafuta gali manajidi burunji era abasoga bafune okuyambi wa kungudo daiwe so ni kuenda kuba gumie timbeba gumu ngude tuja kusobolo kuba gemeraku kake jasobolo kuba gemeraku kubanga mafuta gana nagasaba mbuli gombo
0: bibadde bichali bityo abatuuze ku lugudo luva matugga okudda mu bitundu eby'essemuto kapeeka n'emiriraano minisitule y'entambula n'enguudo gye bawanjagidde ne kampuni ekola olugudo olwo babeeka engeri gye basalamu amagezi kukikendeeza ku bubenje mu kitundu ekyo kidiridde omulenzi w'emyaka 16 egy'obukulu asoma mu kibiina eky'omusanvu nga mutabani wa ssentebe w'ekyalo kijja na ngabo ekisangibwa mu ggombolola y'e Masuuliita okutomerwa ekimotoka ekyakula ne kiwola ekya sinotulaaka ekyabadde kiwenyuka emizibu nekimuttirawo kitegeezeddwa nti omwana ono abadde atudde ku pikipiki ey'ekika kya Bajaji Boxer ebisinga ku bino biibino.
7: Omugenzi ategere kisenga esentongo difeni nga weze jobukulu 16 era nga badde muyizi mu kibiina eky'omusanvu ku ssomero lya Nakikungube Primary School esangibwa mu ggombolola y'e Masuuliita abeerabiddeko n'agaabwe baliko ebategeeza Radio Simba ku kabenje kano.
8: Waliwo emmotoka ebadde epaakinzeewo abadde abuseeko ku booda abuseeba agenze eri mu sinotraka we mukululiridde wabaddewo abadde avuga
7: seddwa abadde avuga
8: abadde eno bali awo
7: abenganda z'omugenzi ono nga bakulembeddwamu ssentebe ono yennyini taata we Ssenengo Abati oluvannyuma lwatuuse abantu abakozesa oluguudo luno lwe matugga ssemutoka peeka era nga n'abamu batuuze mu kabuga kano ake Kavule wennyini awagudde akabenje bawanjagidde gavumenti ssaako n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga wamu n'abakampuni abakola oluguudo luno okubasizaawo ampusi kubanga obubenje bususse nnyo.
9: Ye bannange wano oluguudo luno lususse nnyo olw'ekapeeka ludduka nnyo mutweremu ku ampu abantu bafa baboodabooda bafa ab'emmotoka bafa era tuyodde amagumba g'omulenzi nga yamenyesemenyese naye mbasaba obusabi tulongooseemu tekemu ku ka ampu pulabasi otulaka bafuuse ekizibu
10: oluguudo yesi weba tebaawudde batuteremu ampu juzi omwana yafiirawo
7: bagumbudde nnyo abagoba b'ebidduka naddala aba takisi ssaako ne sinotraks abasusse okuvugisa ekimama era basabye poliisi evunaanyizibwa ku bidduka okubanga erawuna
11: naye oluguudo ntolulimu ampu emmotoka ziddukanga bwe zaagala oyinza n'okubako nga olina situlesi zo ng'ogenda kusala n'olaba emmotoka eri eri wala mu butuufu ogenda okulanga ekutuuseeko olaba n'oba ogenda sala ekiro wanene ekiro abaana ba booda baddukanga bwe baagala kulwa nsonga tolulimu ampu omwana aveeri biidi n'olwa n'ogamba bagenda kutomera osige naye singa obawo ampu bweti agenda okutuuka nga nawe omaze osala.
7: Poliisi okuva e Matugga etuuse era n'ejjawo omulambo gw'omwana ono egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago chokanga tegeze duwa nti etandise mbagira wo ekimoto kachino ekikoza akabenje kisino twaka sako n'omugoba agombe duwa mwala elanga n'ekimoto ka kisikidwa kiri ku police station e Matuga. Sawe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
0: Waliwo bannayuganda abagala akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama abeeko kyannyonnyola eggwanga ku kiki ekiyinza okuzzibwako oluvannyuma lw'ebyalo ebimu okufundikira nga tebitegedde n'abakulembeze balangiriddwa nga kino kivuddemu n'abamu ku b'okwerinda okuzzaako abantu abamu kivuddeko n'abamu ku by'okwerinda okugugulana n'abantu abamu mu bitundu eby'enjawulo awatali kulangirira ebyalo biwerako mu ggwanga ebyagala okumanya ensonga eno. Omusasi wa Radio Simba byakunganyiza byogenda okuwulira.
12: Okulonda bassentebe b'ebyalo mu Uganda kwaggwa n'ennaku ez'ennyongereza nazo zaawedde. Abaasobodde okuwangula basambira nyuma nga jjanzi abaawanguddwa ge bakaba ge bakomba, newankubadde nga waliwo abaasigadde mu gwebusami n'emagaza nga tebamanyi kiddako olw'ebyava mu kulonda kwabwe okufuuka matankani ngeza aba 7
13: patro n'emujjawo n'atulekaawo nga tetutegedde nga talangiridde yavaawo buvi n'agenda.
12: Ekyo ky'owulidde n'ebirala bingi bye byatuuse ku byalo ebiwerako byesinza kumenya ne biggwayo naye kkiriza ngutuuseeko wenasobodde okutuuka. Omusajja Kiganda Patrick eyavuganya ku bwassentebe bw'ekyalo na Tete Factory Zone mu divisioni ye Lubaga mu kibuga Kampala ne gye buli eno tamanyi ddala ani eyalangirirwa okubeera ssentebe w'ekyalo kino. Kiganda yali avuganya ne munne Wamala Andrew ng'alumiriza eyakuliramu ebyokulonda yalina kyekubiira eyavaamu emivuyo egitagambika.
13: Kyataakola okusinziira ku mateeka nga bwe galambikibwa yalina okusoma amannya mu register nga ne ba agenti baffe we bali n'asomako be yasoma era abamu ne bayingira abalala n'atugamba obudde buweddeko ne batayingira olwo nga ziri mu ssaawa nga mukaaga. Ekyatumala enviiri ku mutwe yasooka n'abala abalonzi aba oponenti wange n'amala n'adda ku layini yange. Mu kudda ku layini yange yali akyabala nga anaatera okumaliriza n'avaawo ng'agamba nti abantu bange tebagoberedde mateeka. Twalaba bulabi nga emoloka za polisi zizze patro n'emujjawo n'atulekaawo nga tetutegedde nga talangiridde yavaawo buvi n'agenda.
12: Kiganda tali yekka, bw'ogenda ku kyalo Nansana East 2A omusajja Asadu Kiwendo naye alumiriza ab'ebyokwerinda okubuzaawo eyali alondesa era ne watabaawo kulangirira nga kati ebyaddirira baabirabira ku mukutu nga gwe baali bawangudde mu kusooka yeerangiridde ng'awangudde.
14: Nga tuli bayitirivu nnyo tukubisa mu bali abantu emirundi ng'ena ne tulowooza litaaningi ofiisa agenda kulangirira ffe era waayita eddakiika nga 15 badduka buddusi ne babanje ne babajjawo omukyala naye ne bamutwala.
12: Enkeera abatuuze ba Nansana East 2A baasalawo bakuŋŋaane begeyeemu engeri gye bayinza okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Bano baali tebanabana kubugumya mbooge poliisi nga yabasazeeko dda ebyaddirira bye bino.
15: Tuganakola ofiisi ezo tukole yaffe rolya bene yiye
16: no bwe tuba tetumwagala era tajja kutukulembera.
17: Basu omulubi gyanyambudde empale nanjijyamu n'akaleega
18: weyambula mukwano
17: olaba wano kabalage olaba wasi yankubye wano omuggo laba wankoze eliiso laba wankoze obulago empale azinjizeemu zino n'esigala bwereere.
12: Bwe nkuzzaayo ku kyalo na Tete Factory Zone nakati abatuuze baayo abeerabirako n'agaabwe bakyakalambidde nti ekyalo kyabwe kyetaaga obwerufu.
19: Eminya kyambadde Sulaiman Sema. Nolwekyo ffe twasimba layini emabega w'omuntu gwe twasuubira nti gwe twagala era twali abatuuze abasoba mu 10 emabega we bali nga bali 9 twalaba poliisi kujja ne bano abaali batulondesa bonna nga poliisi ebateeka ku kabanga lyabwe nga bavuga bagenda.
20: Kyeyina Ibrahim Zakaria Bonzo, ekyalo kyetaaga bwenkanya essaawa eno. Abalondesa be baasingiragika ku gulaawundi tebaali beerufu n'akamu.
21: Leticia Barungi, mukyala Mulindwa.

0: dachika imune chitundu ya kaita kusawa satu wezo kumacha. Na te mwase mtiewe banafu abatu uliriza, ganooge gali mbujuvu nze wa gumachisule. Omudumizi wa polisi mudistu yebu yuko Innocent Tusime, ngali wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe baliko potolo gye bakoze mu kitundu ekyo nga bafuuza ababba ebyuma by'amasannyalaze omuli waya gattako transformer era okugenda okukakana ng'abantu 8 be bakwatiddwa n'oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebyuma ebyo agasakira Radio Simba ebisinga ku bino yabirina.
1: Omwogezi wa polisi mbendo lya sezibwa Helen Butoto atubulidde nti ekikwekweto kino kyatandikidde mu disitulikiti y'e Mukono, Nansana wamu ne Masanafu mu Kampala eyo.
2: Bakoze ekikwekweto kino ne bakwata abantu 8 nga bano ba waya z'amasannyalaze ne transformer mu kino kyaffe kino ekye Uyikwe. Operation eno abantu 8 bakwatiddwa mu bitundu by'e Mukono, Nansana ne Masanafu. Tubalina mu kadukulu kaffe kano ake Lugazi ku CPS. Tubazudde n'ebizibiti nga waza masannyalaze n'ebintu badde bakozesa okusala waya ezo nga bazijja ku bikondo by'amasannyalaze.
1: Mu mbeera eyo Butoto alabudde abantu abo bonna ababadde benyigira mu kubba ebyuma by'amasannyalaze okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa kuba ebikwekweto nga bino byakugenda mu maaso nga bugolo okusobola okufuuza abo bonna abantu abeefinyiridde okubba ebyuma by'amasannyalaze.
2: Abapoliisi twagala kubalabula nti buli muntu yenna ali mu kwenyigira mu kikolwa kino.

0: Gawano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe, moya.
1: Kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe, andi nze nyimbe.
1: Ogini kebinyo,
3: kuluwe, moya.
1: Ntuli antongo, no, binebi lala.
3: Tuli antongo. Tuli antongo.
1: Tuli antongo.
3: Chongo.
1: Baba, norimba wali imbi wawo, nga baba imba, bakulembe wa kabinazi, nkutumunyo soyogono, mfimula mufu.
0: Kumkumula matugo, gaweti kikina kasena kokusanyuka, matinga woyiga, mubinsanga wando. Isawe ni simba ya binsangone kutusi wako.
4: Mchakara, mchiki, dabo dabo.
5: Chakala, akomye wo na manyiga mirundi ebiri. Wefunile rock boom oba silverback energy. Kemere wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom.

0: akasumuluzo karekao wansi woruji tokatogana akasumuluzo kange kubanga ate nenche abalala bayinda abalabawe no kujja oyinzo kofula mulunje omuntu gwe kaeka gwa agenda okubera wakasumuluzo gamba akasumuluzo sana kera bidene ngenda nako otia otia naye saka tota golu chiko demulutule government jitaka matakisa nyo musonga zino tudemu tuogere mungu nga abantu abakulu akameza katu kadi kwebili ekitundu adole kabwe chebine bakutunulira na gambo kati mbwe chebili kino chigenda kola chi mbwe chitone nya akameza kabake ebili akameza kali nyadi nekatuka ku sentezo abali side zeyo mwizo kwa mwaisa mateka nga chituna bakumanya fa bamuku bamufuna ampora meza kasoka ne kamera ku 15 ngabola bani chapati ne chapati yalinga yasoka ne bela ku 2 nedda ku 5 from nowo ya nefuka ya 10 and government ya cities tobacha lo chapati ya 5 buli woge na chapati ya 10 oshige ne muogo yasoka na bela ku muogo wa 2 kati muogo atandikira ku 5 e muogo miogo esatu miogo ena 5 namba musike ni government ya siri nakati bazene kameza akameza kali nyemu banange abasajja banange guno omuluni twani badde tuweke mba fenna etugamba nedda okwekala kasa kubadde kuchabuzeewo netuwekala kasa emuko kuba kati akameza okalaba era bagenda ngabola bachapati bwetambula mpola mpola nakameza bagenda katambuza mpola mpola mpola mpola nagenda okudamu gira vote nakayingidde ekyesatu
1: Kukiza mtie na kuja kwa sanyulio. Esanyo elisinga, lili musimba taksi.
2: Kenyeza kulego ya shure.

Shana no musamva kasa chifu mo Freddy Simba mpro kome nunge yedembe. Kuri musimba taxi nange commander wanu zatu do na kuruarero. Okubera nange bika mbita mlanga mbi no kutambula. Of course bonna. Endonge tambula mpola mpola chemanyo kutambula mpola mpola afinyo kuchencha. Atana ba kufuna we gumye kubana fete tuli bulunyo na tsigatu tambula kubana fete tunaba kuasa mna yato na mbuno sigala ngabugenda maso regardless. Mwaba funyemu adeto dula nyo. Afuna to dula. Gobo funye ngoba do kwasiza ngoba banze banakwasa. Ayato ba jonga jonga nyo kubaga anti ababa. Mama asidana temuna ba kuata mukasente. Kulumukaga. Mvuka bina la bangu mla mvuka bambi agata gata bula mwabu gata gata mayanga ali kupiti kwa express mpewe mfuwa akute bimuri mga mwano wabule nso no mvuka mto bimuri bia kuzae mitu walo kumineta na abili singo wa yabo yabili ya funye mwaka oba singa ya kuzae mwaka business wakati walua na abe waze naka wawai kadebule wali yao wandi badon sika muko wewe mituwalo nga kumi oba kumi na eta anono nyongede kwa wanecheta anoche nina ngulio mwana tuwebi mori waluwa manyivu nga ye msajia nkuru nga ye isiza nga kadebule wa ye isiza yuka waka nyiga kadyo kunyiga kwa tanika luwa kutano chiro no nyiga waka sina kwa ngeenda kuwachi mori Ogeno yingira mulo mukaga ngo musungo rode kwa charge nze daje bulieri bwichi vwebuti ogata ko bugaso yongera ko bongezi abafunye bimuli bayoza yoza mwe bale kubanga mwafuna abasajja bamwe Ayo nzo gamati basajja sajjo nyina gamba wa just me kalebule just me temu ina bubezi sente bwaya bwaba gatagatamu bwaya bubavuga mu speed Ele vai goi, deu que

0: Tienda Mumusamba, Cassis of Femma, Ferdia Simon, Progomenuja, between Simba Taxi, Nze Commander on Kalebula, Machagayo, and Zatu Dewo, Okubanga, Tenku Tambris, Abunji, Bunji, and Kuings and Chemsana, Atena Lokutegaza, Masoka, Watembos, Yumkafunda, Jakovia, Ate Bruce, at J, Shuman Sega, at J, and Songa Zibanga, Stambula, and Pora, and Go, Sim, the Kwanga, Radio Simba, between the Kwanga, and Yawuru, Yamua, Sim, the Kwanga, Amacha, Wagatambula, Kamunga Zinga, Wakaku, Zakati, Ebiakonga, Ziaganya, Ebiaganya. Kati wina kubalabi pia wina kurefreshinga ogame kati omanyi tuino kusigala nga tutambuza tuino kusigala nga tugena maso regardless ate kati ogena kwa kubagiza paka di era una kubagiza paka di bikomewa tuino kusigala nga tugena maso tuino kusigala nga tutambuza obulamu buno mpola mpola tuino kubanga tugena maso mulamu kwa fe kwa tugendo kogela kwa unakuluwa lero Omulamu gwaffe gwe tugenda okubanga twogerako amachaga leero njagala nsooke ng'okuweede malo gukubeeremu bulungi ogutegeere bulungi gukubeeremu bulungi nja kuba ntaga amasimu maasaawo tubeere nga tuteesa buli omu kyasuubira buli omu kyalowooza bantu bangi kasooke malo okuwa eddoboozi lino
1: ndi wa myaka 5 njagala omwami okuva ku myaka 6 paka ku 8 njagala omwami nga musiraamu njagala omwami omukunganya w'abantu njagala omwami nga ntuusiza mu maka agange saagala kazigu ne bw'aba ayina abakazi abalala sikiinaako buzibu kasitamba nga nze ensembayo njagala omwami ali wiiringi okugenda ewaffe amanyira byakakaalukana manyi kimu kyakutobeka ppenzi njagala omwami ananjagala nange mwagale njagala omwami gwa anambeererawo mu bulungi ne mu bubi nange mubeererewo mu bulungi ne mu bubi njagala omwami gwe tugenda okukootakoota naye ya
0: Bantu bangi bavuddeyo nga bajajinga omukyalo oyo abamu nga baganda mutuufu okubanga ku myaka gye akyanoonya omwami gwagenda okubanga atambuza naye omupenzi abalanga bagamba ye ku myaka 5 bali bonna wonna okuva ku myaka 2019 yali akola ki abalanga babuulirira abaana abobolaga kati mulaba mubeeraawo obudde butambula temufaayo ebintu babiryawo temwagala kuzaala temwagala kufumbirwa mu myaka 5 agamba yagala omwami nga wa myaka 6 kudda waggulu ku nkaga ku 7 nga wazimba banaye toba wankaga ngati banaye toba wankaga ngati wazimba bobo wankaga ngati wazimba akwega ili debambi tojia baya galo mwami ngone nyaka ansamfu nga ye mkaza asemba yo ilasti boni ilasti mkazi ilasti wife ta tomu gata gata kobi intubida labio nabio naka kandu kuongela ulu unji ngeno kutasimu ngomulamo kutegede kutu ino kuongela ko
1: ndi wa miaka 5 njagala omwami okuva ku myaka 6 paka ku 8 njagala omwami nga musiraamu njagala omwami omukunganya w'abantu njagala omwami nga ntuusiza mu maka agange saagala kazigu ne bw'aba ayina abakazi abalala sikiinaako buzibu kasitamba nga nze ensembayo njagala omwami ali wiiringi okugenda ewaffe amanyira byakakaalukana manyi kimu kyakutobeka ppenzi njagala omwami ananjagala nange mwagale njagala omwami gwa anambeererawo mu bulungi ne mu bubi nange mubeererewo mu bulungi ne mu bubi njagala omwami gwe tugenda okukootakoota naye ya
0: kati abachala ngabo nga manyo kutobeka penzi yetaga omuntu gwagenda okutobekera penzi bulungi nnyo liberenga likutuuka mukati bobanga oli eyo ngali mwami oli myaka 6 kudda waggulu ku 7 wazimbo ina makago oinayo ne kubaana abenkana nga kalebula wabala benkana nga sula naye nga osobola okubanga wetaga akachala okay akachala kabadde kijeko kazika kati abali kweli yo simba ngenda kubanga bafunawo ku simu gosoko mbulire abantu bangi abamu jajinze bonu bakoze ensabi inachirala ye yabadde mutufu kuvayo naye okubira omulanga naga abannange njagala omwami ngaalibwa ati oba abadde ayina otuleka asigale mukazi watu afiire mu kimugunyu bagamba afe kimugunyu abeerenga tafunye mwami wa mukyala agenda maaso baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: Chena mama sanfu akasasa kufema Fredi ya Simba mpalo koma nunchi ya dembe achatuli wanu msimba taksile nonzi ya tudeo na gambie nzee komanda wanu karevule nzee ya tudeo mama koni ate amatovu tate mama chanaku nzee ya tudeo kubanga nso nga zitambulanga bwe zitambude okufame na kujie ate pake eno msawa chitugendo kubanga tugalida o na yenga bwe mvira wano we mvira o waneno kati ate karevule akoma oli karevule o gomanyi we mbozi yo mkafunda egena kubanga ate vima kusa mkaga ate pa kusa msanfu kati we mafuni waneno menda kubanga tezamu katono zijenkuwe nso nga bwe zabade munasanga ate nesanga nga bwe zabade Kampala over the weekend bichimucha bade chilala bichimucha bade chitambula bulala Simia nyo wana wana wabado shinzo kwa mpuli lizawa na kredi yosimbo kwa mchono ni wakanga minja uro abana bali uruka mwunzi za mnya mani bwemanya anti waliwe viana aye viana vili eruka wonga binte lako nyo vude minte lako nyo no obuongo omanyo jakufuna ye chana ye waliwe viana ebisuga anga vya mani mu omanyo wadja kufuna ye chibu mberenga mga nagaya muku bigamu nenga mwengenze bwengenze de mkumula mkua wano nga mazo kubulida omula mwaga mgo kubili kwenye kaya tusembeo na go nga nkubuza di lwenyino kutandiko kuteka kubanga wembanga tuwe sanze nga leiro nga mwengende ukufa neno ngendeko mbifibila labia solo kubanga nchaka jida muko nga mwengende ukufa neno ngendeko mku high max bae wa ingini ya Douglas mbele kao nga mwengende ukufa neno ngendeko ate ku labonita leiro yes leiro labonita ninawa chaliba nga baina wa msanyo nga mwengamba ati katiwe maa nkusanza au umana nga msanza au dilwe nino kutandi kukuteka Banga liya basajja ngatani kila ku transport naga akachoko ofuna transport ya kuzayo azifugwa badomo je wawe azifugwa mje wawe amali kusimba
1: wewe
0: ani ono nawe
1: assalamu alaykum
0: alaykum salam se kachiri chia
1: niwa rete mini mje tu sake mi mwa
0: alhamdulillah brother
1: amanya ne dobozi
0: eh
1: okute muyaye wono ha bade kutya ye na kuzino bale sikuliza amanya ne dobozi bamise bitter watatatewo
0: obade wabula
1: corona
0: eh wade wabula abula
1: Ate kubuze ko kuba una vaka wo.
0: Eh.
1: Kunenja gange mbale sidanga mukuriza ko.
0: Owaye.
1: Owaye.
0: Kakati tutanika dio kuteka m.
1: Eh na inga bisi zidwa na mtibuka ta feti kuru etere bugonya.
0: Mm.
1: Bana yo laba mukuruka lebule.
0: Eh.
1: Ngonga tizero wata kati ngenzele ka kuri anzenze ka mujete ka mu.
0: Eh.
1: Okebe no gere bili no swaza nyo nawe baba.
0: Uteka mu mmeka nawe.
1: Baba nawe lutati ngote kama zili mkuru kale mule babira okulejo simbe niliranga ki
0: Anaka jike kan teke mumeka nawe kati oje kupaza bei oje kupaza bei
1: Baba
0: eh
1: katinzola ba sana ne kwenzo oka eh
0: mm
1: kane kafe kamwe si waya
0: si wa mumfo
1: ne toke
0: mumfo awo
1: wa we bare
0: nyi ngati china te kane wado kutaga soka noka wo mutu walo
1: omunga nti orundi njogete muko na jo
0: eh
1: Nataka nitika mwezi waye toke.
0: Warumujewa leko nuka uomu tuwalu.
1: Kwa unemtisa uka kabanga.
0: Kabanga chi?
1: Kabanga angali ya uike mu.
0: Hei.
1: Ya unula babada atiku uo vude tisa ulo kubibi nganga koko uku uo vude sedela.
0: Hei hei hei.
1: Atate uka unote kama eti nyanya.
0: Echa vidi?
1: Una jajanya sento.
0: Vanyumara wiki muno yongera mweche ebiri kati ololi muche satu muiki emuyo kayo kabo joli muche satu kati bigwera webye wamali kusimba
2: ara muya jogo cherima
0: o apane meche imachi chia
2: cherima nungu
0: mzee munyina mberachi
2: mbera kwa budem tawu katuru mukola
0: dia eh akaluka bande kati ya kakuisiza bubi mungu asasire amanda munyala mulaba kawo
2: Iwa ali ali kujanja uno kana kukucha.
0: Eh ne jaja Kasim.
2: Bona erwa manda geze mayembe.
0: Eh ya tutu jachiyo. Akati chemba dembuza mama kati gwe. Otandika jyo kuteka m.
2: Kuteka mu vanyuma na kuchenda.
0: Na kuchenda miezi 3.
2: Eh mara kutegereza.
0: Eh ne tegereza. Abangu bagula chi. Zai mnina. Zai dala usobo munda bila kao. Omunga mambwizo za kumzee kizito lianda wa mkawe bane vya bitambula bitia mzee kizito lianda jia kuhuza tia kumzee kizito lianda ya jio genda abu za kumzee matiyo kwa nao ay baba kayega ye mwesu nga kwa sino kuvera wa mali kusimba
2: ale ule
0: anyono
2: ono mugisa jira dare no muyenge msaidi ye chivoga
0: ya bana mechi voga mali batia
2: ye wazaka tonda ye muramu
0: ya bana mechi voga muteka musente mwendala Mama
2: baba
0: sasa. Eh.
2: Ndio ngira ko kupaidi yange.
0: Eh.
2: nga na samula ba toka ne muwa mu mutwaro
0: e chiwaya nga omulabi ye
2: yes
0: mfo aha
2: ati kusante choye cheni sano bachaguro chinzira bude gwe musangide mu
0: eh nenga chiwaya chuchibao
2: yes chiwao chiwaya chiwao ya sicha you are welcome
0: yes in sense of kulaba chiwaya
2: eh
0: chiwaya
2: Nini nena amba yesi munenye ndana yo.
0: Eee, kuchiwaya chyo.
2: Eee,
0: e, ulimote tenkanya. Aha.
2: Kati nchabwe mba mkumye wante usura tuto kota.
0: Eee.
2: Kati nchabwe mkuma u. Kati nteka kwe chevi nga muri ya u.
0: Ona yakala kusamira kuchevi. Ona yakala kumudira mu kuchevi. Oba netaka yo mukazo mu ababiri basoke bambuye gwe ngo muchala. Olowoza twani tanisa dio kuteka mu tusule mu edi amali kusimba.
2: Okulu.
0: Ani ono zebo.
2: Ono kutaka tongole.
0: Ne katongole sinzide wao.
2: Ngono mangira.
0: Abana be mangira bali batia.
2: Wanitebo.
0: Mangira bali batia.
2: Mangira wano.
0: Mm.
2: Roi ta simba yevuga.
0: Owai, otani kadio kuteka mu.
2: Nime soso shiraba.
0: Otoka nchi wayo meka.
2: Otoka nchi wayo chiwaya
0: au. Chiwaya, na saja tebafa mchiwaya bono nabana. Njakala ya kachala kamungo kaka semba yo. Kambuye ka tuandjakala mchala ye. Kambuye, tuani tani sebio kuteka mu. Kusinza nga yo mchalo msaja ngenda kujako. Uwa msaja ngenda kujako. Aliku simba.
2: Nyo
0: leti
2: simba?
0: Angame njagala yo mchala. Njagala yo mchala umuwa semba yo msaja ina ngenda kuja wakati. Ngamu wade mkongkozi mbaze kumateka. Aga ukana kugamande. Njagala mchala, aliku simba? Hello? Hello? Njagala mchala. Njagala mchala so kambule. Kwa tina msaja nteke demwe. Jilo mtandiko kuteka. Njagala mchala so kambule. Dala dala gwa. Omu ntu omu funye nga kusanze na omu sima. Ainata nikateka mudi. Aliku simba? Nangambi ya musajja ngeenda kuja kwenye neda chike mungu njagala mumu chara ya kaya kato kambuli de omuntu ata msa abuchara jewali nea mumba mazeke minembe na mweba sajja mwe wachi mkolebi ntu webyo na we wama
3: kama nse njagala teke mulu banyimaru wa wiki
0: ani ono
3: kena nyangimaria ono kasawo
0: oli kasawo awe kati olu banyimaru wa wiki nga atandikira kumeka
3: kandikira
0: kwe kanuka binawe kanuka bigenda genda
4: MTN free of fire funempereze singa kumkuto kusinga mu Uganda ogwa MTN downloading a my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati
5: Yagala kugula taka. Soko wekanye bino wamanga, okulukunu njerezo kumala. Genda ku office kulio kumpi, ekwasa ganye vye taka, olabobe chapa chiwandise, elanga chirimu manya gani. Kebera, olabenga techini kwa kavieti, obetake yotelite kiwa nkukomu banka nguo msingo, wadenkaya na yona, ngalidike vila giro vya koti. Singo vero gula mu company, non njereza ku company yeyo, olaboba ye wandisa na URSB, noruva nyumofuno msavea, ogenda kulambike, ensalo salo ze takerio. Elaka kasa, ndiye bipimo vya avera azude, biku watagana nebipimo, ebili kuchu chapa ohoka bona kutusibu wako fida Uganda nebanywanyi babwe aba accountability civic engagement ne rights pesa project ngabayambi bwako Denmark Netherlands Sweden Ireland erango kumanya bisinga wo kwa ku 0 nye munya 5 3 0 8 8 8 obako kusimwa tali ya kusasulira 0 8 0 0 10 15 15 obogende ku ofisi yabwe plot mwenda Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division emperizi ya fida yonna mu Uganda Abuerere.
6: Jemele kumuami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonaya achiragala, hata ngejude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
7: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jukubisamwe mirundi yebili, obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufunemu amata.
6: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzito nyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
7: Sizo nieno nange, ngeenda kusimba bazoka.
8: Okufuna makungu na gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka. Esinga ya amanyi eliyabali meba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age nsigika, aga kulio kumpi.
9: Ama ulire mbufunze, gagano ku Radio Simba.
10: Ndaga kutusi wako, Stanbic Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto cheyongera amaanyi na ddala nga tutambulira wamu.
11: Mwebale kubanga mchauliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulirage sawa omukaga mbufunze. Erange dachikerie muyoka ye yakaita kusawa omukaga ezo mtuntu. Akachiko kebio kulonda onako raliro kafulumiza enteka teka wena tambula. Eyo kujuza chifo chomba kamo parlamentu wa jumani eyo bugwanjoba. Oluva nyumaru abade mchifo chino enanga abade amyuka saba minister soka jeno Moses Ali okubanga enyu kubulamu bwensi omwezo guwede. Ye Dr. Kizza Besigye ne munne bavunaanibwa Hajo Bed Lutale. Baagala kkooti ebawa olukusanga yenno ekkooti nkulu okufuba okulaba nga bayisa ebiwaluwo bi summons eri General Muhoozi Kainerugaba nga bayita mu mpapulizo amawulire. Yesente bwegombola ye katika mu disitulikiti ya Luwero Richard Kirabira akubiriza bassente b'ebyalo abalondeddwa okuteeka ku bbali enjawukana zaabwe wabula batandikewo okukolerera ebitundu byabwe era yeeyamye okukolagana na buli ssente be yenna omulonde nga tayawudde mu kibiina mw'ava. Waliwo abatuuza buli ddala 15 ku kyalo Muwugwe mu ggombolola ya Najja mu disitulikiti ye Buyuka ge bakaba ge bakomba era basula abakuna ddenga lumonde mu kikata olwagambibwa okuba nannyini ttaka agenda nga yeekoba ne ssentebe w'ekyalo kino ne batandika okutwala ebibanja byabwe mu nkola ey'okusalamu ebibanja byabwe mbo babawa ebyapa. Ate bo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'Kiboga beegattira mu kibiina ekyagunjizibwawo bwana NRM abasaggula obuwagizi mu kisanja kino kye NRM National Task Force. Baagala gavumenti ebawa akasiimo nti kubanga baanoonya akalulu ka president n'awangula saako n'abakwata kaada za NRM era nti naye bukya bava mu kalulu tewali kantu konna ke baali bafunye wadde okubeebaza. Ebisinga ku bino tugenda kwatibwa tusaako mu mawulire gaffe agaddako naye nga nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano eddakiika ziri ssatu ze zaakayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Gasina kusibula katoke tugendeko na tema uli akavude mu byobulamu komewo kusibule.
12: Gano ge maulire ge byobulamu ku Radio Simba.
13: Ministry of Nanyizi wa ku byobulamu era budde abantu ababeera mu kitundu eky'ebunyolo naddala bali okumpi n'ennyanja mu Tanzige n'ensalo ne Democratic Republic of Congo batunule nnyo nkaliriza kubanga ekirwadde eky'ebola kiki ejiriisa mu Congo newankubadde nga Uganda yalangirirwa ng'ekirwadde kino bwe kiweddemu. Boofiisa abavunaanyizibwa ku byobulamu bagamba nti ekitundu ekyo olw'okubanga kiri ku nnyanja awava amaato agava mu Democratic Republic of Congo okujja mu Uganda n'okuva mu Uganda okudda e Congo kyetaagisa okubeera abeegendereza okutambula kw'abantu abagenda okusuubula abavuba awamu n'abagenda okulaba ab'enganda zaabwe kyekimu ku ebyo ebigwanidde okwegenderezebwa. Emmanuel Ayinebyona avunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu agamba nti abatuuze mu kitundu ekyo bagwanidde okugoberera amateeka gonna n'ebiragiro ebikwata ku kwerinda ekirwadde eky'ebola. Lira Regional Referral Hospital, eddwaliro eriri mu bukiikakkono obw'eggwanga mu disitulikiti ya Lira, litongozza ekyuma ekisookedde ddala endoscope, ng'ekyuma kino kye kisoose mu gutuntundu ogw'erango nga kisobola okukozesebwa abasawo abakugu ne kikebera omuntu okuviira ddala mu kamwa okuyita mu mumiro n'okutuuka mu lubuto endwadde zonna ezibeera mu kitundu ekyo. Ekyuma kino kisobozesa abasawo abakugu okwetegereza obulungi entambula yonna ey'ebitundu by'omubiri mu kitundu ekyo n'okwanguwa okuzuula obulwadde gamba ng'amabwa g'okusebusa mu lubuto ulcers, gattako ebirwadde ebirala ebikwata ebyenda kookolo n'ebintu ebirala ebiyinza okutaataaganya omumiro gw'omuntu okutuuka mu byenda. Ekyuma kino Ministry of Nanyizi ku byobulamu ekitaddemu ensimbi okugulwa era nga kigenda kukozesebwa abakugu okuyamba abantu abadde batambula engendo empanvu nga basindikiddwa e Kampala okufuna obukugu buno. Abakugu bagamba nti ekyuma kino kigenda kuyamba nnyo obukiikakkono bw'eggwanga. Dr. Andrew Odul, omukugu eyeebuzibwako mu ddwaliro erya Lira Regional Referral Hospital, agamba nti ekyuma kino kigenda kuyamba abasawo mu bwangu ddala okutegeeranga amangu kye bazudde ate n'okukifunira eddagala. Dr. John Paul Bagala, kamisona avunaanyizibwa ku byobulamu eby'okuzaala n'obulamu bw'abaana abato mu Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti gavumenti emaliridde okuwa amalwaliro gonna agasinga obungi mu ggwanga ebyuma ebikozesebwa ku bujjanjabi. bannassaayansi abanoonyereza ku byobulamu bagamba nti bazudde nti omuntu bw'avaako mu nju mwasula n'asulako wabweru nga mu nkambi ezikubwa abalambuzi, obulamu bwe n'enneebaka ye birina kye bikyukako kinene. Abakugu bagamba nti obudde omuntu bw'amalanga yeebase mu weema bukyusa n'enkola ey'essaawa y'omubiri mwe gwekolerako n'okukyusa ebirungo bye gufulumya eyitibwa circadian clock. Kenneth Wright, Director wa Sleep and Chronobiology Laboratory, ekifo ekikolerwamu okunoonyereza ku byengeri omuntu gy'yeebakamu mu University of Colorado, Boulder mu USA, agamba nti n'enkola y'omutima gw'omuntu ekyuka n'ebirala ng'okukabirirwa nabyo ne bikendeera kinene. Agamba nti omuntu okwebaka nga takozesezza ttaala za kikugu ng'ez'amasannyalaze ne yeebaka wansi w'omwezi nakyo kikyusa nnyo ku bulamu bwe ne budda bujja. Bagamba nti n'amaloboozi gamba ng'ag'ebinyonyi, obusolo n'obuuka obusirikitu nabyo bikola kinene ku nkyukakyuka y'obulamu bwe.
12: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
11: Nyongero kujukiza nti Radio Simba ne Stanbic Bank beba kutusaka maulire gafembo funze. Stanbic Bank yongedde okusembeza empereza y'emirimu awooli. Mu kino ogenda kusimya downloading app ya Stanbic ngokosa Google Play Store nyiga *290# oyongeba butelevo. Kigenda kusobosa okusasula ebisale by'amasannyalaze, kono eby'amazzi nga kw'otadde n'ebisale by'essomero awamu n'emisolo egya URA. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Stanbic Bank moving forward. Musanvuze dakikeza akayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Bwegati amawulire bagabadde mbofu nze ngoga kusomera nze Amina. Amalala gagenda kuba ga ssaawa musanvu mu bujjuvu. Tava Radio Simba, empologoma y'eddembe.
14: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
15: Eno ye ssaawa y'endala
16: ku lubogola.

0: kapia kuruba para
1: Srika, chichi na we.
0: This man,
1: atu se.
2: Zadu miranza commanding anza commander one.
1: Akasaje te kabula kumikoro. Buli wola batenti kabao. Anyo yo. Kalebu ro murebu za tele mura ne bale mura.
2: Hey, chichi.
1: O murebu si we chasa.
2: Nompita anga ye minya koko funyevu gagantwa ni bolo kifolik samurudiki. Which is a figment yo kumela. Nanta kwa kumikoro. Buli wola batenti manya akasaje ye kari.
1: Ho. Oh, bani ali mukabiga lero.
3: Jacob mkuogera ko ngaloro mudo mutimo.
4: Shagati za mira.
1: Amulina
2: kati abayimbi bafubu nabayimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikane mbira ba
1: karebura murebu za talebura ne balebura omurebu si wechasa
5: mama fina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereze receipt ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
1: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda bamuulire

0: bawarukaga basigadde bewaniranga bejaga kabaga mamubo bayinde bulungi nnyo ne disco gwe bakubye abadde wakabi abantu babadde basanyufu nnyo era tewali muntu yali ayimbye nga ye bucha disco etandika bucha disco eberawo tewali muntu yali ayimbye nga ye awanyisye enyuma era ndonga enyuma nga bintu babikwasaganyiza one nina abantu besobola okuba ku edit ku shows ez'enjawulo Dr. Kwef waberanga ye producer wa show show zimanyi okuberanga mpikirivu nnyo otulina sheya takulaba backstage yabadde organized nnyo nga buli muyimbi agenda ku stage kukaddeke era wanasanga ne wankubadde yetebwa abadde bantu era n'organization simanyi ofe abakubi ba disco tugenda tere era deroga kati n'aba disco bayina empisa kubanga ne wakazibwekapo era byali bitambula bulungi kasite mwayingiramu aba disco abadisco nga bayingiddemu byakyankana bukyankananyo
1: kalebule soka oyogere ku kivulu performance ebadde etya soka oyogere ku performance yange bwenzizo olabye ensibu esaanu olabye engeri sente zebanfuuye olabye nyimba za kadoko naye nga bazina n'abasirikale ne basituka abayina nyota ne bazina era nze omulangira wasajja gwasoose okusituka n'afuuwa sente memba palament kiruluta najja n'ayimba n'oluyimba lwange soka oyogere ku onanyonyole performance webadde
2: ado performance ebadde mpikirivu nnyo akusinza ku bayimbi abasoose okuyimba nawe noja nawe boze ate nga jjukira okyogedde mukaseera nga alinaku bbiri emabega obadde wakafaayo nokaba abantu mbuko toliambizi komesekyo nga bagamba nti ajust oyo musamize kati bwena byendulu nenga maybe kyabadde bategeeza
1: siri musamize
0: waliwo bapromota bali mukwekalakasa wano abali mukwekyanga agamba nti emirundi ebiri gye bategese Spice Diana ajja ku stage nga bamuwaddeko half naye mugamba nti tunaba kufuna balansi waggwayo naye mbadde nsaba oyimbe tugenda kusasula promota agamba Spice yazze ku stage yazze ku mulyango n'asoloza sente naga asoloza ye agimaleyo ate n'atayimba asoza sente ate n'atayimba era nga ye mubigambo bye mubigambo byagamba nti ayinza okuba Spice takyalina bamanaja ng'ayina bakadeidei naye nga management ya Spice empya kati wano kuliko reason tutoni ono abagatta Spice Diana ate na Silk Vocals kubanga yali manaja wa Silk Vocals n'adda mu Spice kakati ayinawo ganti gante nga manager loja yakavawo gante yali atambuza yali akwatamu nekirabika ebintu nebimwokyayo kyawo nga tanabafuna experience ya disco oba oliawo nakola ki nasuulawo omulimu promota mubigambo bwati bwayogera
3: frank amala okunzijaku sente zange nga ne manager loja waali nebamala okuntegesa ebusoga era ne bagenda nga sho zange tebazikoze nga tebaŋŋambye ne badda ne Franka n'ambeezaawo nti bagenda kunkolera n'essaawa yalaaka tebankoleranga miliyoni zange 15 ne bazitwala olw'okuba nti Franka anonanga bunonyi sente nga tumwesiga ne nga tetumanyi nti kadeideyi naye Franka ye mubi nnyo era Spice takyayina maneja yenna ayina bakadeidei okwono ojja nayonoona n'atuuka ku kitundu sente tugenda agamba ab'ebyalo nti bapromota tubba ab'ebyalo naye nga Spice yasinze eddala okukola emivuyo ajja oba bwavu bwebumutawanya oba kugwakwe simanyi naye bw'ataatereeza embeera naye mbadde nsaba bapromota mwenna mwenna muveeyo abayimbi abafaanagananga bwe batyo oba tugenda ku woofiisi oba tugenda mu mateeka ssebo pulezidenti waffe nekyamaani waffe mwenna mwenna mbadde nsaba mbakubira omulanga mutuwe ku magezi ge tuyinza okukolera abantu abo okubeera nga batuuka ku sho tumaze okutuuyana tutaddemu sente zaffe ate ne tebatwala sente ne batuuka n'okubeera nga batuwamba buwambe bwe batyo bampamba era ne nvaayo lwakuba nti nga nze kaliimu era
0: ensonga za kaliimu promoter azikuwa nga bwaziwulira ne manager wa Spice agenda kumufuna waneno kusimu na ye ate abeke ebigambo byayogera Kongo omuntu ku incident yana ekenda maso kubanga tuyinza kubanga tuli kugwa tusala gwa kawala na tuna okufuna gwa kalenzi
3: kusula mukomera na kubiri wanga na ye ate ebiseera na amanyaga fena baba byonona era navuddeyo nga ndi mulwadde ne nkomawo ne manager Joy kati sawa zino mbadde saba tulatuddeko tulabe ki ekyokkola
0: omubi ayongera kuyina aina yakubakuza yabyako kwaki aba wako

0: Mwebale kubanga mchawuliriza Sedume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimuwa kubatusaka maulira gisao musanvu mbujivu. Eranga kusao musanvu tekunaita wadida chika. Dr. Kizza Besigye ne munne bavunaanibwa omusango Hajobed Lutale omuyambiwe bagala kkooti eba olukusa okufuukulaba nga omutumizi kiri eggwanga Gen Muhoozi Kainerugaba bamuwebwa ebyawulirwa bye bisamunze nga babiyisa mu mpapula z'amawulire. Dr. Kizza Besigye ne Hajobed Lutale bagamba nti okusinziira ku biragiro ebyafunye okuva mu mulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe ku ngeri ensonga zaabwe z'eddembe ly'obuntu gye zaakwatibwamu okufuukulaba nga bawa Gen Muhoozi Kainerugaba awamu ne ssaabawolereza wa gavumenti kkooti so eryoka ebigende maaso n'omusango. Wabula abasajja bano ababiri abaasibwa bagamba nti ekyokuwa Gen Muhoozi Kainerugaba ebibaluwa bisummons kiyinza okubanga kikalubyemu kubanga buli aweebwa obuvunaanyizibwa okutuusayo bisummons binaabitya. Kakati okusinzira ku kiwandi ku kiragiro okuviira omulamuzi Kinobe omutumizi w'eggye ly'eggwanga asuubira okubanga ayanukula ebibaluwa bisummons bino olunaku olwaleero n'oluvannyuma omusango guno gukomekerere genda kuza omwezi 13 omwezi ogwa Agusito omwaka guno. Kakati bano baagala ebibaluwa bisummons biyisibwe mu mpapula z'amawulire omuli olupapula lwa Daily Monitor, Observer oba New Vision era nga ebibaluwa bino kopi emu eya summons egende mu maka ga Gen Muhoozi Kainerugaba agamanyiddwa awamu ne ofiisi emanyiddwa kwatula okufuukulaba ng'omuntu ono awaayo okwewozaako kwe. Besigye awamu ne Lutale bategeezezza nti eddembe lyabwe lingi nnyo lirinnyiriddwa omuli ekyokuzzaayo puliida waabwe Martha Karua mu ggwanga erya Kenya okugira Lord Mayor Salongeri yasulukwaga okubanga abakiikiriranga puliida awamu n'ensonga endala nnyingi. Abantu bano bawulirine bano omusango okulya mu nsolo kwe ogukyagenda ddala maaso n'okuwulirwa. Kakati omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen Muhoozi Kainerugaba era nga ye muyiwa amagezi ku bikwekweto eby'enjawulo eri omukulembeze w'eggwanga alonze Brigadier General Asaph Mweteyise Nyakikuro nga akola nga kamanda owa Special Forces Command. Brigadier General Nyakikuro era awereddwa ne rank eya Major General nga rank eno agenda kusooka abenga ajikula mu bukozi nga tenaka kasiba bulungi eyitibwa Acting Major General. Okulondebwa kwe ku kifo kino awamu ne rank emuwereddwa kutandikirawo mbagirawo. Kakati Acting Major General Nyakikuro azimbigere bya Major General David Mugisha ono ateekateeka okubanga agenda kusoma bweru w'eggwanga ensoma ez'ebyekijasi ng'agenda kulungulayo emyezi egiwera. UPDF esiimye nnyo Major General David Mugisha olw'okukola omulimu gwe obuteebalira ng'omuduumizi wa SFC era nga bamwagaliza buwanguzi na birungi byereere yonna gy'alaze. Bamuyozaayozezza okubanga bayozaayozezza ne Acting Major General Asaph Mweteyise Nyakikuro olw'obukulu bw'atuuseeko buno era nga bamwagaliza birungi byereere. Waliwo n'abatuuza bwewera ddala 15 ku kyalo mu Wuggwe ekiri mu Ggomola Najja mu disitulikiti y'e Buikwe ge bakaba ge bakomba era basula ku bunkenke olwagambibwa okuba nannyini ttaka agenda nga yeekobaana ne bassentebe b'ebyalo era ne batandika okutwala ebibanja byabwe mu nkola ey'okusalamu ebibanja nga bwe babawa ebyapa. Bano bakowode minisita era omubaka omukyala mu paalamenti wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa awamu ne minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba babiteekemu ebiraato batuuke ku kyalo kyabwe babataase. Anireng Johnson Smart yalina ebisingawo.
1: Bano nga bakulembeddwamu Namukadde Maria Teresa Nambi ng'ono atemera mu gy'obukulu 92 agamba nti atutte ebbanga nga abwe n'ennemba n'agambibwa okuba nannyini ttaka manyiddwa nga Godfrey Wakalu nga ali wamu ne ssentebe w'ekyalo kino Divine Mutebi nga kumpi buli lunaku aleeta abaguzi abakirambula kyokka nga mwe yaziika bbaawe wamu n'abaana be.
2: Obuzibu bwe nnina kuŋŋamba kukigabana akisalamu Wakalu aleeta abaguzi buli lunaku bajja ne balambula kirwa okulaba nga nkweddemu buli lunaku alina okuleeta
3: abalambuyayana
2: ajyanyambe mwenziisa abaana bange nibaje naye ataakitalamu atya.
1: Omukadde Maria Teresa Nambye agenze maaso maso unanyonyola Godfrey Wakaluono ne Ssentebe Mutebi Steven nti ekibanja kye ekirala yali yakigula baakimutwala ku lwampaka nga bamuwadde emitwalo asatu era ne bamuteekesa ekinkumu ku ndagaano ku mpaka nga beeyambisa abasirikale be batambula nabo kati ono ayagala Minisita Diana Mutasingwa ayingire mu nsonga zino asobole okumutaasa
2: akabanja bampamu emitwalo asatu kali kali kalala kubana nali nkaguze nga nkyalimu era nabo mbenga nyemirabo ni bakatwara ate kakati kebangamba bansimbisa juzi ne kinku kakati twagala kakade bakakogere emirundi egi kukuluno awo wenagala okutula mumotoka omwami nawandika nawandika naleeta akapapula nangamba jaja kakati tukugamba teka kuna ekinkumu ningamba nimbuuza omwana omulenzi ayandi mumaaso nkitaata nteekeko nti ekinkumu kyaki
1: ono yeegattiddwako abalala okuli Muzeeyi Lwembaawo Mukasa ng'ono atemera mu gy'obukulu 79 ono alumiriza Ssentebe w'ekyalo kino Mutebi Steven n'akakiiko ke wamu n'abaana ba muganda we okwekobaana ne basala ku kibanja kye ne batuuka n'okukitunda nga tewali ayamba
3: ekibanja kyange nkimazeeko emyaka 50 ninako n'ennyumba ninako emmwanyi niko ebitooke ndiko vanira ndiko kkooko naye kikeyamaani beekobaana n'akakiiko ke ni batabani ba muganda wange nibajja ne batandika okusala ni ku kibanja kyange ne basimba n'empanyi okukitunda era kati omusango gwange tulepuka nabo wa mu kkooti kakyeyamaani yakulembedde mugende wa radisi akubayo essimu otuukeeyo nga bakukunyakunya era natuukayo aradisi nagamba nti nze byammwe binnemye mugende okutuuka lwenadduka paka wa mu kkooti era omusango gwange guli mu kkooti kati
1: wabula kaweefube waffe owokunoonya Godfrey Wakaluono ne Ssentebe Mutebi Steven aboogerwako agudde butaka olw'essimu zaabwe ezimanyiddwa okubanga teziriiko Arrenge Johnson Smart lwalubogola Simba eno ku kyalo Mayugwe mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti ey'e Buyukwe
0: webale nnyo munnaffe Arrenge Johnson Smart bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'ekibuga beegattira mu kibiina ekyagonjezebwawo bwanna NRM abasaggula obuwagizi mu kisanja kino NRM nga bakiyita NRM National Task Force baagala gavumenti ebawa akasimu nti kubanga baanoonya obululu bwa Pulezidenti Museveni n'awangula ssaako n'abaakwatira NRM bendera nti naye bukya bava mu kalulu tewali kantu konna ke baali bafunye wadde okubeebaza. Jackson Sebulime yali n'ebisingawo.
4: District Coordinator wa NRM National Task Force mu kiboga Fred Cheyune mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti mu kuwenja akalulu bakola gwannakyewa nga bateekamu ensimbi empitirivu nti n'olwekyo gavumenti esaana ebeere y'ekisa owakiri ebaddize ssente ze basaasaanya.
5: Okusomoozebwa kutusanze nti okuva nga tunoonya akalulu kano twabeera bannakyewa tweteekamu ssente okuva mu kutandika okunoonya akalulu tewali ensimbi zatuweebwa nga tewa transport oba obuyambi bwa bwenkana ki. Ffe tweteekanga mu transport ffe tweriisanga olw'omukwano n'ekyo kyetwaliko twali tukyagala. So ne tusaba nti gavumenti etujjukire ejjukire olw'omulimu gwe twakola etulowoozeeko nga bw'onolowooza ku mukwano ogwo akwagaliza.
4: Kyeyune agamba nti singa gavumenti ebajjukira ne bawa akasiimo nti kyakubayamba okuddamu embavu ezinaddamu okunoonya akalulu ku mulundi oguddako kwe kusaba n'abakulembeze ba NRM be basaggulira obuwagizi mu kiboga ne bawangula okubaako ekintu kye bateeka mu ssako zaabwe nabo basobole okuganyulwa mu bukulembeze bwa NRM.
5: Ne ku mulundi omulala kitusobolese okuba nga tukola omulimu gwe gumu kubanga kino kyo twakitandise NRM tujagala mu musaayi twateze olugugu lwaffe otusobola okufunira amazzi gaffe oba otusobola okufunira ebyo byonna byaba batwagaliza buli ayina obugabirizi bw'asobola okutuvujjirira atuwe nga ayita musako zaffe atereyo ekitole tujja kyaniriza olw'okulaakulanya sako yaffe na buli omu okubanga aganyirwamu wakye tusibe nti kijja kuba kizibu okubeera nga bawa sikinoomu naye banga bayise mu sakozi n'atekayo kyataddeyo kijja tusanyusa.
0: Ataka chukwe biyo kulondo unakorelo kafurumizi nteka teka buwena atambula yyo kujuze chifo chombaka mu parliament wa Jumani yobu gwanjuba oluvanyuma rwe ya chirimu eranga ye yali amyuka saba minister soka jeno Moses Ali okunyukobula mwensi omwezi oguwedde. Kakati ya kachiku anoka sinka nyabako watibuwa kensonga mdistricti ya Jumani kuchitebe cha district nteka teke enoje ya njudua. Julius Muchunguzi ya mwagizu wa kachukwe biyo kulondo
6: ila kachukwe biyo kulondo unakorelo kaiso lukunga na Gwebaita stakeholders meeting mu luzungu olugendo okwetabwamu abantu ab'enkizo mu district ya Adjumani okusinkanira wano ku kitebe ekikulu kya district ya Adjumani akakiiko kalyoke kabanjulire program eyo nga bwegenda okubeera okuddamu okujjuza ekifo ky'omubaka wa parliament kigoberera amateeka ag'ebyokulonda era amateeka agweteeka eryo ligamba nti baba ab'ekifo ekifuuse ekikalo ky'omubaka wa parliament muwandiisi omukulu wa parliament gwebaita clerk ajja kuwandiikiranga akakiiko k'ebyokulonda nga kategeeza nti ekifo kino na kino kifuuse kikalu oluvannyuma lw'ensonga eno oba ensonga eri akakiiko k'ebyokulonda bakanga kamaze okufuna okutegeezebwa okwo mu butongole mu buwandiike kalina okuba nga kamaze okutegeka okuddamu okulonda by election mu nnaku ezitasuuka nkaaga era bwe twogerera clerk wa parliament yamaze dda okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda mu buwandiike nti ekifo kya Adjumani West tekirina mubaka akikiikirira mu parliament kino olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kalina okutegeka okuddamu okulonda.
0: Yesentebwe gombola ye katika mumu district ya Luwero Richard Kirabira akubiriza basentebe bebyalo abalondeddwa okuteeka ku bbali njawukanazaabwe wabula batandikirewo okukolera ebitundu byabwe nga yeeyamye okukolagana na buli sentebe yenna omulonde nga tayawudde mu kibiina mw'ava. Kirabira agamba nti agenda kuteekawo n'omusomo okusobola okubangula basentebe abaakalondebwa abapya kibasobose okumanya entambuza y'emirimu. Bino byonna byogedde mu ofiisi ye esangibwa mu Gomola y'ekatikamu wabadde awayamu ne Radio Simba nga Rwanga Musoko okutuukwe yakunkomola.
7: Sentebe Richard Kirabira ategeezezza nti agenda kukolagana na buli sentebe omulonde nga tafuddeyo ku kibiina kimwe yavudde era abasabye nti agenda bateerawo n'omusomo okulaba nga basobola okubanguka mu by'enkulaakulana ebyobufuzi wamu n'ensala y'emisango mu bitundu byabwe.
8: Buli yalondeddwa oba wa NUP oba wa Independent oba wa NRM mukulembeze wange ku kyalo ekyo era ngenda kukola n'oyo sentebe w'ekyalo abantu gwe baalonze tujja kukolagana nabo tulabike ng'enteekateeka za gavumenti zitukibwako mu byalo byabwe. Ekirala tugenda kukola induction tulabye nti basentebe abamu kale nga ku asatu ku kikumi abazze bapya mu bukulembeze babadde babulina ku grassroots naye waliwo bingi bye balina okuyiga naffe ababadde ababadde mu system tulina bingi bye tulina okuddamu okwejjukanya era mpuliziganya n'omulamuzi w'obulenzi court magistrate ajje tuteeketeeke okusomesa basentebe baffe ku misango ki gye balinako obuvunaanyizibwa, misango ki gye balina okuweereza ku poliisi, misango ki gye balina okuweereza mu kkooti.
0: Waliwo ne bannayuganda baagala akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama abannyonnyole ku kiki kye bagenda okuzzaako oluvannyuma lw'ebyalo ebimu okufundikira nga tebitegedde abakulembeze baabwe nga kino kyavudde ku b'ebyokwerinda okubuzaawo abalondesa ne baleka abalonzi mu nnyiriri awatali kulangirira. Ebyalo bino biwerako mu ggwanga baagala kumanya ddi okwemulugunya kwabwe okugenda okuddibwamu abakakiiko. Munamawulire waffe Martin na Michael Kigongo atukunganyirizaayo emboozi eno.
9: Okulonda basentebe b'ebyalo mu Uganda kwaggwa n'ennaku ez'ennyongereza nazo zaawedde. Abaasobodde okuwangula basambira nnyuma nga jjanzi, abaawanguddwa ge bakaba ge bakomba, newankubadde nga waliwo abaasigadde mu gwebusami n'emagaza nga tebamanyi kiddako olw'ebyava mu kulonda kwabwe okufuuka matanka ningeza abaseveni.
10: Patro n'emujjawo n'atulekaawo nga tetutegedde nga talangiridde yavaawo buvi n'agenda.
9: Ekyo ky'owulidde n'ebirala bingi bye byatuuse ku byalo ebiwerako byesinza kumenya ne biggwayo naye kkiriza ngutuuseeko wenasobodde okutuuka. Omusajja Kiganda Patrick eyavuganya ku bwassentebe bw'ekyalo na Tete Factory Zone mu division ye Lubaga mu kibuga Kampala ne gye buli eno tamanyi ddala ani yalangirirwa okubeera ssentebe w'ekyalo kino. Kiganda yali avuganya ne munne Wamala Andrew ng'alumiriza eyakuliramu ebyokulonda yalina kyekubiira eyavaamu emivuyo egitagambika.
10: Kyataakola okusinziira ku mateeka nga bwe galambikibwa yalina okusoma amannya mu register nga ne ba agenti baffe we bali n'asomako be yasoma era abamu ne bayingira abalala n'atugamba obudde buweddeko ne batayingira olwo nga ziri mu ssaawa nga mukaaga. Ekyatumala enviiri ku mutwe yasooka n'abala abalonzi aba opponenti wange n'amala n'adda ku layini yange. Mu kudda ku layini yange yali akyabala nga n'atera okumaliriza n'avaawo ng'agamba nti abantu bange tebagoberedde mateeka. Twalaba bulabi nga emmoloka za poliisi zizze patrol n'emujjawo n'atulekaawo nga tetutegedde nga talangiridde yavaawo buvi n'agenda.
9: Kiganda tali yekka, bw'ogenda ku kyalo Nansana East 2A omusajja Asadu Kiwendo naye alumiriza ab'ebyokwerinda okubuza awo yali alondesa era ne wataba okulangirira nga kati ebyaddirira babirabira ku mukutu nga gwe baali bawangudde mu kusooka yeerangiridde nga awangudde.
11: Nga tuli bayitirivu nnyo tukubisa mu bali abantu emirundi ng'ena ne tulowooza returning officer agenda kulangirira ffe era waayita eddakiika nga 15 badduka buddusi nebabanje tebabajjawo omukyala naye ne bamutwala.
9: Enkeera abatuuze ba Nansana East 2A baasalawo bakuŋŋaane begeyeemu engeri gye bayinza okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Bano baali tebanabana kubugumya mbooge, poliisi nga yabasazeeko dda ebyaddirira bye bino.
12: Tugenakola ofiisi ezo tukole yaffe roli abeene yiye
13: nobwe tuba tetumwagala era tajja kutukulembera.
12: Basuwa mulubijanyambudde empale nanjijamu n'akaleega
14: weyambula mukwano
12: olaba wano kabalage olaba wasi yankube wano omuggo olaba wankoze eliiso laba wankoze obulago empale azinjizeemu zino neesigala bwereemu.
9: Bwe nkuzzaayo ku kyalo na Tete Factory Zone nakati abatuuze baayo abeerabirako n'agaabwe bakyakalambidde nti ekyalo kyabwe kyetaaga obwerufu.
15: Eminya kyambadde Sulaiman n'olwekyo ffe twasimba layini emabega w'omuntu gwe twasuubira nti gwe twagala era twali abatuuze abasoba mu 10 emabega we bali nga bali 9 twalaba poliisi kujja ne bano abaali batulondesa bonna nga poliisi ebateeka ku kabangali yaabwe nga bavuga bagenda.
16: Kyeyine Ibrahimu Zakaria Bonzo, ekyalo kyetaaga bwenkanya essaawa eno. Abalondesa be baasingiririka ku gulaawundi tebaali beerufu n'akamu.
17: Leticia Barungi, mukyala Mulindwa.

0: Abayo. Gundi musigalenga muri bakakamu. Bajari banga bachiringira ku Subway Bar and Restaurant. Wale chigogwa baba. Itangayo no sabaka pirao ne bakuwa no lyako. Tuli abo chigogwa baba nga wakavema tugaboti katono nyonyonyonyo nga wakavema tugawo. Ngereji de Joana nga wakavema tugawo. So chikola nyama kuru nyonyonyo no itira woko no lya kupira abo ne bakuwa kamera no yoza ku moto kana onywa ku bia. Birthday parties tuzikolera bwerere usabuwe tukuwa buli chimune wo yagala bwe yagaza baina mazalibwa ugaleta nga kusabuwe abana ba bombalodi tugena bumpa chimpa chimba bya mizanyo wano ku Rubogola Simba tulabe mauli le chakali mugwanga
1: Dote, sawa kudachika breaka breaking showman sengawa soko tuwe kumumpati mpati mwebye mizenyo kutusi wako
2: katu kwa njulile betika ama kagaba wanguzi wewandi sengo chalila www.betika.ug ofriliwe nyongezo kutuka kumituwa rasatu betika chiri B-E-T-I-K-A nyumirwa odzisinga yoguronji ni mizanyi kumulitu ngava chose aviator kwa sane crash games

0: okumuyimirira atabala balese ebyapa byettaka abenganda n'abemikwano okubeyimirira obole n'abalewe bavunaani bomwezi ogudde bagombebwamu obwala bofisa okuva mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti nga bagambibwa okuba nti omusango baguzo wakati w'omwaka 2023 n'omwezi ogwokutaano 2026 nga bantu bano bateebezebwa okufuna essente wamu n'okuba nga zakozesebwa mu lukujjukujju abantu bano bavunaanibwa emisango egy'okwezibika ensimbi oba obubbi nga kigambibwa okuba nti Adilo Daniel ono akulira abakozi ateebezebwa okwebegerako obuwumbi 14 Chris Obore ne Vincent Otebata ono bano bateebezebwa okuba nti buli omu yafuna obuwumbi 5 mu obukadde 2000 Leonard Okema Executive Secretary mu ofiisi ya Speaker ateebezebwa okubulankanya obuwumbi 3.5 ate Rajab Kaya Semalulu ono yakulira ebyokunoonyereza yateebezebwa okuba nga yabulankanya obukadde obuwumbi obusoba mu buwumbi 2 mu obukadde 10 oludda oluwabirugamba nti abalala bano n'abalala abakyali obutaala nga kw'otaali n'abalala we bavunaanibwa okuli Methods Murebe Executive Director wa Sacco ya Parliament baakakasa essente esoba mu buwumbi 10 nga bakimanyi nti kino kye baali bakola kyali kimenya mateeka kkooti eragidde fayiro ya IGG ebe nga eweebwayo ne balagira abantu bano okuteeka mu buwandiike byebasaba nga enteekateeka eno tennaba kubanga esalo eggoye ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Agusito omwaka guno abantu bano bagenda kudda mu kkooti ku manda ya sabiiti ejja okubanga bakebera wa omusango gwabwe gutuuse waliwo n'okwemulugunya okuva mu bannakibiina ekya Forum for Democratic Change FDC nga bagamba nti ekitongole ekiramuzi kiremereddwa okuteeka mu nkola obwenkanya n'amazima ebyetaagisa mu kozesa Dr. Kizza Besigye ne banne obavunaanibwa mu musango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe mu lukungaana lwa bannamuliro olwa buli ssabbiiti amyuka ssentebe wa FDC Robert Sentina ne Franco mwasinzidde n'ategeeza nti eggwanga liweddemu abakulembeze abalina emitima gy'abantu nga kati tebakyalina na kisa bino abyogedde yeesigama kulaajana Dr. Kizza Besigye kwazze ng'akola eri kkooti mwavunaanibwa naye ng'omulamuzi Emmanuel Baguma tamuwuliriza ekintu ekyamuviiriddeko obuzibu gye buvuddeko n'atuuka n'okuddisibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu Makasenge k'abayi era nga gyakyajjanjabirwa
1: kozesa omuntu atamanyi na kikifa ku nsi mitima gyakaluba naye gyabwe gyo gyakaluba bubi nnyo kubanga tegiriimu yadde n'ekisa n'ekimu abantu bangi bali mu makomera bawozesebwa ku misango egy'obufuzi Sam Mugumya, Haji Abedi Lutale, Muwanga Kivumbi n'abalala tujjukire nti Dr. Besigye y'omu ku bantu abakyasinze okuwozesebwa mu kkooti ya Uganda yakawoza emirundi egisukka mu 5 n'ate nga tewali musango ogumuvunaanizibwa gavumenti tewangulangako ku misango 5 tewangulangako n'omusango n'ogumu ekyo kiraga nti emisangosango gya gavumenti eyo gibeera mijingirire Mdumizi wa amaje yawandika ku mukutu gwa X ngagamba yagala Besigye bamuwanike ku kalaba era ajja kuveluzira musanduku gye baziikamu abafu. Kyenkana we bamutuusizza okusaba kwa omudumizi wa amaje ndoza kunaatera okutuukizibwa kubanga waali sawa zino yeetaaga kumusabira nnyo.
0: Jebuvuddeko saba minister wa Uganda Robin Anabanja Musafiri yalagira eggwanga litandika okwetaba mu nkola ya bulungi bwansi buli lwa mukago olusemba mwezi ku nsonga eno aba FDC bagamba nti enkola simbi naye yatandikibwa nga tebeetiisetiise bulungi ekintu ekyaviira ku kasasiro okujjula ku nguudo ezitali zimu n'okutuusa kati
1: twaniriza nnyo ekiteeso n'enteekateeka ey'okulongoosa eggwanga lyaffe kubanga ne bajjajjaffe baakikolanga naye ate abasawo abakola mu malwaliro waliwo abayingira n'abafuluma abo bo tebaabawa clearance ate nga amalwaliro gabeeramu abalwadde kyo nakyo gavumenti yandigenze ng'ekirongoosaamukko naye ate ekisingidde ddala nti abanansi baagenda ne bakola ogwabo ogw'okulongoosa kasasiro gwe bajja mu myala ne mu bifo ebyalimu obukyafu baabisuula mu nguudo era gavumenti yateekawo olunaku lw'okulongoosa n'eremererwa okutwala kasasiro okumusuula weteekeddwa okumutwala era nalabye omukulembeze enabweru yeyasazeewo okuyoola oyo kasasiro namutwala namusuula ku ofiisi ya division tetuteekeddwa kutuuka ku ekyo gavumenti yateekawo olunaku lw'okulongoosa ng'emanyi nti ebintu bye banaalongoosa birina okusuulibwa kati bwe biba bisigadde ku nguudo bigenda kuleeta obubenje bireeta obulwadde ate biddeyo ne mu myala bannansi gye baali babijje
0: Bibade bidi bityo waliwo basa tano mwemo ezijidwa ku lugudo sabiti wedde okuviri ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ebidduka ekya police nga bagenda ddala maaso n'okussa mu nkola enteekateeka ez'enjawulo ng'omukaufube okendeeza ku bubenje bw'ebidduka. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananula ategeezezza nti bino bye ku bikwekweta ebikoleddwa ku bannannyini baasi n'abagoba ba baasi naddala abo abatalina bisaanyizo. Ku baasi 41 ezikebeddwa kizuuliddwa nti waliwo ezibadde zigenda mu ngendo ezitali zaazo ezirina baddereeva abatalina layisinsi bakkiriza kuvuga nga kw'otadde ne baddereeva abatalina zi badge awamu n'abo baddereeva abatalina bifaananyi ku file. Kananula ategeezezza nti bino byagenda ddala mu maaso kubanga bafuba okulaba ng'abantu bakozesa bulungi oluguudo nga tebafunye buzibu ng'omukafuba okendeeza ku bubenje.
2: Ate anti n'abasaabaze abasinga bali muzina emmotoka kubanga ezimutu wazikwatanga ne tuzipaakinga okulinda obudde bwe zirina okutambuliramu baasigala nga beemulugunya ne kati bakyemulugunya nga bagamba nti empapula just empapula zitulemesa okutambula. Empapula zino si za decoration, empapula zino za makulu ate za mugaso nnyo eri abavuzi ba buses nti empapula zino ziraga esaawa abantu bano ze balina okutambula n'obudde bwe balina okutambuliramu.
0: Ofisa bategezeza nti munteka teke eno abantu balina okugoberera amateeka kubuwaze teri muntu aina kuba wabweru wa mateeka nti era ne bagamba nti ne bofisa ba poliisi y'ebidduka abakkiriza naddala zibaasi ezitambula nga tezigoberedde ng'eno ntuufu mwe ziina okuyita nabo si bakulonzalonza bagomba mu bwala.
2: N'ekituyamba n'okulwanyisa obukoowu abantu okuvuga omuntu okuvuga olugendo oluwanvu n'otawo mulamuko fena tukimanyi nti kireeta eri fati oba omuntu okuvuga n'akoowa ate ekizze nga kitta abantu ku luguudo naye ate nga tetulina ebyuma nga poliisi ebisobola okukebera ebigamba nti ono ali fati nedda.
0: Waliwo n'omu ku bagoba abamotoka nga ye Kizza Sigawa yagombeddwa mu bwalange nakuza omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno okuva eri poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano. Yakwatiddwa we Kampala mukadde ng'avuga emmotoka ey'ekika kya drone nga mulimu abayizi 37 ababadde bagenda okulambula awamu n'okuba nga bawuga. Wabula okusinziira ku poliisi Sigawa agamba okuba nti yafunye abaana bano oluvannyuma lwa kusitama babadde okuba ng'ekyankalanye n'abavuga nga naye talina bisaanyizo bimukkiriza. Ate poliisi egombyemu obuwala abantu abasoba mu 15 ku byekuusa ku buvuyo obwakoleddwa mu kulonda kw'abasentebe b'ebyalo mu Kampala n'emiriraano. Okulonda kuno kwabaddeyo gye buvuddeko naye ng'okusinga kwetebisa emivulugo. Rachel Kawala ye mwogezi w'ekitongole kya poliisi mu Kampala n'emiriraano.
3: Ng'abalala twabakoshonize oba okubalabula okwogera nabo abamu baweereddwa police bond ate abalala emisango tukyaginoonyerezaako.
0: Ate mu balala poliisi emukono eri mu kunoonyereza ku liteebezebwa okuba ettemu eryabaddewo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku kyalunga mu ggombolola y'e Nama nga waliwo eyabadde agizako okutwalira amateeka mu ngalo okuggyawo obulamu bw'omuntu. Omukwate kuliko Moses Kiwanuka ne Muhammad Mutebi nga bagambibwa okuba nti waliwo omulonzi gwe baafumise ebiso ng'ono yabadde asimbye olunyiriri okwerondera ssentebe. Ate era mu ngeri endala ku kyalo Kalagala waliwo abantu abatanategerekeka abawadde emmimbiri embuzi ezamutuuze munnaabwe nga batebizibwa okuba nti ensonga yabadde ebawobya omutwe bonna yabadde yakulonda obukiiko bw'ebyalo. Ku kibira Bizon Masajja Makindi Ssaabagabo Municipality Katwe Police nayo erika abavubuka abagambibwa okuba nti abantu bano bagombeddwa mu bwala bwe babadde bagezaako okwekalakaasa. Abantu bano bafumbye emmere nga bagifumbira makati mu luguudo era ne babaako n'abamu okubatambuza ebigere be baalumizza nga kw'otane n'ab'ebidduka.
3: Era nga yenna yenna atali mumativu mu byava mu kulonda tukuwa amagezi nti genda weekubira enduulu mu kkooti okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Nga bwe tunaaba tukutte ng'ogezaako okukola kujjo amateeka gajja kuvunaana nga tuli mu nteekateeka ez'okulonda bassentebe aba parish ab'okumiruka.
0: Kakati nga tuli mu nteekateeka ey'okulonda bassentebe ba LC ey'okubiri ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogwa Agusito Polisi esabye abantu bonna abavuganya okufa okulaba nga bewala okwenyigira mu mikolo ebyo ebimenya amateeka awamu n'okugoberera amateeka. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi asabye abantu bano okusigala nga bakkakkamu okulonda kutambule bukwako.
4: Ebyokulonda ate akakiiko k'ebyokulonda nga bulijjo baleeta okwemulugunya bakwaniriza nkasaba obujulizi nekabaddamu bwekanaabaddamu kajja kutegeeza eggwanga kasazeemu ekyo amaanyi nnyo bakakiiko bwekanaakasazeemu kyekanaasalamu kajja kubabuulira kati kimanyi kigenda okusalamu.
5: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
6: Edda ekigwa gumbya gwe muzannyo ogwanyumiranga ennyo abantu mu Buganda. Kabaka, abaami awamu n'abantu ba bulijjo omuzannyo guno nga bagwetabamu. Sekkesa yameggananga n'abaami be abamanyi okumeggana. Kigambibwa nti Ssekabaka Mukaabya Muteesa ow'olubereberye yali mumegganyi Nnakinku nga ne mu baami be tewaliiwo amwenkana. Baakubanga engoma eziyitibwa amatigga ng'abamegganyi beesozza ensiike olwo ne lukoleera. Nkutte munene nkutte yaaye atamukutte yagamba yaaye baayita wana abapere yaaye nga balina empale ezigubye yaaye ekigwo kino gumbya yaaye kigumbya n'abayise yaaye ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
5: Okukwe kumanya bugagga
0: YRDC atwala ekibuga ky'Entebbe Frank Kyazze akuutidde bassentebe b'ebyalo abalondeddwa okutereeza ekyalo nga bamalawo obumenyi bw'amateeka obadde abwegiriisa mu bitundu byabwe. Kyazze agamba nti okukwata abatambula ekiro okukyagenda mu maaso era nga be baana baliwo mu kibuga eky'Entebbe okendeeza ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde nga kino akitadde ku bazadde obutafaayo ku baana baabwe.
7: Waliwo ensonga egenda mu maaso kaakati eya okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Yes, kituufu operations zikolebwa era waliwo abakwatibwa. Naye njagala tukkiriziganye nti oba twagala okufuna emirembe mu buli ngeri operations zijja kubeerawo. Naddala ez'ekiro tukkiriza obumenyi bw'amateeka bungi naye tetujja kwagala ggulu ate nga tetwagala kufa. Ekyo mu buli ngeri tulina okukikola. Operations tuzikkirize zigende tunoonyemu abamenyi b'amateeka abatali mate bamenyi b'amateeka tubaliki tujja kubajjamu. Naye ate bwe tuba nga tulina operations zetukoze waliwo bwowulira nti ate nti abaana bamusanze afuluma mu nnyumba bamusanze ayingira ekyo tekisoboka kubanga abakola operations sibaguba ddalu. Naye bwe munatambula ekira abavubu ng'ate waliwo obubbi obugenda mu maaso waliwo obumenyi bw'amateeka ojja kwennyonnyolako nga tusoose kukwata ekyo ky'obwe kiri tekijja kukoma naye tukibabuulira. Abawulira nga sibamenyi b'amateeka baleme kutambula kiro naye tetulina kyakola operations zijja genda mu maaso.
0: RDC Kyazze ayongedde n'akubiriza abazadde baffe ku baana baabwe kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongedde ng'abasinga okukwatibwa bavubuka abali wakati w'emyaka 13 ne 15 abatigomya ekibuga ky'Entebbe.
7: Fenna tutwala obuvunaanyizibwa tulabe nti obumenyi bw'amateeka tubulwanyisiza wamu okusinga businga kubeera mu bavubuka ate nga baana baffe. Kiba kitegeeza nti abaana abo tubamanyi oba kiba kitegeeza nti waliwo obuvunaanyizibwa bwe tutatuukiriza bulungi ffe abazadde b'abaana abo n'omusaasiro olw'emyaka gy'olabye nga tonnaba kumanya kiki agenda kutuusaako. So tugezeeko okubeera alati buli kaseera twekengere buli muntu obwana ne bujja oba waka obawo eriggwa omuntu omu naye ng'emabega tomanyi kigenda kutuukako.
0: N'abakristaayo aba Diventi bakubiriziddwa okufaayo ennyo okukolerera ekkanisa ya Katonda nga bawaayo ekisaana naddala bagutuuka mu kuzimba yeekaalu y'Omukama n'okwenyigira obutereevu mu pulojekiti z'ebyenkulaakulana n'okwegobako obwavu. Sabwe Fred Mugabi.
8: Bino byogeddwa omukadde Kaita James omutandisi wa Allmark Construction Company Limited bw'abadde akulembeddemu okutongoza okuzimba ekkanisa SDA ebbanda mu busumba bwe Wakiso n'akuutira abakkiriza okwevaamu basobole okuteekawo enkulaakulana erabikako mu bitundu bye bawangaalira okusinga okwekumiranga emabega buli kiseera. Ate era abakalaatidde nti bawengayo eri Katonda ekyo ekimugwanira era ekimuweesa ekitiibwa.
9: Ab'ebbanda n'abagenyi abali wano mwejjeemu okutya Katonda kutusinza mulamu. Katonda kutusinza w'amaanyi eyali akoledde abasajja bonna bwe twogeddeko eby'amaanyi. Abantu bazzeemu amaanyi kyova nze kintabula nnyo omuntu n'ayimira mu kanisa n'awa 2,000 ne bagamba amiina awadde 2,000 ziriko amasanda ga ffene naye nga bw'okasembera bwoti kanenge gye kawunya palafini kaalwa nnyo n'ettaala y'amafuta. Okay, ne tukuba amiina naye n'omulala n'ayimirira mu maanyi ge oluusi nga mukama yamusunde n'ayimirira n'awa akakadde ka kisinde ne wakuba mina yaki kinte wanya nyo kuira mina yaka kadenge fona na yemitwa lesa mubate mutegedde mukisa gwa mukama
8: mungeri yemu omukadde Ben Obed nga yakulira ekitongole Youth Platform Africa na ye asinzide ku mukolo guno nasaba kulisa ya Advent okufuba okulabanga abalwanyisa enzimba ya makanisa agebibati kyagamba nti kikuumidde nnyo kanisa ya Katonda emabega ngano kye kiseera okusitula mutindo
10: ne tugenda kusooka kugaana bibati bakola ekazinga naye tetwagenda ko mu kibati nabo oluzungu bano bakola omwana bamwitani Besero ne Besero alimu katenti kalimu esi kalimu wansi pebazi baina emisindalo gino olabanga mbutufu kanisa eraga nti nto actually ekibati tekitegeeza nti oli muto kitegeeza wakona omanye ebiraga nti omuntu tave ku boda kwekutandika ogiteekako obutaalataala egaali n'ogitonaatona egaali n'ogiteekako obukengere esigala ki kati ba mukwekuluntaza ne mukwebuzaabuza beera mu kibati nga naye suubiri agenda mu ki
8: ate ye omukadde Kasozi Vincent asabye abakristaayo okutandikawo projekiti mu makanisa ziyamba ebitundu gamba nga amasomero amalwaliro n'ebirala okusobola okugaziya obuweereza bw'ekkanisa
10: ne mwamika yanja gowa development mu kifo kino ekifo kino kyekimu ku bifo ebinene mu disitulikiti yaffe ey'ewakiso kiriko eka y'ettaka namba eno etaka y'ettaka kereme kubeera yakusambirira nga tona kuvugirako mmotoka za mipiira gyaffe wabeereyo pulaani endala amakanisa gaffe agalina ettaka eddene tegalinaako pulojekiti waakiri muteekeko nassale school abantu b'ebbanda wano babawo abaana kubanga bamanyi muli ba Advent mulina obusobozi obuyigiriza abaana mulina obusobozi obukola ekintu bwe kiba kiganye muzimbeeko ka Heresy Center akalwalira abantu we batuukira Friday ne tubawaayo ku sende ne mubagulira panado ne baddayo eka empeke za pressure bantu balwadde n'obuyambi
8: ku mukolo guno obukadde bw'ensimbi za Uganda 27 ez'obuliwo zesondeddwa ku mulimu gw'okuzimba ekkanisa eno. Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Banda Wakiso.
0: Webale nyomo na face we Fred Mugabi nyongero kujukiza Radio Simba ya kutusaka maulire gafegano. Wekati ya maulire wagaba dengu gakusomera nze amina. Ama lagagi na kubaga sawa kumine mumbu funze tovaka Radio Simba. Eneba mpologuma edembe.

0: vuga
1: vugira wa
0: mpulira ngoma vuga
1: vugira kusimba wano
0: mpakungaro mpulire
1: vugira wa
0: mpakungaro mpulire
1: vugira kusimba wano
0: sali sokukula ba
1: vugira wa
0: mbasaja fumu
1: vugira kusimba wano
0: na fumu ya nopambu
1: vugira wa
0: Kuchana muzamba kasi sasatu fuma mapfere radio Simba mpango menu chene ya dembe tumaniliza mumukulike mama akaongeza kasufunga kano zanji kabili mnane zizo kusawe kumi zakaongeza koruna korua my god bye ya ya katino gena chulila baka sawe munga tulinawe elanga tutamuna nao uliotia jori jokore na ujari kumuli motuga matuwe male wagendo kumanga nyuka tuga tugena tamuna nawe baka mwona tukeka alimu kunyuka tuga balila tutambula nawe ino ye mukulikeo Of course, your faith expendable. Tulibazimu nyo emprogo memvubuka. Ugenda tufuna mkulike ya wano. Nga tuli full packed tuze. Atati sawo kula baga tukole lolo naku. Bulichimu chitambule nga bosi ngoku wango chibara. Nga bosi ngoku chetaga. Akaungezu ka Simba. Kakunyumina mungeri yeo tuwe kanga. Of course, yenze kako si microphone soja. Ebigamba mifubu tuka muka muanziru kasupidi katawali kawawe. Kaungezu ja kaulira. Nina musaja wangeno.
1: Masaja fumo. Ulidaba musona. Tumasu siri ya kufumi tatata lukatu. Soda jubi ya somura gira mubati wa matugusa kangwezo bina katuka fura kanyufu jori nejo korela nejo tula oba nejeziji kire nsimbi jozu kunganyiza atona kulebelega lubera taratibu ngali uombo wa maji na fetuwa kuseda tuwe pakide uwe pakida siru wa kuneza utustade kumugongo o hizo rohoza tuole kera muru taru
0: yeah bita
1: bita bita mbla tenka na
0: kujira maji nyo umidaba
1: ganyoka waka vamukaru waka denu waka tuongira mainja majeno waka tuzeri waka Kwa gamba binji nyebi kutuwa sine mubanga.
0: Simba julia.
1: Simba egunda. Esambula ebete enta.
0: We wow. Wakaunga zinyori yonaja kakusangide. Yeah. Ila tuangalu kwa kakasanti wetuli. Ukusimulu kulema ngamuli chuchi tambula stede. Abachara bali mkukona wakati mumilume chenja ulu ngamuli mkunyuka. Yes. Tumaga mabuga mitika mweche. Kumbanga kasente kibakula. Kama kama
1: kakashara.
0: Yes.
1: Kakasere kashara atike kata nujuru la nujuru.
0: Songa atende tukulisayana
1: abo. Kama nabizibu nyo.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Tukulisayana abo. Abazikola ne bazanjula
1: abazikola ne bazanjula ga mami makati ngazi ninga mama lukatu ndese yo zino zenkwasiza
0: yes.
1: zefunganyiza yokwa nali okazi balira budget nganti yankeza
0: ochitagane katino fast fast wango nyuka ngodeka kiriza byo nabyo nabyo natukela kwanga tubikola tukela kola kusibika tononyo olvanyu mato wano tukome onga tuli bulala tukwaniriza mumukulikeyo wenyweze au wenyinu wenyweza wetu agalo kutwalira era yes. nawo kakasiza dala ntichona cha chiri
2: nye mfanjali moto kana yunja galo kujukize kutudemu kwasa kwasa kubanja fuikironi akubanja bwangu kasa akubanja momo advance akubanja databera ka kubanja byo nabi kubanja nabo funa omuntu akuwereze byo ngatote ka kweno kanfune ya mukwanu gwange tosobola kwezimba
3: tuse yana bibasanyusa momo kulike yo rwalero tutu na tuse atenga tuse na manyi manji
4: Simba
5: Yumiru lumangule Simba na abuvumuka imbuna kalevo gaba kuwebi kujako situesi nobe ilango sima ili ingabu sima ili inzi kati nyumiru wa mambi esase ni fuori inzi tongo sawa kumi ezo kumacha paka kumi la bere
6: tongo vibes mama omukeze mubakeze nga kukeza manange bilibitia anti mambi esase
5: ulo kalemu lumu lebuzi ya lebu lama lebuzi akuyize mtutu liolu lako nembozi omukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
7: Nze msajja wawe Kayunga nze komanda wanu Kalebu la mulebuzi atalebwa ne walawala nze mulebuzo cha sachi nonanta gwa ku mikoro mulebwa tenti manya kasajja wawe kali abano bagamanga nti nze emiya ko kofune vuga gantwani bolex for some dike thigment okimela nata gwa ku mikoro
5: ola bavubu kimbola Kalebu bakukulise yo mu mukulikeyo sune Julius msajja fumo na nyini dishi ni kakoste microphone soja
8: yefe yefe eri tula kwa bibi bayo kerako tuje soze tukukulise yo ne sameri takambi Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
9: Kakos na microphone soja Zuluka spin katamalika wewe
1: Nangesuna Julius Masaja Fumu Olidaba musoda tumayansu raziri ya kafumita
5: Nimiru lumugule Simba Naka uwaka pia
10: Radio Simba

0: Banafropana pamogo bagadi smartphone bazenese kwekali kukatale wawe wadembe nyo kwefunira yo smartphone yawe cha sereza ne chikuba mu mustairo katino tugamba ntijifune kati weri abamogo bagama tisoboka na wojagala mu bay achibanja mpona oja kufuna katekino kaja kuba mu infinix aja kuba uka itel oja kafuna atekoni mwana totsola mu nyo kutandika kuteka yaka sente mpola pola atera nga osobola kusasula mu ngeri ya chibanja mpola kati chikole kati mudachikeza swa 15 zoka oja kwanga osobola kulaba ngufuna isimu yombo wangu atosa sule mpola mpola bosa sula bulungi nyo munange tomanya oja kusobola bulungi nyo kulaba ngate ofuna no mukiso kusobola okwe wangolira ebirabo ebinji ogama tisasula mubanga lya miezi 3 joka ezisoka oja kusobola bulungi nyo kulaba nga owangola baba na bamogo bagama chalira mangu nyo eduka lya bweri kulio kumpi ya masimu gaba gamogo wegali obasi choba kubire ku noti 2 noti noti nya noti 5 munana noti noti ngambie noti 2 noti noti nya noti 5 munana noti noti osobola kuyambibwa abamogo esimu zaabwe zesigika ganonyeko amasimu gaabwe atokafune mukibanja mpola onena kuyokubera nga toyina simu ya sereza
1: mbera bwetu betambule kubeta nsokutonyo ino kubera nga ate mukwano gwange watanya abali mukyalabalima badaye mulimemereje munatuduza fa abamu bibuga ate tubaku kunsimbi mbera ya gaza chali kusimba sedebere bugora tukutambuza kaongezo katukwa chamura wabala kakati omulimi njagala kuzigirira bandafu bali abamomo agro abamomo agro bakuletede nate abakuletede bomba amar bomba amar sprayer dama sprayer ina lita 16 gazoka ya mulembe atenga mkwano gwange mpangazi elino ne misumali jitula wansi neta yonone kamangu ngabo gamanti obwe botose atenda isabu isamazi ama spray abagamanti ando za yongo munyo dala atenge jira ko face mask ne spares zako ne measuring cup oba akapima ebipimo byo ino kuberaga tofuiza ne gloves kubwerere mkwano gwange momo agro baina ne bomba endala ya liters ama 12 mkwano gwange so sunshine a spray ngumu dala atinga mpangazi eline elina ebitula wansi bomano obiranga teju kumanga na mbulunji nyo bomba zino ziri ku promotion atinga yangu wa ogisubure ku momo agro bay ninch inonje nyo dara mukwara gongo so kubira bango bakubira kusimu yes 0 musamvu musamvu 2 ana musamvu chenda mwemo asatu mukaga ngambi 0 musamvu musamvu 2 ana musamvu chenda mwemo asatu mukaga ofnira bomba ninjo nyo lime obase ataba na biyangale kwa mambo gende masomera ngatu
0: ocho yogende kucho kuri matenga ne ka season kanya ngalo chite yemfuni debiyo
1: kubate wagwe nkuba wagwa na suli
0: ochitagada mwadima
1: wagwe nkuba wagwa na suli zinalinga nebu zolu mwachi wame nkuba buitunya aba ntutu vala banyuwa buitu
0: baba malima
1: kumba kwa kubaba lima
0: juweza miaka nsambu mumwe na buchanga ba mubatiza emikisa je yafuna nga ba mubatiza aye nsonga rwacha tufugide akabanga kawera kubanga ya tusobora
1: Yesu Kristo.
0: Jiweze miaka nsambu mumwenda buchanga bamubatiza ne bamusiga amazi mu mchenyi ne bamuganti ogwanide kubera omwana omutukuvu ekibye sikire tuchikujeko eragenda we yagaliyo mu dunia na tawali anyega yaddo kukwatako sitani tali kutemba twalitibwa olibera muwanguzi tukubatiza muri nya ya Yesu
1: da. Anyoju.
2: President yafuge gwanga lino.
1: Haina nsambu mwenda.
2: Atekwe bamuzalira we bamubatiriza. Juweze nsambu mumwenda buchanga bamubatiza.
1: Kati bamba ebisere ebyo nobalwanga okubatiza. Nga bakubatiza omwana omaze kula.
2: Kati ngula bonna tetagatta myaka.
1: Kati ngola la okusomedde twata nkago okusoma nga oli mu myaka musanvu, mwenda, kumi na twasomanga n'ensajja enkulu.
0: President Yoweri Kaguta Museveni nga nakusomeza satu omwezi gwali gwa munano mwaka gwa 2009 ana mu musambo bamubatiza mu chachi ya St. Luke.
1: Moto. Moto.
0: Lwampara.
1: Moto. Mtu wana mwemeka
2: buchanga
1: ngamba ruva mubatiza
2: ati dwali na kusijeronga sat zali ga sat omwezo go munana lukumu ruenda ana muzambu
1: zinaba babatiza ba
2: rwampare yo
1: ukubatiza bana ramanga babatiza nga just wa mies
2: eh
1: mize satu mize muka atinga tulia nemmere mutao Mtu na awisha.
2: Katata na adakuwa kanyiza.
1: Mtu gugi kate.
3: Namba biri tubabika musayi gwa Yesu. Teri dogo ligenda kutuka kuba namba biri. Kubanga. Oli munene nyoto kyasobola kwambala mpale ya bikini. Nebwe mugenda ku biki. Otyo kwambala mpale ya bikini.
1: Akembera bwetu wedio chali kusenemera bugola simba bukwano gwe tukutambuza mpula mpula mulira maji nyaka tambula bukwano gwange abantu bagira omusango tegufunda
0: omusango tegufunda sawa yo no muntu aba yatemula omuntu bamusalira chiwanerezo chiri chivo mwangi
1: ate abajaja balugira nti omusango bijanja alu ogulia misana
2: Mbade manyeti ya usago vijanjaro
1: Biu unya
2: Biu unya nga vigazi
1: Mbanga koti yu ya gundi yote gula mbula mbunjo msago vijanjaro Yoko koti yu

0: Oliranga wana bunaku. Auli wana botuke wakanga mchalo wabana ya mafumili binyeja nune bata itana. Ngato ulira bunaku manyate bakuse.
1: Nandi chisi nzira insika yacho. Zeno nga mpomero chijanja.
0: Zeno fwene tuachiri anganga. Batira mwe bisoboza.
1: Gwoboza anga
0: gudu. Bisobozo vimanyi. Bisobozo vimanyi. Bine bikwana bia abyo.
1: Babi teka mbijanja.
0: Yes. Katibi bikwana bia bijanja lebi bitanda bakura nyu. Bivaite bisoboza.
1: Karo msango.
0: Omusango tukufonda. Abagi abate murazugundi unu mchana.
1: Aniena.
0: Susan Magara.
1: Hey! Oyo mchana msango kwa kuchari yo
0: kuchari. Walero tunavira wanongo mtema omuramu Justice Alex McKay.
1: Ajiji.
0: Hey! Hagina kuwa kusaze mkoti.
1: Watu jide kumpeo ngamba uri baba jina baga ati government ya inovu juli zobu varuma.
0: Webare nyo.
1: Hey!
0: Omucharo ni yaji wamuramu wese enu kumia kabili munana.
1: Yari mtu bambi ngana majiga chansoburo kuzara. Chamu jukira.
0: Yete mura mobili kuna munana. February. We go kumisa.
1: Magara mjukira. Yari mburauni.
0: Neji singo kuna makuwa.
1: Natea ya rusa.
0: Yali tiye sangani natural beauty.
1: Echisingo
0: kuno echainu maze kumusango kuno kusinga.
1: Kubate
0: mubanu zivu ngambila bububu kwa kamuvi. Kamasali lechibuni zunga chikakali. Kwa kubanga basa binsimbi mituwala abidi.
1: Baliokeba bamute?
0: Mbu bamute. Chokane baba tuwaline simbi zizibwa milioni kumpi rusambe zawa.
1: Atela ni bamuta.
0: Familie neziwayo still umuchara natibwa. Katichu, what's that?
1: Mbali tebagala ndoza mjulizu wa maso kakumusoda.
0: Ina nombiri kwe baguzuru venye mlenda kusatu ngatidua. Kwa kaji, ateno, banabagami, baso kaneba mtema kuwa bugaru.
1: Hey!
0: Mwaweleza ni muvideo.
1: Ngamabu, mbamu
0: vanya abonya. Mwaweleza family, kati ngamati isa, tisa.
1: Hey!
0: Kati, sema nye vila lobaba wako lebidara, ni inga, ebi vietu bitu wa manya.
1: Kato, nino mwana mzi.
0: Abutemu.
1: Echi, wane nzo chagendo kuwa.
0: Nechi bagwanira.
1: Niiwa kubasalide.
0: Chete agane baba sibane mkuru kukukubuli mawa.
1: Neze sibanyi na kubanya chuba mkazi wa mulunji nsoro muta.
0: Zilange sibanyi wisdom.
1: Muto uti umkazi.
0: Ife fitini iba ya haji.
1: Kwa ya fumuli ya likuwe songo deze mame nyicho inzo kula. Ngade wawona vya mulave vwona.
0: Erawe kama kawewe njiga kaige na fumuli yange. Kwa.
1: Yogele chwa chwa zwa chwa inzo kula.
0: Chama zwa.
1: Singo wa mulavi.
0: Ira wa muwe namba yesi.
1: Ah.
2: Wali ukwera kunja wo mtunga gomu avu. Nambe mwa kusinge sente.
1: Hey.

0: Musamba kasiri sasa tupo mama February simu mpaka manuje dembe. Basi kevu kwa yangu de montam. Agaye timu sanyu funya kaongeza kauli denga kati stebe. Kwa kana tumuze kwa machari mafe.
1: Mbuliza kumbazine, bazine Godfrey. Bazine Godfrey we mubinda au. Bazine Godfrey yote baba mwana wa mama wabili bako kusendimile kukula simba kufuzi za kwenyu. Kani wali yo mkwano kwange na yeba mita kachumitana. Bamita nyanta anga kachumitana we maokula simba buliyo. Elinja kachumitana ya chikani.
0: Kadize njaka la tukuata gani msajja wangi. Kwawe tutakuata gana tetunja
1: kwa. Katichicho, chichicho uwakana kubiyo.
0: Bediraji.
1: Kachumitana. Yanga mambe wabu banjovu. Beba gundi olio yu nyata kachumitana.
0: Na yenye nechi vuzo chenja gara ukubozi.
1: Nchita atemu mblamblu kufu. Nchita chita. Kumazi ncheka kasa asasa. Hey.
0: Wali agande ukuchazo muwala. Na asigazengo ye uo.
1: Uzile kayo.
0: Hey.
1: Kishwa zile kayo buzibuchi. Asubulo zile kayo wabane nzi musibila kwa unazituwa.
0: Kale.
1: Echizina wabazina akasa wakali kazani.
0: Awa chala rumbali tubuli na luachiwa zile kayo.
1: Iyate wama kakodiyo cha kabiru.
0: Ah, oh, kakodiyo kabiru.
1: Nenga kakati fumpe mkwa nukwe njaka. Kubange sawa zisembe dezo gaba maja.
0: Tugenda gaba.
1: Zanyakati. Zanyakati.
0: Manche tugendo kola.
1: Eh.
0: Nzo manyendi mugabi.
1: Ejine muna ama.
0: Emetuala habili ganduwaize tugao zamu.
1: Ogabe kumikumi. Tuwe babili. Tika kati wachi wabu usazi wala vye chuka.
0: Engeleja tulimprogramu eno nga tulimbabili.
1: Tuwaba ntubabizi. Nyiga sita abili tano tano star. Mwende mashu ngoke vimba muna amajabu mkulikeyo. Neba nafa mabingo masafu. Atinga bukwa lugu wangu fetu tuwala mkulikeye mpia kamono. Ate mkula mpia kamono. Ate ngofuna kusente mpia kamono. Jaka nukutegeza chumucho inokola. Vimba muna amajabu mkulikeyo. Neba nafa mabingo masafu. Nyiga sita abili tano tano star. Mwende mashu ngoke ngambio nyiga sita abili. Tano tano star mwende mwashu no nyigoke nyigakati ya kumi biri zisa kusimi yo nyigakati wantu kwa kwa tukwa bide nsimbi katikati mwango ndela kufakati mkwano kwa
0: njagala kwa za polisi ya Uganda enakuzine inenga nijeyo nonyamu evi intu evi mabibuze
1: yes
0: wadama nulimu ya zula smartphone
1: LTZB
0: nga nyingi
1: mpitirifu
0: katerine motoka anamu mukaga ezari zabura bazi trackings nga bako za number plate za digital
1: ya zama zane zikula
0: nebazifuna
1: katoni
0: nga enchi kamera
1: mbuza
0: oba number plate za
1: digital zali tizikula rubi
0: za digital ati katira bayo twale te zo kamera kungudo nga ekigendero cha kulaba nga tutrackinga singa bawa kubye kamera ka tulaba yes. Wekute kati atachi na cha digital number plate wechaja zibera mu zitu yamba
1: zile abika mangu
0: you know kati wow, okay. Emotoka anamu mokaga
1: agati
0: zikwati zizuri dua nga zari nzime ena polisi gamati yes katuzirina
1: bazi ebyo bizibiti
0: ena sawa yo naba nanyinizo baja kwezira wa
1: kati uri abulu wake motoka duka ku polisi
0: wachiba baja baita baja baita
1: wake motoka
0: baja baita tuchanonya na masimu aga mu polisi chagalina bananyini gote banajja
1: bana ndabe kanayambiwa ugulira usimu nga yamigo. Ah, nilike mboko.
0: Katibi ya ryo?
1: Nili uke karakase mboko omuchara mi USA. Yesu demo. Yivu afudu wakuluni Yesula.
0: Kwa chitanda.
1: Mubacha bagizi.
0: Mwala.
1: Mubwa uka njine bao.
0: Ne Yesula kuchitanda.
1: Mu Mexico.
0: Yesu dewa.
1: Mboko papa ya uka njine umamiwe.
0: Ne Yesula.
1: Na hapa wakulu kukali kufroyo namba B.
0: Hey.
1: Ni Yesula wansimbu hafe mbula mwense.
0: Amonyi.
1: Ne hatu alidwa mdua alido.
0: Mbwabata onyi.
1: Hei chibuzo chichi mozo mtu kubo chaye mponyeza. Wachimba nesura mbu mbro kubo unye.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka oba okwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzeza funa esimu empya ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ng'oteeka ya akasente akatandikirwako kanonga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi esatu egisooka ofuna omukisa okweyola ssente enkalu okutuukira ddala 35% wa chali de duka lyoneri tunde simu za mogo obakuba ku noti 2 noti noti ana 5 mu 8 noti noti okuyambibwa mogo egonzeso okufuna

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Nzee Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulirage sawe. Kumine bile mbujovu ne munange.
1: Richard Sentai. Kooti enkulu mkampale singisiza abantu muendo musango ogwo kuwamba gata kono okuto mchali yali omusubuzi Susan Magala. Umwako gwanku mbili mkumi na munana. Akati jibade jukunukizo kwele miaka mukaga. Uchanga temuli no itani kuku wawaza. Matua gabana Uganda. Akati iba noveguse muvi. Kuliko Yusuf Rubega, Muhammad Chisalita, Ismaili Bukenya, Abu Bakari Cheocha, Hassan Waswa, Abu Bakari, Abasi Musa Buwembo, Huseini Kato Miro, Hajara Nakandi, Okono kuotekane Muzamiru Sali, Atiyo Mlamuz Alex Make Ajiji, Achizude Nti Abantu Bano, Chitufu Bawa Mba Susan Magalono, Nechigende Ilwa Echo Kukanda Abu Uganda We, Obutitime No Obutitimbe Obwensimbi, Mwakwa denga bano bewayo, mwakwa denga abantu bano. Bawe wayo ensimbi, ezali yeyomu zakuno obukadde lusanvu. Omuntu ono, eraba amala ne bamuwamba, kakati ikoti ekitege denti, mwezo gwokubiringi nakuzo mwezi musanvu. Omwaka ogwanku mbili mkumi na munana, kusawa ange munenda chika makumi ya tano ezechiro, Magalo ono ya wambiwa. Okuva mu bitundu ebyerungu jya mu Kampala eyo yali ayogerera ku simu ne mukwano gwe Yusuf Muhindo kati okusinziira ku bujulizi Muhindo ono yawulira okulaajana ku simu okuwamagala nga yeegayira abantu abaali bagezaako okumuwamba nga bagamba nti temunkuba gatako n'amaloboozi ag'abasajja babiri oluvannyuma essimu eno yavaako so nga n'emmotoka y'ekika ekya Lavu 4 naye yasangibwa ngaerekeddwawo era nga n'okutokota ekyatokota okusinziira ku mulamuzi Ajiji obujulizi bw'omulanga ogw'amagala gatako n'emmotoka okulekebwawo kyalaga nti Magala ono yatwalibwa teyeesiikidde kanyebwa kakati obujulizi obulala bulaga nti enkeera ow'olunaku lwe baawamba Magala ono ennaku z'omwezi zaali munaana omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2018 abawambi baakubira ab'enju ya Magala essimu nga bamusaba ensimbi akakadde ka dola za Amerika kamu nga tebannaba kwogezeganya ne kitaawe Kingfisher Magala okusala ku nsimbi zino ziryoke zidde ku mitwalo gya dola za Amerika 20 byonna bino abawambi baabikola n'ekiruubirirwa eky'okubaako ensimbi ze bafuna kyokka oluvannyuma enteekateeka eno baasalawo okugyesonyiwa obujulizi obulala okusinziira ku mulamuzi Ajiji ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2018 ab'enju ey'amagala baafuna ekitereke omwali obugalo bwa muwala waabwe kakati omugenzi Susan Magala bubiri gatako ne flash kulono nga kwaliko eddoboozi eryali liwulikikanga omuntu akaaba ng'omuntu ono alaajanira kitaawe ng'amugamba nti aweeyo ensimbi ze bamusabye ati ye omulamuzi Ajiji agambye nti obujulizi obw'okunoonyereza okw'ekikugu bwakakasa nti Magala ono yali akyali mulamu wadde nga engalo ze bbiri zaali zisaliddwako naye nti ekitereke ekyazo ekyasindikirwa ab'enju ye kyali kibateeka ku nninga okubanga bawaayo ensimbi ezaali zibasabiddwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri ab'enju ya Susan Magala bwe batyo bawaayo ensimbi emitwalo gya dola za Amerika 20 wali ekanaaba mu bitundu ebyandejje wabula oluvannyuma lw'ennaku 4 omubiri gwa Susan Magala abaye ate bwe guzuulibwa ekitiko mu bitundu eby'ebulongo ku luguudo lwa Entebbe Expressway kkooti eri ekizudde nti abamu ku bawambi bano baasalawo n'okwefunirayo ebyobugagga obw'amangu okuli ettaka gatako ne pikipiki oluvannyuma lw'ensimbi ze baasaba okubaweebwa kino nno kikakasiddwa oluvannyuma lw'abantu bano okulemererwa okulaga amakubo amatuufu mwe baayita okufuna ensimbi mwe baagula ebyobugagga obwo kakati omulamuzi awunzisa agamba nti obujulizi bulaze bulungi nnyo nti abantu bano bonna beekobaana bwe batyo ne bawamba Magala era bwe batyo ne bamukuumira gye baamukuumira eyo okumala ebbanga lya ssabiiti nga 3 bwe batyo ne bamusalako obugalo bubiri okuteeka ku nninga ab'oluganda lwe okubanga basasula ensimbi ze baali basabye kyokka oluvannyuma ne bamulembyalembya olw'ekaganga oluvannyuma lw'okitegeera nti omuntu ono yali abategedde ng'ayinza okubalonkoma kkooti era ekitegedde nti waliwo abantu babiri Yakubu Byensi gatako ne Akimu Lugolobi banonno abakyali obutaala
0: Ebiongo bitade kumabali ate kuo okuandisa abagenda okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa LC okubiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kujjiddwa kakawona kolaleero. Abavuganya mu disitulikiti y'eRuweero basuubizza okufa okulaba nga bakola ku nsonga ez'enjawulo. Omu ku babadde omu ku basoddeyo okuvuganya ategezezza nti agenda kufuba okulaba nga bingi ebikolebwako mu Luweero. Enteekateeka eno ey'okwewandiisa eyinza olunaku lulamba nga beteekerateekera okulonda okw'okubayonga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwe guno gwennyini gwe tulimu. Era nga kaweefuba okwenja akalulu atandika ng'ennaku z'omwezi 4 olunaku olw'enkya omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwe gw'Agusito okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini. Ngojeko okulonda kwa basentebe wa LC soka, boba sentebe aba LC yokubiri, tebalondebwa nga basimba migongo. Wabula balondebwa obukiiko bw'abantu bammemba abantu 11 abatuula ku buli lukiiko lw'ekyalo. Mu disitulikiti y'eRuweero enteekateeka eno etandise nga ya kimpowooze era nga abantu bangi, abantu batono ddala abagyetabyemu naye nga abasinga besoddeyo omuntu omu ng'aviira ddala mu kibiina kya NRM. Avunaanyizibwa ku by'okulonda mu disitulikiti ya Luweero nga ye Moses Franks Kijonjo agamba nti enteekateeka y'okuwandiisa etambulidde ddala bulungi ate era mirembe. Moses Majwega ng'onakwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'omuluka gwe Nakikota kiri mu disitulikiti ye Luweero ategeezezza nti endooliito z'ebyettaka bye baana baliwo naye agenda kulaba nga alinya emize gino kumfete.
2: Tetulabye nga omuluka gwe Nakikota kati gwe gulinaanye ettawuni ensonga z'ettaka ziguyingidde mu nnyo nga twetaaga nga tutambulidde wamu tusobola otambuza ebintu ebyo nga tukolaganira wamu kubanga LC2 eyo ekwatagana nnyo n'ensonga y'ettaka naye nga mulina ttambulira wamu ne bakiyamaani banno omubanga mukwataganye musobola otambuza ebintu ebyo ne bitambula bulungi. N'olwekyo kyekyansobozesezza nveeyo n'esimbe ku kifo ekyo sobole oweereza abantu baffe mu mbeera yonna okulaba nga tugatta ku muluka gwe Nakikota gweyongere mu maaso. Nze kisinga okuŋŋumya nti ewaka tosobola tumajajjawo okuleetera mazzi naye ate ye asobola okutumoga mukole ki? Baatugamba ffe bakulembeze b'enkya ffe tutunulira ddala ng'enkya yeeno era etuuse tusobole oweereza bakadde baffe okusobola okugatta ku kitundu kyaffe nga nawo kye bagasseeko kikola ki kimala naffe twagala tukigatteko tusobole otambulira awamu.
0: Ye Grace Wada kwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo ekya ssentebe w'omuluka gw'ekiwogozi mu Town Council y'e Luweero asuubizza okufa okulaba ng'obwenkanya bubukala mu ssente ez'okulaakulanya emiruka eza Parish Development Model.
3: Ekindeese zijjidde ku kaadi ya NRM nga nzize okutereeza omuluka gwaffe guno naddala mu nsonga z'okugoberera enkola za gavumenti. PDM abadde adobunkanya ennyo mu muluka guno, nzize okulabika nti ntereeza enkola ya PDM mu muluka guno. Abadde adobonkanye nga abamukolamu naddala abasentebe wa LC2 ng'abantu abajja n'ebweru n'alaga nti nno ye nannyini balina okufuna PDM. Kale nno ensonga eyo yemu kuzindeese. Ensonga eyokubiri yakukulaakulanya muluka gwaffe, tufuna ka reflection akava ku Town Council naye tekayina kyekakoze. Twagala kasubire nga kayamba abakyala, kayamba abavubuka abalina obulemu kulebeka bonna nga tutambulira wamu mu muluka gwaffe guno ogwa Kiwogozi. Era neeyama maaso g'abatuuze bange ti emyaka gino etaano we ginaggwerako wajja kubaawo enjawulo.
0: Ate ye Peter Businge ng'onaavuganya ku bwannamunigina avuganya ku kifo kya ssentebe LC ey'okubiri mu muluka gw'e Nakikota avumiridde abakulembeze ababaddewo ng'agamba nti babadde si benkanya mu ngaba y'essente za Parish Development Model asuubizza okufa okulaba ng'obwerufu bukala mu nsonga eno.
4: Parish Development Model ebadde etambula si bubi nnyo ate si bulungi kubanga eriyo ebyalo ebimu mubadde muva abakulembeze ng'obukulembeze obwo gye bwekubidde. Omanyi omuluka gwaffe gulimu ebyalo 6 kati ebyalo ebyo 6 waliwo ebisatu ebiri side emu n'ebisatu ebiri side emu kati ng'obukulembeze bwonna bwekubidde mu byalo ebisatu ebiri side eri endala era bo enteekateeka za gavumenti bazifunyemu bulungi nnyo era nga bakoze bulungi emirimu gyabwe kati ebyalo eno ebisatu ebirala kuliko Bukasa, Bukomba, Kirangira nga tetulinaayo mukulembeze yenna okuva ku levo y'omuluka kuva ku bukulembeze bwonna kati nga naffe twagala okubbulula ku byalo byaffe saidi eno ssebo. N'olwekyo kyenvudde nvaayo nange nesimbawo nsobole okukwata entebe y'obwa chairperson nsobole n'erudda eno okutereezaayo.
0: Mu muluka gwe Kabakedi akwatidde ekibiina kya NRM bendera Ibrahim Ssenyange asuubizza okumalawo omuze guggulirira.
5: Waliwo ssente za parish model ssentebe LC2 nzija direct ku lukiiko lwa parish modo na nze mzebe ya chairman wa PDC njagala okubeera nga ndabika nga sente ezo zituukira ddala ku bantu waliwo obubulabulamu okubeera nti babajjako sente obwo njagala bubeere nga buggwaawo omuntu afune sente nga president bwakyagala nga zimutuukako nti kakadde kabeera kakadde simuwa 8 nti ate abiri gagenze eri abo abatuwa ebintu ebyo njagala okubeera nga biggwaawo.
6: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
7: Edda ekigwaggumbya gwe muzannyo ogwanyumiranga ennyo abantu mu Buganda. Kabaka, abaami awamu n'abantu ba bulijjo omuzannyo guno nga bagwetabamu. Sekkesa yameggananga n'abaami be abamanyi okumeggana. Kigambibwa nti Ssekabaka Mukaabya Muteesa ow'olubereberye yali mumegganyi Nnakinku nga ne mu baami be tewaliiwo amwenkana. Baakubanga engoma eziyitibwa amatigga nga bamegganyi beesozza ensiike olwo ne lukoleera. Nkutte munene nkutte yaaye, atamukutte yagamba yaaye, baayita wana abapere yaaye, nga balina empale ezigubye yaaye, ekigwo kino gumbya yaaye, kigumbya n'abayise yaaye, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
6: Okwo kwe kumanya bugagga.
1: Enkya y'olunaku olwaliira abatuuze ku kyalo Maya Bukomi ekisangibwa mu Kyengera Town Council mu disitulikiti ey'e Wakiso bakedde kwekaajanga mu mirembe nga bakutte n'ebipande okuli obubaka obusaba abakulira akakiiko ak'ebyokulonda okuddamu okulonda bassentebe baabwe. Kigambibwa nti okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ku kyalo kino waliwo akavuyo akatagambika kanono nkaaviirako n'embeera ey'obutalangirira muntu yenna. Abaali beesimbyewo kwaliko Mutumba Ssenjobe ngataako ne Moses Ssebbanja. Kakati ekitawudde abatuuze bano kwekalakaasa kwe kubanga tewali ssentebe yenna gwe baalangirira. Kyokka ate bafunye amawulire nti akakiiko ak'ebyokulonda kawadde Ssenjobe Mutumba ebiwandiiko ebiraga nti ye ssentebe, ekintu ekitawudde abatuuze ne basalawo okwekalakaasa. Abatuuze bano beekubidde omulangirira ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ng'ataako ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Balugahara baveeyo babayambe ku nsonga eno.
8: Nze Lulongo Lutaya Alex Tuzula Maya Bukomi Selo Omuluka Maya Nchenga Tawuni Kanso Sebo tuwe kalakasa Olo kuwagala okulwanirira ekitundu kyaffe Olo vya kulonda wita agenda bulungi. Echama zimo kulonda tukwa agenda bulungi lwaki tetwafuna kulangirirwa ani awangu da kalulu tetwafuna kubalibwa ani awangu de bantu bameka abalonda abantu bameka abali mu register tetwabifuna kubitegeera. Ba agent site basa yininga kumpapula za buli muntu ati n'olukiiko terwalondebwa awo mu kifo ekyo nga bwe twalonda ng'etteeka lya kiko ky'ebyokulonda bikola ki bwe liragira. So wambi Byabakama tukusaba ne Mwami Balamu mutuyambeko nga ffe bannabukomye Selo mukkirize mujje mutuyambe tusobole okuddamu okulonda funa akalulu akamazima. Benjamin Ssenjobe Mutumba yeewangamya kuba ssentebe wabukomye Selo tetwamulonda Ssebo ate twagala na kiko ky'ebyokulonda kuba tufunye omukisa okuddamu okulonda. Balema abeebwe lukuddamu kubakkiriza kuyingira munda ne polisi ereme kubayambako kukuba masasi abantu basobole okukola ki okuyingira munda. So tusaba akakiiko k'ebyokulonda ne polisi kuluno embeera eno bagiviiremu ddala polisi ezze olw'okukisatiisa nti tusobole okutya naye tetujja kutya nga bannabukomye. Tulina amaanyi, tuli bagumu, tulwanirira kyalo kyaffe lwa mazima na bwenkanya.
1: Moses Ssebbanja ng'ono yali yeesimbyewo ategeezezza nti yali awangudde kyokka ne bagaana okumulangirira nga kakati ayagala akakiiko ak'ebyokulonda kaddemu kategeke okulonda kuno abantu basobole okwerondera ssentebe waabwe omutuufu.
9: Twekalakaasa olw'okuba nti twafuna bwenkanya mu byava mu kulonda nga akakiiko k'ebyokulonda ke batusindikira okulonda Emaya kalina kyekubira ow'amaanyi wamu ne security. Nali neesimbyewo nga nze omu ku baali beesimbyewo okuvuganya ku kifo kya LC Maya Bukomi. Layini yange yali esingako abantu obungi naye ne balangirira omuntu atalina layini esinga yange. Balangirira omukulu Benjamin Ssenjobe nga gwe balangirira mu kifo ekyo ng'era tusaba akakiiko k'ebyokulonda ako kasobole okuba nga katutegekera okulonda okw'obwenkanya abatuuze basobole okufuna omukulembeze waabwe gwe beerondedde mu mazima n'obwenkanya. Kwedde ne twekalakaasa okw'emirembe poliisi n'ejja ekirungi poliisi etukuumyeko n'etasobola kutulemesa kwekalakaasa okwo.
1: Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala kwe kusaba abatuuze bano ab'Emaya okuddukira mu kkooti bwe babanga si bamativu ne gwe baalangirira.
5: Waliwo sente za parish modo sente be LC2 zijja direct ku lukiiko lwa parish modo nga nze mzebera chairman wa PDC njagala okubeera nga ndabika nga sente ezo
10: tubakubiriza okulekera okutwalira amateeka mu ngalo wabula bagoberere amakubo amatuufu bagende we babanga tebali bamativu na byavudde mu kulonda bekubira enduulu mu kkooti.
6: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
7: Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu erabudde abantu ababeera mu kitundu eky'ebunyoro naddala bali okumpi n'ennyanja Muttanzige n'ensalo ne Democratic Republic of Congo batunule nnyo nkaliriza kubanga ekirwadde eky'ebola kikyejiriisa mu Congo newankubadde nga Uganda yalangirirwa ng'ekirwadde kino bwe kiweddemu. Boofiisa abavunaanyizibwa ku byobulamu bagamba nti ekitundu ekyo olw'okubanga kiri ku nnyanja awava amaato agava mu Democratic Republic of Congo okujja mu Uganda n'okuva mu Uganda okudda e Congo kyetaagisa okubeera abeegendereza okutambula kw'abantu abagenda okusuubula abavuba awamu n'abagenda okulaba ab'enganda zaabwe kyekimu ku ebyo ebigwanidde okwegenderezebwa. Emmanuel Ayinebyona avunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu agamba nti abatuuze mu kitundu ekyo bagwanidde okugoberera amateeka gonna n'ebiragiro ebikwata ku kwerinda ekirwadde eky'ebola. Lira Regional Referral Hospital, eddwaliro eriri mu bukiikakkono obw'eggwanga mu disitulikiti ya Lira, litongozza ekyuma ekisookedde ddala endoscope, ng'ekyuma kino kye kisoose mu gutuntundu ogw'erango nga kisobola okukozesebwa abasawo abakugu ne kikebera omuntu okuviira ddala mu kamwa okuyita mu mumiro n'okutuuka mu lubuto endwadde zonna ezibeera mu kitundu ekyo. Ekyuma kino kisobozesa abasawo abakugu okwetegereza obulungi entambula yonna ey'ebitundu by'omubiri mu kitundu ekyo n'okwanguwa okuzuula obulwadde gamba ng'amabwa g'okusebusa mu lubuto ulcers gattako ebirwadde ebirala ebikwata ebyenda kookolo n'ebintu ebirala ebiyinza okutaataaganya omumiro gw'omuntu okutuuka mu byenda. Ekyuma kino ministry evunaanyizibwa ku byobulamu ekitaddemu ensimbi okugulwa era nga kigenda kukozesebwa abakugu okuyamba abantu ababadde batambula eŋŋendo empanvu nga basindikiddwa e Kampala okufuna obukugu buno. Abakugu bagamba nti ekyuma kino kigenda kuyamba nnyo obukiikakkono bw'eggwanga. Dr. Andrew Odul, omukugu eyeebuzibwako mu ddwaliro erya Lira Regional Referral Hospital, agamba nti ekyuma kino kigenda kuyamba abasawo mu bwangu ddala okutegeeranga amangu kye bazudde ate n'okukifunira eddagala. Dr. John Paul Bagala, kamisona avunaanyizibwa ku byobulamu eby'okuzaala n'obulamu bw'abaana abato mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti gavumenti emaliridde okuwa amalwaliro gonna agasinga obungi mu ggwanga ebyuma ebikozesebwa ku bujjanjabi. Bannassaayansi abanoonyereza ku byobulamu bagamba nti bazudde nti omuntu bw'avaako mu nju mwasula n'asulako wabweru nga mu nkambi ezikubwa abalambuzi obulamu bwe n'enneebaka ye birina kye bikyukako kinene. Abakugu bagamba nti obudde omuntu bw'amalanga yeebase mu weema bukyusa n'enkola ey'essaawa y'omubiri mwe gwekolerako n'okukyusa ebirungo bye gufulumya eyitibwa circadian clock. Kenneth Wright, Director wa Sleep and Chronobiology Laboratory, ekifo ekikolerwamu okunoonyereza ku byengeri omuntu gye yeebakamu mu University of Colorado Boulder mu USA, agamba nti n'enkola y'omutima gw'omuntu ekyuka n'ebirala ng'okukabirirwa nabyo ne bikendeera kinene. Agamba nti omuntu okwebaka nga takozesezza ttaala za kikugu ng'ez'amasannyalaze ne yeebaka wansi w'omwezi nakyo kikyusa nnyo ku bulamu bwe ne budda bujja. Bagamba nti n'amaloboozi gamba ng'ag'ebinyonyi obusolo n'obuuka obusirikitu nabyo bikola kinene ku nkyukakyuka y'obulamu bwe.
6: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Tusima bwongere okuba ng'otambudde nafe okuva gye twatandikidde amawulire gano ne gye buli eno. Eddakiika ziri 19 zezaakayita ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Bwe gati amawulire we gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabule Kajimu ne munnange
1: Richard Sentai.
0: Amalaga gagenda kuba ga ssaawa 2 ez'ekiro mu bufunze ne ssaawa 3 ez'ekiro mu bujjuvu. Tova Radio Simba, empologoma y'eddembe.

0: Kune mpereze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Abalimi b'ennyaanya mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta. Kano kasaanyi akali ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne kuunuunira ddala amakungula.
2: Laba ebituli mu nnyaanya zange. Oba akasaanyi nkagobyemu ntya?
1: Ampuligo okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited kye ky'okuddamu kyo.
2: Ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya.
1: Ampuligo akola ku magi n'akasaanyi aka tuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo ayingira mu kikoola natta obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo. Akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo. Tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo. Kozesa Ampuligo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo. Waliwo ekyenjawulo ekiba mu kijjulo ekiteekeddwateekeddwa obulungi kazibe chapati ezo ezigonda oba ekijjulo ekisinga okubawoomera akakodyo kali kamu kakubiteekateeka n'ebintu bya Nile Agro okutandikira ku ŋŋaana eri ku mutindo eno ng'evaamu chapati eziwooma okutuukira ddala ku butto ajjayo obuwoomi obwo bwennyini obw'ekijjulo ky'oteeseteese. Ebintu bya Nile Agro biri ku mutindo ng'osaanye obyerireko okakase. Nile Agro efuula buli kijjulo eky'ekijjukizo.
3: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
4: Edda kikayine eriyemu yeyise ku ssaawa bbiri ez'ekiro musibye mutya no bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Sentai. Kkooti enkulu mu Kampala esingisizza abantu 9 omusango ogw'okuwamba gattako n'okutta omukyala eyali omusuubuzi Susan Magala. Byaliwo mu mwaka gwa 2018. Omuhikirwa owa Toro Calvin Armstrong Romire Akiki asamba ziyo byonna ebize biyitingana nti omukama owa Toro oyo nyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna nti mulwadde nnyo era nga atunka n'ekirwadde ekyakookolo era nti yagenze mu ggwanga erya Amerika eyo gy'ali mu kufunira obujjanjabi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga National Drug Authority nga kiri wamu n'ekitongole ekya poliisi baliko abantu 7 be bagumbyemu obuwala banono nga basawo gatako n'omulwadde ku byekuusa ku kubba gatako n'okusangibwa n'eddagala erya gavumenti. Ate abasawo abaali bakwatibwa okuva ku ddwaliro e Masaka bayimbuddwa kakalu aka poliisi wakati mu kukukulumira baminisita aba gavumenti ez'ebitundu okukyusa mu ngeri gye batuukirizaamu kaweefube waabwe ow'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti ez'ebitundu. Bibadde ebikyali bwe bityo abasimi ba zaabu abasimi b'ebyobugagga eby'omuttaka abasoba mu 15 mu disitulikiti ya Nakapiripiriti ne basigala nga tebakyayina waakujja kigwira Magala Ddiba oluvannyuma lw'ab'obuyinza oludda olwo okuggalawo ekimu ku birombe kye babadde beeyambisa okufunamu ensimbi nga n'okuggalwawo okw'ekirombe kino kudiidde okuba

0: chechiwanja chebye mizanyo omulya maulire gebye mizanyo okuva muri jezenja ulo wa mune bye mizanyo bilala katifuna maulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake german kino chikikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Chenda mumusamu kasise satufemu mefada simba mwenye kubila nga mtu uliriza mwenye kubila nga mchari kodala bulu njinyo paka sawa zige na kubila satu ezecho na kuruwalero onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash ndo sulo kupango funa mpire jo nga utufayo kumantinuriju kutedayo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash ndo funa VIP VVIP oluka lala ordinary vina ndo sulo kupango vifuna ngoli wamu nebanafe aba 22 bet
2: amaulire gebye mizanyo gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ku 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka ku account yo eyo 22 bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita ku mukutu gwa 22bet.ug.
1: Yes, chenda mmusamu kasise satufemu mefada sima mwanyo kwa ngamuchatu uliriza paka sawa zigena kubira satu ezechiro na kuruwalero ngabu chuzo kwa tugambira dela bulu njinyo www.22bet.ug osobolo kumantinu wewa andisa buba kubuza promo code teka mwechi gambo Simba FM mwenye kutentono oja kubanga osobolo kumantinu tuwega titako dela bulu njinyo kusaidio nebongela kubanga wakugamba wacha sende zote kako bazi kubisa mwemi luni chikumi kubuli chikumi era nebakugamba anti binji osobolo kumantinu bibetinga ko kakati embera ya abuli jongo vude kubie mizanyo na osobolo kubanga bibetinga ko akakuba kalimu kutonya manyuwa luwa kati haba wangude akakuba kajja na ateikayo na wangula kakati embere fana na voetio banafa ba 22 bet jawavayo na osobolo kumantinu wakutekila kwa dala bulu njinyo na osobolo kumantinu ojifunia mudala abulu njinga wajifana na era mumbere yo nosobola kwanga obera musanyufu nnyo nga bwekiri mpola mpola era nga tusuubira nti nno embeera ejja kubanga etambulira ddala bulungi nga bwekifaanana empaka eza Commonwealth zasobola kubanga zikomekerezebwa era tujja kubanga tukubuulira okusinziira biki ebitonotono ebigenda mu maaso John Burns Center kyemanyi kino ajja kubanga atuwa summary ya empaka ezo za Commonwealth nga bwezasobola kubanga ziggwera ddala obulungi ennyo wali mu ggwanga lya Scotland tujja kubanga tutunoyoko naye nga jjukira nti nno nga tunaba kubanga tugende eyo bingi byokyasobola okuba nti nno ofuna teweerabira nti nno emitwalo 50 ojja kubanga osobola okuba nti nno ogawangula n'olunaku olwaleero omukisa weeguli bulungi nnyo gw'olina okubanga okozesa okuba nti nno owangula emitwalo 50 yiga sita 255 sita 9 hash osobola okubeera omuwanguzi nkugambye sita 255 sita 9 hash ojja kusobola okuba nti no wangulira ddala bulungi nnyo bakusalako sinya 12 zokka era nga n'obeera omuwanguzi nga bwe kiri tekitegeeza nti nno olw'okuba tonaba kubanga owangula n'olw'ensonga eyo omukisa teguliwo omukisa weeguli abantu bagenda mu maaso okuba nti no beewangulira ne bw'oba nga kikutwalidde akabanga nga tonaba kubanga owangula osobola okuba nti nno olwaleero tomanya gusobola okubanga gubeera omukisa gwo nga bwe kiri akusaidire kubanga abawangula tekitegeeza nti nno balina kubanga babetinze omulundi gumu obanga bataddeyo omulundi gumu nedda omukisa gwo gubeerawo buli kiseera buli kiseera gwenyiga tomanya onaku olwaleero oyinza okubanga gw'omuwanguzi ow'emitwalo 50 nyiga sita 255 sita 9 hash osobole okubeera omuwanguzi nga bwekifaanana onaku olwenkya tujja kubanga tutunuulira kubanga empaka eza Kagame Cup zigenda ku semifinal naku olwenkya era nga temwerabira nti nno Goma hia egenda kubanga etuuka ne tiimu ya Al Hilal kusaawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo ate nga Jomas egenda kubanga etuuka ne Lion Sport kusaawa 2 ez'ekyolo naku olwenkya bwe tujja okubanga tumanya ani agenda okubanga ayitako okugenda ku finals eza Kagame Cup nga bwe zifaanana Vipers yo yajiddwako oluvannyuma okuba nti nno yamalidde yabadde amalidde mu kifo kyadde kyakubiri mu kibinja kyabwe naye ebintu nebiba nga tebyatambula bulungi nnyo oluvannyuma okuba nti nno bwe batyo basobola kubanga yakuba tiimu ya Garden Republican eya Djibouti n'akuba tiimu ya Gomahia naye abwacho APR yasobola kuwanga amukuba namujjako abwacho nabanga yasobola kuwanga ayitawo genda ku semifinal so semifinal nako olwenkya tujja kuwanga tufuna timu ezebbiri zijja kuwanga zizanya Goma here nkugambye genda kuwanga etunga ne Al Hilal atenga Jamas genda kuwanga etunga ne Ryan Sport bagenda kuwanga bazanya tujja kuwanga tukubulya ebintu ebingabo bigenda kuwanga bifanana okusinza ku mutendesi wa timu ya Viper Dennis Laban yavudde nasobola kuwanga ganti wade Viper yavuddemu naye yabawadde ekigezo ekirungi ennyo tournament eno yabawadde ekigezo ekirungi ennyo n'okuteekateeka ttiimu yaabwe okubanga nnyuvu bulungi soka tulinde bonisi tulabe awangule mpaka eza Kagame Cup yefunire emitwalo esatu eja dola azaavaayo n'asobola okubanga afuna akwata ekyokubiri emitwalo ebiri ate ekyokusatu afuna omutwalo gwa dola so kyetuyinza okubanga tukubuulira finals zijja kubanga zisambibwa ku lunaku lugenda kubeera lwakutaano ne bajja okubanga basamba finals ezo nga bwe ziri mpolampola paka saa zigenda kubeera satu ez'ekiro omufumbe wa Lusimbi
3: omwise ngobi ambasada Napoli mu kyanja ky'ebyemizannyo nze no ndowooza nti ku mulundi guno ttiimu ya Vipers nali ngisuubira okubeera nti egenda kubeera ng'egenze mu kikopo ekyo ng'erina ekyenjawulo ennyonyo kye nali ngisuubira okubeera ng'eteekawo naddala nga yali ekomezzaawo ku basajja nga Mia gwe nali mmanyi nti of course ye yakola kyalina okuba nga akola n'abalala be baasayininga naye ekyokuyiga ekiyinza okuba nga mwekiri ku mulundi guno nti na clubs ziri endala eziyinza okuba nga zinyomebwa nazo zaali zeeteeseteese mu mpaka zino sinakini ne mu bikopo ebyali bagenda okubeera nga bazanyamu so ng'ate Vipers leka yali tekitegedde ekyo nti nabali baali beeteeseteese bulungi okubeera nga babasurprising ngera bwe kyasobodde okubeera nga kibeerawo awo mufumbe wadde otandika obadde obagaba ku nsonga mu kubanga tunoonyako ku John Barnes tumuleke yanyonyole ensonga zonna deni ffe bw'anaaba amaliriza tulyoke tukole tutya tulyoke tube nga tujja naye nga tukujjukiza teweerabira Bingoma Savo wadde atutandise wiiki endala ate akasente we kagenda okubeera nga akawangwa teweerabira onyiga sta 255 sta 9 emu ash nyiga oketeeka mu pini wakusaleka 12 ku ssaawa 2:50 tujja kuba tuzanya John Barnes
4: kisagoro gwompa kusoka inga sina bakwirabira kubanga tumaliza nyizo okubanga nera bidde nebazanyo obukulembezebwa Radio Simba kona mu ababiri woto walusimbi anenda mpala Yusuf mwebale nyo omukisa gwemuwadde timu yegwanga okubera anga buli kaungezi saa 2 ezekiro eyo mu mawulire bannaye awuliriza yena bajita prime time kuba basinga kumwe mubeera kwe muli eira nga makatuuke wako olyawo muganda lompola mpola obanga oli mutakisi wa motoka yewevuga odde waka tubeyanza nnyo mukama abawe buli kimusinga okwetaaga.

0: chiamu kubanga bwaba yagamba mbu Arsenal na gamba temusobola then abali ke chiamu nze njagala nnyo abawuliriza bakwate ebigambo byange ate sibye jusa nabagamba nti bwanaabanga Newcastle alemedde ku sente zisukka obukadde ekinaana Arsenal tejja mugula ekyo si kyejjusa era nakyogera era nkyakiremera
1: ate ekyemyaka kuba n'ekyemyaka wakyogerako
0: era ne mbagamba nti olw'okuba emyaka gye nti ali myaka 29 Arsenal tesobola mugula sente ezisukka miliyoni 8 ekyo nakibagamba era kyenneesigamako okubagamba ekyo bituusewa
1: aha awe baagala
0: omusambi wetwogerera yegasse ku timu ya Newcastle mu training yaabwe wali Spain abegasseeko era ali mu training nabo Arsenal etaddeyo bidi esooka ne bagigoba jukira nali mbagambye nti
1: Arsenal nga
0: teyogerangako na timu ya Newcastle abasinga ne babiwakana kuba bo bagobera nnyo obanyi bagalenye ebintu by'okucyamuka nze ebintu by'okucyamuka sibigenderako kiri nti etaddeyo bidi yaye esoosa olunaku olwaleero ne bagigoba sente zibadde za wansiko okusinga timu ya Newcastle sente zeyagala kati basuubira Arsenal okuddayo ne bidi endala okugezaako okulaba nti efuna omusambi oyo sente bwe zinaba zisukka nga Newcastle eremedde ku sente zisukka miliyoni esukka miliyoni 8 Arsenal tejja kukola ki tejja kudda wabula babanaabo basobola okukkaanya mu miliyoni 7 awo 7-5 nsuubira Arsenal ejja mugula eyo y'endowooza yange
1: bababeera mu 7-5 originali zaali mmeka wewagambira nti basobola kuziwaayo
0: nga bawagala miliyoni 10 abatiimu ya Newcastle nengamba izo miliyoni 10 basaaga omanyi Arsenal bw'otunuulira ku basambi abamu Morgan Rogers era ddiiru baagibuuka mu bwe batyo nga sente ezisabibwa nnyingi omusambi Diomande ye mulala nga sente ezisabibwa nnyingi kubanga kisinziira ku musambi ki n'emyaka byonna osobola obitunuulira in fact team ya Newcastle argument yo gyeyina omusambi wa Foyo ye musambi asinga okubeera ow'amaanyi mu tiimu yaffe yayimirizaawo amakati gaffe biki ensonga lwaki tumutunda sente nnyingi Arsenal kyemmanyi kyejja okutunuekirala ye kapiteeni waffe Arsenal kyejja okutunuya ejja bagamba emyaka kubanga nze ndowooza nti ekyo kikulu nnyo amukuteeseganya kuno emyaka balina okuba nga bagitunuulira ekyemyaka kyekirina okuba nga ekyokubiri contract ye esigazaako ndowooza emyaka 2 kyemmanyi Newcastle mu contract ye yeyina mwaka waire akagamba esobola okwongezaako omwaka omulala okutrigalinga okwongezaako omwaka omulala negiba emyaka 3 so ezo zonna buwaire obujja okubeera mu nteeseganya nga bwe ziri naye manyi nti omusambi tiimu ya kyemmanyi ya Arsenal lwaki eyinza okuba nga emwetaaga kubanga Arsenal bw'esanga tiimu naddala ezimu naddala tiimu nga PSG kubanga nze ndoze mwetaaga nnyo okusinga ku mupiira nga gwe yasanga ku tiimu ya PSG bw'osanga tiimu egenda okukulumba kwezo tiimu ennene nga egenda okukulumba ng'oyagala okutandika omupiira emabega omuntu nga gwe Meresi ye muntu omutuufu mu nsonga ezifaanana bwe zityo so kitegeeza nti omusambisa mu maaso ga difensi n'abanga Declan Rice ne Odegaard basamba mu maaso ge Odegaard n'asamba ku lugobo olwa amakati ag'olugobo olwa ddyo Declan Rice n'asamba amakati ag'olugobo olwa kkono
1: mu nzannya enkadde
0: aba munaana owa ddyo
1: noŋŋamba Gwimeles
0: mu nzannya enkadde abamukaaga abamukaaga naye sisitiimu zino zigenda ne zikyuka kubanga Arsenal esambisa bamunaana babiri esambisa munaana owa kkono ne munaana owa ddyo Odegaard munaana owa ddyo oli asamba munaana Declan Rice munaana owa kkono naye olumu waliwo lwe tumulabye nga abadde asamba ate nga mukaaga waabwe okusinziira ku mbeera nga bweri nga basambisa Merino mu munaana owa kono olu merino na asa manga striker sochi sinzira na ye set up weto wa ino kufanana nti akuyamba nyo okubango sobolo kutani kumpire mabiga kwezo timu zigenda kuru mbabulumbi so chaba tuka kuku final ya Champions League chechimwe chinzo okubanga chiba ruanyi so kulaba antibagula agumera iso okubanga bagenda kubanga mkosi sa akusaidi so katuni jepo nisitrawe
1: ya chino wevale ita nebala ganti Newcastle gena mbenefiko kubiranga walio midfielder gubalo uzanti singaba baba maliriza ne Arsenal baba batwala midfielder wa Benfica nabanga ya joku biranga replacing uchitegeza anti baize okubanga bamayindi Arsenal malirivu okubanga mzanyo ni mutwala
0: chisi nzira muntese ganya na yeye kugambye
1: wa position wechibanga eri gwebali mukutunulira batunula midfielder
0: echenja wolonti Newcastle achimanyi nti gumire sayagala kugenda mu timu ya Arsenal bachimanyi echenja wolonti gumire sitakoze isaka byakola ebyokwekalaka asebyokola chi era wadda maole gade gagami nti adire inzo koma wo ngabo yali ayino kubanga koma wo Newcastle kuchiwandiko chabwe bo chisomako bakugamba nti ali ku mu planning ngabo bachi planninga era twali dire yonna akomyo mbudde bo bali ba mugambo koma wo so chiri nti agezeza ko kozise mpisa yabale ke batese bamalize jukira twali wano ku lokutano ne ngamba abagizi baseno nti muino okulinda paka kuluna ku remande enteseganya bwezi jokola bwezi jogenda maso manya abantu bera bila mangu abamu nga bagamba aina medical ku mande nze ngamba ganti nedda enteseganya zinze kutandika ku mande ekirungi nti battaddeyo okusaba okusooka ekyo ebasaini nungi katika tulinda okusaba okwokubira okunaatekebwayo tulaba oba Newcastle anakkiriza oba anaagaana amumbeere fanana bwekyo.
1: Okay, umutendesi wa timu ya America Pochettino bamongede myaka na balabago bababwe na yono ndo zaita tunulidwa mwaba bayinzo kubanga bagoba wa bayinzo kera ne basula wo mulimo.
0: Te yabakolera bobi. Timu twala banga inake chenja ulo cheyina nga bwechali ndoza nti te yali mu bya ekibicho kabwe chiri nti abantu bonna abasigaddeko omulundi ogwo kubiri batero okugobwanga either nga World Cup edako tenaba kutuuka oba ndoze yali agezezzaako yali Bruce Arena kwanga Bruce Arena chenzi jukira nti yali mu World Cup yabwe ya 12 mu ebiri ne bamuongera contract yabatwale mu 12 mu mukaga mu 12 mu mukaga yavira mu bibinja ne bamugoba ndoza yageze hako abasigadde Jurgen Klinsmann mujukira World Cup ya 2018 tebamulinda jitu ukamu nebamugoba mujukira yali Bob Bradley tebamulinda World Cup ya 2014 yali Brazil kujitu ukamu nebamugoba anio mlalao Greg Bahauta tebamulinda World Cup ya 2026 ochitegeera kujitu ukamu so oroza amuntino bweba tukubanga Greg Bahauta ono Pochettino kwa dirambi gere naja kati na yoba muongede katusubile nti ya na hatu ukayo mungumi bili asatu kubanga bane baze abaze nga babera bweba muongede omuru ndio goku bili ebintu bitabuka so katusubile nti ya na akole chafayo naja nabera obiri abiri mwezi bili asatu ate nakola bulungi
1: era bili asatu wajimaliza wabata kite bobera
0: so katulinde bwe strabe
1: okay bwe tuva akao kino kira biko lutalo terwaba de kya kugama nti Infantino ayagala kutunda migabo ngabo yali bwe bali batunyonyode kubanga bo malizo kubera ngo lya leta new format ibera new format na agama nti anti mugambi mwagala kino new format injivuddeko kubanga kyagadde ofaanaganako yali agatunda emigabo mwatu ababuliano Asia UEFA n'abala abava ne bagamba nti tokola nsobi eyo fete tukiwaiga n'ogumu omusajja n'ava n'agamba oke bamuba mukiganye nzikiriza kikoze eki kiganye kati ate ebivaayo ku saawa eno balaga nti baigala kubeera nga bamutwala mu kooti kino kisukkako ku kiri kye babadde beekwasizaako ono baagala mufulumya kuba bwe ebitibwe bitandika
0: nakugamba ntya luli
1: wagamba otya
0: nakugamba nti obobwo okyajjukira bulungi nga tuwogera

0: Edakika yine eryemu yeyise ku ssaawa essatu ezaakawoza masiga. Musiibye mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Kkooti enkulu mu Kampala esingisizza abantu 9 omusango ogw'okuwamba n'okutta yali omukyala omusuubuzi Susan Magala byaliwo mu mwaka ogwa 2018 akati gibadde gikunukkiriza kuwera myaka 6 bukyanga mbeera eno etuuka mu matuwa ga bannayuganda. Abantu emisango gino bye giyise mu V kuliko Yusuf Lubega, Muhammad Kisalita, Ismail Bukenya, Abu Beka Kyewocha, Hassan Waswa, Abasi Musa Buwembo, Hussein Kato Miro, Hajara Nakandi, kuotekane Muzamiru Sali, omulamuzi Alex Makea Jiji, akizudde nti abantu bano kituufu baawamba Susan Magalono n'ekiruubirirwa eky'okukanda ab'oluganda lwe obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi, newankubadde nga abantu bano baweebwayo ensimbi ezaali eyo mu bukadde bw'ezaakuno 7 naye baawunzika ng'omuwambe bamusse. Kkooti ekitegedde nti mu Gwokubiri ennaku z'omwezi zaali 7 omwaka ogwa 2018 ku ssaawa ng'emu n'eddakiika 50 ez'ekiro, Magala yawambibwa okuva erungujja mu bitundu eby'omu Kampala byali ayogerako ne mukwano gwe Yusuf Muhindo era nga baali ku ssimu. Okusinziira ku bujulizi, Muhindo yawulira okulaajana ku ssimu nga Magala yeegayirira abagambibwa okuba nti be baamuwamba, ng'ayeegayirira nga bagamba nti temunkuba gatako n'amaloboozi ag'abasajja ababiri. Oluvannyuma essimu eno wetu yavaako so nga n'emmotoka eya Magala eno ekika ekya RAV4 naye yasangibwa ng'erekeddwawo naye ng'ekyatokota. Kati okusinziira ku mulamuzi Ajiji, obujulizi obw'omulango ogwa Magala gatako n'emmotoka okulekebwawo kyalaga nti Magala ono yatwalibwa teyeesiikidde kanyeebwa. Obujulizi obulala bulaze nti enkeera w'olunaku lwe baawamba Magala ono ennaku z'omwezi nga ziri 8 omwezi ogw'okubiri omwaka ogwa 2018 abawambi baakubira ab'enju eya Magala essimu nga bamusaba nga babasaba akakadde k'ensimbi eza ddoola kamu nga tebannaba kutandika kwogerezeganya ne taata we Kingfisher Magala okusala ku nsimbi zino zikke zituuke ku mitwalo gya ddoola za Amerika 20. Akati bino byonna abawambi baabikola n'ekiruubirirwa eky'okubaako ensimbi ze bafuna wabula oluvannyuma enteekateeka eno baagiggyamu enta. Akati obujulizi obulala okusinziira ku mulamuzi Ajiji, ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okubiri omwaka ogwa 2018 ab'enju ya Susan Magala baafuna ekitereke omwali obugalo bwa Magala 2 gatako ne fulashi okwali eddoboozi ery'omuntu akaaba era ng'ono agambibwa okuba nti yali Susan Magala nga yeegayira kitaawe ng'amugamba nti aweeyo ensimbi abawambi ze baali bamusabye. Omulamuzi Ajiji agambye nti obujulizi obw'okunoonyereza okw'ekikugu bunonno obwakakasa nti Magala ono yali mulamu wadde ng'engalo ze 2 zaali zisaliddwako naye nti era n'ekitereke kyazo ekyasindikirwa ab'enju ye kyali kiteeka ku nninga bazadde be okusasula ensimbi ze baali babasabye. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okubiri ab'enju eya Magala baawaayo ensimbi emitwalo gya ddoola za Amerika 20 mu bitundu ebyekanaba kisangibwa mu bitundu ebyendejje. Wabula oluvannyuma lw'ennaku 4 omubiri gwa Susan Magala gwazuulibwa mu kitundu eky'ekitiko Birongo ku luguudo lwa Entebbe Expressway. Akati kkooti eri ekizudde nti abamu ku bawambi bano baasalawo okwefunirayo ebyobugagga obwamangu gamba nga ettaka gatako n'okugula pekyepekye oluvannyuma lw'okufuna ensimbi ze baali bakanze abazadde b'omugenzi. Ekikakasa bino byonna kwe kuba nti abantu bano baalemererwa okukakasa amakubo amatuufu mwe baayita okufuna ensimbi mu baagula ebyobugagga ebyo. Omulamuzi afundikidde agamba nti obujulizi obuleeteddwa buluma bulungi nnyo abantu bano nti baakolera wamu enteekateeka y'okuwamba gatako n'okukuuma Magala ono kyenkana ssabbiiti ezaali omu 3 bwe batyo ne bamusalako n'engalo ze n'ekiruubirirwa eky'okuteeka ku nninga ab'enju ye basasula ensimbi ze baali basabye wabula oluvannyuma era baamutta kubanga nti baali bakitegedde bulungi nti omuntu ono yali abategedde era nti yali ayinza okubalonkoma. Kkooti era egambye nti waliwo n'abantu abalala 2 mu musango guno abakyaliira ku nsiko. Ebyo nga tubitadde ku bbali omuhikirwa wa Tooro Calvin Armstrong Romire Akiki asambaza ebize biyitingana ng'omukama owa Tooro oyo nnyimba Kabamba Eguru Lukidi owookuna tino omulwadde owaakookolo era nti ali mu ggwanga eri Amerika gy'afunira obujjanjabi. Omuhikirwa agamba nti ebyogerwa byonna ku nsonga eno si bituufu era ebiruubirirwa byabyo bya kubuzaabuza bantu. Kati bwe abadde ayogerako eri bannamawulire ng'asinziira mu kibuga ng'asinziira ku mbuga enkulu ey'obukama mu kibuga Fort Portal ono n'ategeezezza nti omuka mebuna ireo ya genze kumisomo. So siku webe yubungesebwa.
1: Hawiru waba handikiri, ngu omukama tutaraba seija asasiri. Omukama taruwara asasi. Kionka, gunu omurundi omukama tasasiri. Evi vigambo vya abantu. Kandiyo omukama tasasiri akagenda heru kusoma, baitu. Omukama wetu al private. For instance, nukugama ngu aliyahiru na asoma kawantangere kigambo. Kwa kitu kiamani nkeki ninyi nkibaza wakio tijio kankaguzi. Kiki kimpuliro kutaka kihandikiro. Press yekola. Responsible press ni kiyere sabozi kukwala. So ni imba saba speculation nezi mwileke.
0: Ataba sawa abali baku ativu kufa kudua lide Masaka bayi imbudua kakaru waka polisi. Wakati imu kukulumidaba minister wa government ezebe tundu. Okuchosa mungere jibate kisa mungkola. Kawefubewa wawoku luanyiso uli wenguzi mu government ezebe tundu. Margaret Kayondo ye msasu wafagatusa kila mbitundu ebye Masaka yaliko byakunganyiza mu alipoti eno.
2: Kyaddaaki abasawo abaali bakwatibwa baminisa ba local government mu bitundu ebye Masaka nga bano baali bakolera ku Masaka Hospital bayimbiddwa ku kakalu ka poliisi oluvannyuma lw'engambo ezibadde ziriwo era n'okutiisatiisa nga abasawo mu ddwaliro kule Masaka babategeka okwekalakasa singa abasawo bannaabwe tebayimbulwa. Abasawo okuli Hanesti Bejuka Ngono Munansi saako ne munne Kabugu Jamiru bakwatibwa ku biragiro bya minisita wa local government Baram Barugahara oluvannyuma lw'okusindikayo honorable minister Namere Justine oluvannyuma banunga bakubye olukungana bwe baluyite baraza kyokka abantu ne bavaayo nga beemulugunya nti abasawo mu Masaka Hospital basaba abalwadde ssente ekibatiisa okugenda mu ddwaliro eryo okufuna obujjanjabi. Okuva ku Mande abasawo bano babaddenga mu dukulu ka polisi ngero olwaleero bayimbuddwa oluvannyuma lw'abapulida baabwe okuva e Kampala nga bakulembeddwamu senior council Lwabogo Richard na ye programs officer saako baligasima Yazidi saako n'omukyala ano ye president w'ekibiina ekya Uganda Nurses and Midwives Elizabeth Kasirye bagumbye ku polisi n'abasawo abalala nga basaba abasawo bano abakwatibwa bateebwe ku kakalu ka polisi era ne babata. Abasawo bano olubatadde batubuulidde nti ekibadde mu kaduukulu ka polisi ebikubi balumye ng'era emibiri gyabwe bavuddeyo nga mirwadde
3: gavumenti esaanye okubeera bafuna bafuira ebiku wali bibabiruma buli kiro bibadde bitulumanya tusaana kwebaka oba okyeta kule eno waliwo ekikuluma eno eno waliwo kyoyasiza ku lugoye bibeerayo nga bingi era tusaana kwebaka.
2: Ate ye Hanesi Bejuka ono naye abadde mu kkomera atubuulidde nti awulira bulungi kyokka n'anenya abaamukwata nti baamuwaayiriza teyalinga alya enguzi era mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
4: Kubanga bankwata mu bintu bye simanyi tewali bujulizi bwona obulaga nti nali enguzi nali ku mulimo nga nkola nga ndi ne muganda wange ono ye volontiya ne bajja ne batubikinga mu woodi ate nga tukola tuli mu yunifoomu ne batutwala kulale first of all ate nga tuli mu yunifoomu ekisooka twali nga tulina obuuka kumanye bwe twakola ku woodi tuba n'obuuka tuyinza kuba nga twaba wanabuuka awo gye twagenda n'ekirala baleeta mu woodi olukungaana lw'abantu abalala nga balina emuntu abalala nga balina kamera abalala nga abantu community ne babaleeta awo mu woodi oba babajjako balina abalwadde nga bali ku okisijeni nga bagala free space nga tebagala bintu byangiza tumanye kwa Uganda oleeta omuntu w'emuntu n'obwoba nga tokoze kinu kutandika kukangana kati oluusi abalwadde bafa oluusi oba bakankana abalala ne bafa.
2: Ate yeye Dr. Elizabeth Kasirye ono ye deputy president w'ekibiina kya Nurses and Wives ye avumiridde enkola eno yokukwata abasawo mu ngeri bweti era n'asaba ba minisita bano abaloko government nti wakiri basokenga mu ofiisi ezikulira abasawo bano okusinga okubaswaza
5: ekyokwata abasawo nga bali mu ddwaliro tekyandibadde kituufu. Omuntu bw'olaba nga azizza omusango buli ddwaliro lirina abalikulira gwenga minisita oba gwenga omupoliisi oba gwenga munnayuganda bwe wenna alumiddwa afunye ensonga ey'obuzibu omusawo ogenda mu ofiisi ezitwala eddwaliro eryo n'obaga omusawo XX yansabye ssente naye wano mukikkiriza ne mugoberera emitendera ate n'ekirala ekisinga otuluma kati abakulu baminisita ba local government bwe batuuka mu district tulowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa nga baagala okufinding out ensonga z'amalwaliro basooke balabe ekikosi office ekyo abaleete ewa director oba baagala kulaba musawo yenna balina kuyita ku office ya director so si kuva mu motoka zaabwe n'amagye ne police bayingira wuuti kubanga amateeka agatwala muntu omu naye kakigo ova eri mu ofiisi eno jja n'otuukira ku muntu baba n'obayisizaamu amaaso ate nga bakulu bannaabwe.
2: Ate yo musawo Evanisi Ndyanabo ng'ono naye musawo mu dwaliro lino eriya Masaka Hospital ye avubiridde era naye ekikola kino kyokka ebyembi n'ategeeza nti omulwadde ono bwe baali bakolako mu ddwaliro wabula oluvannyuma yamala n'afa kubanga yali amukolako teyalekawo musawo mulala amujjanjabe. Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo wano Masaka Hospital.
0: National Drug Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku byeddagala wano mu ggwanga nga kikoleramu n'ekitongole ekya poliisi baliko abantu 7 banono nga babyabulamu bwe bagombyemu obwala okwonna okwoteeka n'omulwadde omu ku byekuusa ku kubba ngatako n'okusangibwa n'eddagala lya gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Abantu bano okukwatibwa kyadiridde ekikwekweta ekyakoleddwa mu ganda lya Sabiti etufundikidde mu bitundu eby'omu Kampala era abantu bano gye byaggweeredde nga waliwo omuntu eyakwatiddwa nga ye kigozi. Nono nga yabadde aliko fama sehemu gyaddukanya mu Kampala watu n'akulemberamu ekitongole kino eky'ebyeddagala mu ggwanga NDA okubanga bagenda mu maaso n'okukwata abantu abalala. Abiyasi Wamwiri yayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku byeddagala mu ggwanga National Drug Authority.
6: Nga bano walimu abakozi ba malwaliro ga gavumenti 2 Atipe Health Center eyokusatu ne Anyiki Health Center eyokuna muno tukuteemu abakozi ba gavumenti 4 n'abalala abantu ababulijjo nga walimu omukyala ono Beatrice nga alina botiki mu Kamudini omutwa Musanze mu botiki nga alina mu eddagala lya gavumenti ne chairman LC1 owa Minakule Town Council ono abadde alina akadwaliro k'eddagala naye nga tikalina license naye ne mukadwaliro ako nga alina mu n'eddagala lya gavumenti n'omukulu oyo Kizito oyo gwe twasookeddeko gwe twasanze eddagala lingi lyabadde nalyo nga National Drug Authority tumaze ebiseera nga tugamba bannayuganda nti eddagala lino gwe tukwata eddagala bweri era tusobola okuliwaayo nti
0: Lwamwira agenze maaso n'agamba nti eddagala lino nti bwe libeera libbiddwa abalibye balitunda ku muliraano eyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bwato kwe kusaba abantu aba bulijjo okusigala nga beegendereza era batunula enkaliriza engalagiro omusota baloope ebikolwa eby'ekika kino.
6: Keeni yaabo mpanvu nnyo bano twabasanze n'eddagala lingi eddagala litangira akawuka ka mukenenya eritangira omusujja painkillers dwamas ne eddagala lya pressure obeli emitima n'obuuma obukozesebwa omukebera omusujja n'akawuka ka mukenenya cotton wool mama kit byonna nga bino bibalibwamu esente eziwera miliyoni nga 5 za Uganda. Intelligence yaffe etulaga nti eddagala lino lingi okusinga ery'omusujja n'eritangira akawuka ka mukenenya.
0: Akakiiko ak'ebyokulonda kanjulidde abatuuze n'abalonzi abawangaira mu Adjumani West ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda omwaka guno nga lwe lunaku kubagenda okuddamu okulonda omubaka omuggya ow'ekitundu kyabwe ekyo. Okutuuka okulangirira bino kidiridde okufaawo kwa Jeno Moses Ali yali omubaka mu Paalamenti ow'ekitundu kino ate nga yaliko n'omumyuka wa Ssaabaminisita w'eggwanga lino. Jeno Moses Ali yafiira ku gy'obukulu 87 mu ddwaliro e Nakasere eyo ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogwo ogw'edde ogw'omusanvu omwaka guno era ekifo kino nekisigala nga kikalu. Akati olunaku olwaliro ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ak'eggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama gatako n'abakulembeze banne balumazeeko nga bali mu Adjumani eyo nga basisinkanye abantu abakwatibwako ensonga okulaba butya okulonda kuno okugenda okuddibwamu. Ebivudde mu nsisinkano eno Sekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi bwati bwabitegeezezza omusasi waffe.
7: Kujja kubeera w'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda guno omwaka 2026. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ayanjudde program n'alaga n'alambika emitendo egirina okuyitibwamu n'alambika amateeka agalina okugobererwa n'abalaga entegeka yonna akakiiko k'ebyokulonda keeteeseewo okulaba nti abantu be Adjumani bafuna omubaka omupya. Akakiiko k'ebyokulonda kasaba abantu bonna bekikwatako mu constituency ya Adjumani West okulaba nti beetaba mu programu eno ey'okuddamu okulonda omubaka waabwe bagoberere endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda beeyise mu mirembe bagoberere amateeka g'ebyokulonda basobole okulonda omubaka anadda mu bigere by'omugenzi Moses Ali asobole okubakiikirira mu paalamenti bafune obuweereza n'okukiikirirwa mu paalamenti ya Uganda.
0: Bwa beegwanyiza obukulembeze okwesimbawo ku mutendera ogw'emiruka okuva mu ggombolola y'ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke babadde bazze okwewandiisa olunaku olwaleero okusobola okuvuganya mu kulonda bassentebe ab'emiruka okugenda okubeerawo gye bujjakaawo bakonkomalidde ku kitebe eky'akakiiko ak'ebyokulonda eky'eggombolola mu bitundu eby'ekikamulo eyo oluvannyuma lw'abakuyira ebyokulonda obutalabikako. Lwanga Musa ye musasi waffe.
8: abamu kubetusanze bazo kwewandisa betuogeddeko nabo nga bano badde bakonkomalidde ku kitebe ky'eggombolola y'ekikamulo batubuulidde embeera nga bweri.
9: Nze Kazinga Ronald n'abazze okwewandiisa wano ku ggombolola y'ekikamulo tukonkomalidde wano oluvannyuma lw'okubanga abakulira ebyokulondesa baabawadde ebiragiro okuva waggulu obutajja kutuwandiika okutuwa mpapula zetugenda okwewandiisizaako.
8: Ssekizibu William okuva mu luka gw'ekibose naye atulombojedde embeera gye bayitamu, mwategeereza nti enkoko baagikutte mumwa era zagenze okwera saawa bbiri nga batuuse wano, wabula ekibakubye enkyukwe basanze ofiisi nsibe, kyokka nga n'amasimu ag'amatovu gyowera avunaanyizibwa kuwandiisa abantu bano nago tegaliiko.
10: Nga ndagala kugyayo mpapula ez'okwewandiisa ku kifo kya ssentebe LCP naye kyamazima okuva twagenze kukita paka ssaawa ya leero abakulu abakulira ensonga z'okulondesa ofiisi baaziggadde. Tubakubira amasimu tebagakwata okuva ku makya paka nakati batugamba omwami akulira ku ggombolola y'okulondesa y'alina empapula nyinyini banyinyisimu tebagakwata.
8: Luyiga Muhammadi okuva Embuukiro ng'ono yabadde awerekedde ku muntu w'okwewandiisa akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza nti enkola eno si nnungi.
11: Ekinkubye enkiko olwaleero nga akakiiko k'ebyokulonda kaateekawo ennaku z'omwezi ezaleero nti kujjayo mpapula ba LCP tubeesimbe, naye nga ggombolola y'ekikamulo yonna abakola ku kakiiko k'ebyokulonda tebalabiseko. Tweraliikirira kiki ekigenda mu maaso mu nsonga.
8: Bano nga tebeetemyemu balajanidde abakulirwa ensonga zino babayambeko kubanga wandibaawo ekkobaane era embeera ebayinze tebamanyi kyakuzzaako bandisubwa okwesimbawo.
10: Waakize empapula tezazze ez'okwewandiisa ezatu ate ng'abawanu beewandiisa ne tumaliza bulungi. Twebuuza lwaki eggombolola yonna bonna ababaddeko beebazzeeko teri kwebadde kwewandiisa ate n'omuntu n'omutu era tebavuganyizadde n'omu kuba ne mwami Kakwane naye abaddewo nga yacomplaininga era naye baleka baazijjuzza zo naye baamusudde ebbali.
9: Tetusaba tubali tusaba bwenkanya mu kalulu kano akattu.
8: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Nakaseke.
12: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
13: Edda ekigwaggumbya gwe muzannyo ogwanyumiranga ennyo abantu mu Buganda. Kabaka, abaami awamu n'abantu ba bulijjo omuzannyo guno nga bagwetabamu. Sekkesa yameggananga n'abaami be abamanyi okumeggana. Kigambibwa nti Ssekabaka Mukaabya Muteesa ow'olubereberye yali mumegganyi Nnakinku nga ne mu baami be tewaliwo amwenkana. Baakubanga engoma eziyitibwa amatigga ng'abamegganyi beesozza ensiike, olwo ne lukoleera. Nkutte munene nkutte yaaye, atamukutte yagamba yaaye, baayita wana abapere yaaye, nga balina empale ezigubye yaaye, ekigwo kino ggumbya yaaye, kigumbya n'abayise yaaye. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
12: Okwo kwe kumanya bugagga.
0: Baba mu kubeegwanyiza obwa ssentebe obw'emiruka egitali gimu mu ggombolola ye Katikamu mu disitulikiti ey'e Luweero bagamba nti obuweereza bwabwe singa babeera balondeddwa bwakusinga kwetooloolera nnyo okuteekesa mu nkola enteekateeka za gavumenti ez'okulaakulanya abatuuze baabwe nga n'ebyokwerinda tebabisudde muguluka. Kitatta James Mubiru amanyiddwa nga Bulaaka ayagala kya ssentebe ow'omuluka ogwatweyanze Gatako ne Stozi Livingstone ayagala eky'obwa ssentebe ow'omuluka ogw'ebukeeka bibaliko bibabuulidde munnaffe.
14: Njagala okusuubiza abantu batweyanze nti tugenda kukolera wamu. Njagala okulaba ng'ekigambo kya PDM buli kimu ekibadde kyogerwa ekikyamu ekikirimu kitegeerekeka bulungi, ebya security tubikwate bulungi, mpo obululu LCs ze tulina ziri mu mwenda, n'olwekyo LCs zonna we njogerera ziri mabega wange.
15: Stozi Livingstone omuluka ogwebukeeka, ate era nga nze mbaddeyo ssentebe omukadde w'ekitundu ekyo. Njagala obakakasa nti olunaku olwaliwo maze okusunsulwamu mu butongole ate nga sisuubira ajja kumva ganya kuba ekitundu tukoze bulungi abantu baga afite tukyusa. N'olwekyo sisuubira agenda kumvuganya ngamba sisuubiza nga bannabukeeka twa neggwanga notwaliza wamu nti kyakukola kubaweereza okola bantu tuteekesa enkola za Pulezidenti Museveni nga bayagala ebintu bitambule kisobole okuweereza abantu baffe bulungi.
0: Waliwo n'omusajja atemera mu gy'obukulu nkaaga nono ng'asangiddwa ng'afudde era nga kiteeberezebwa okuba nti omuntu ono yandibanga yeeyimbyemu ogwakabugo n'eyo naye ebadde ku kyalo ekiyitibwa Kawoomya kisangibwa mu kitundu eky'Ssemuteeyo mu ggombolola mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Era munnaffe Katulamu Patrick aliko ebimu ku ebyo byaleese.
16: Kampala bwakibuutikidde abatuuze ku kyalo Kawomya ekisangibwa mu Luka Gwekyema mu ggombolola ya East Mutwe mu disitulikiti y'e Nakaseke. Abatuuze basanze mutuuze munnaabwe nga yeetuze ku muti gw'omugavu. Olaadiya leero myaka 64 yasangiddwa abatuuze ku kyalo kino Kawomya. Radio Simba esobodde okwogerako ne ssentebe w'ekitundu kino era annyonnyola bw'ati.
17: Erinnya n'eddoboozi Waswa Emmanuel, ssentebe w'ekyalo kino Kawomya LC1. Mfunye ekikangabwa eky'amazima ku kyalo kyaffe kino Kawomya LC1. Ensanze omutuuze wange olajja nga yeetuze ku kyalo kyaffe kino. Eky'amazima omusajja ono abadde mulungi nnyo nga talina nsobi yonna yonna kyalo gy'akola. Naye kitukubye nnyo enkyukwe okusikira omwami ono nga yeetugidde ku muti gw'omugavu. Kibi nnyo, tuvumirira ekikuba nga kiri. Omuntu yenna alowooza okukola ekintu ekifaanagana bwe singa otuuka eri abantu abafunzi bebuuzaako banno ne basobola okukutereezaamu.
0: Kale webale nnyo munaffe Patrick, tugenze mugebye obusuubuzi.
12: Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna nga gakutuusibwako
18: Housing Finance Bank. We make it easy.
13: Abalunzi b'ebisolo mu gutundu ogwa West Nile bawakanya kibagamba nti bayitiridde okuteekebwako amateeka amazibu ate n'okuyingirirwa mu mirimu gyabwe n'okuwozebwangako ensimbi ze batategeera bulungi ssaako okugaanibwa okutambuza ebisolo mu gutundu ogwo. Bammemba abeegattira mu kibiina West Nile Livestock Traders Association bagamba nti abasuubuzi abagula ente, embuzi, endiga awamu n'embizzi okuva mu disitulikiti nga Lira, Apach, Masindi, Hoima awamu ne Kyenjoju bagenze bagaanibwa okutwala ebyamaguzi ebyo okutuuka mu kitundu ekya West Nile. Bagamba nti abakola emirimu egy'ekikugu mu bitongole bya gavumenti ate n'abakuumaddembe mu bifo awayisibwa ebisolo bino gamba nga ku nnyanja mu Ttanzige mu disitulikiti y'e Buliisa ne Ginai ya Apach balemesezza nnyo omulimu ogw'okusaabaza ebisolo bino okubiyisa mu bitundu ebyo. Ssentebe owa West Nile Livestock Traders Association Patrick Okiro Rosea agamba nti ekibiina kyabwe kyamaze dda okwekubira enduulu eri aduumira 4th Infantry Division eyeggye erya UPDF nga basaba babayambe ebyamaguzi byabwe babite. Andama Chris, Executive Director wa West Nile Compensation Advocacy Network, agamba nti bakoze omulimu munene ogw'okuwabula abasuubuzi mu kitundu ekyo ku ngeri gye bayinza okugira nga bakolamu emirimu gyabwe. Abasuubuzi bagamba nti singa bagibwako nnati ezo kijja kubayamba okukola ku nsimbi n'okufuna emirimu. Abakola mu kampuni y'ennyonyi ekwata ekyokubiri mu bunene mu ggwanga erya Canada eya WestJet beedimye nga bagamba nti mu kiseera kino balina bingi bye beetaaga bakolerweko bakama baabwe mu kampuni y'ennyonyi eyo. We bwatuukidde olunaku olwa Sunday ng'ennyonyi eziwerera ddala 6 embuuka zaazo zisaziddwamu. Akeediimo kano keesigamye ku mpeera n'okusasula okutali kumu ku mirimu abakozi bano gye bagamba nti gibamenya naddala gye bakola ennyonyi bwe ziba nga zinaatera okubuuka okugenda mu bitundu eby'enjawulo. Kampuni ya WestJet esimbye amakanda mu kitundu eky'e Calgary mu Canada ebuusa ennyonyi ezisoba mu 13 mu Canada ne ku mutindo gw'ensi yonna ng'abakozi bagamba nti okujjako nga waliwo ekikoleddwa bayinza obutaddayo okukola mulimu mangu. Kampuni eno eya WestJet egamba nti ennyonyi ezaatandika okusimbibwa mu magumbiro gaazo okuviira ddala ku Friday eya wiiki gye tukubye amabega kibakosezza nnyo ku nsimbi ze babadde bafuna. Mu Housing Finance Bank leero siringi ya Uganda evuganyiza bw'eti ku nsimbi z'amawanga amalala. Dola ya America eguze siringi 13.76 n'etundibwa siringi 13.78. Pawunda ya Bungereza eguze siringi 14.98 n'etundibwa siringi 15.10. Euro ya Bulaaya eguze siringi 22.5 n'etundibwa siringi 14. Siringi ya Kenya eguze siringi 28.09 n'etundibwa siringi 3.02. Housing Finance Bank ereetedde bakasitoma baayo enteekateeka endala ey'okutereka ensimbi. Enteekateeka eno etuumiddwa Housing Finance Bank Trust Savings Account. Ng'oggulawo n'ennosa 500,000 ku akawunti yo, olwo olugendo lwo lw'okutereka ensimbi ne lukulaakulana okutuuka ku siringi 10 ku buli 10 nga gonna magoba buli mwaka. Buli lunaku amagoba gagenda geeyongera era buli mwezi amagoba ago gateekebwa ku akawunti yo. Okumanya ebisingawo ku nsonga eno okuba essimu nooti 8 nooti nooti 211 nooti 82 oba ku WhatsApp nooti 771 888 755. Oyinza n'okutuukako ku limu ku matabi aga Housing Finance Bank eri kuli okumpi.
12: Gabadde amawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna nga gakutuusibwako
18: Housing Finance Bank. We make it easy.
0: Gano mateeka.
19: Omanya amateeka ate obutamanya tekikugisaako musango. Manya amateeka ne Kansula Namutebi Sumaya.
2: Okukkiriza oba okwanukula eri emisango mu mbuga z'amateeka. Egimu ku mirimu emikulu egy'abalamuzi kwe kukakasa nti omuntu yenna ng'awera ennemba n'emisango egya kriminal amangu ddala nga yaakasimbibwa mu mbuga z'amateeka ayanukula eri ebyo ebiba bimuteereddwako. Kino nno mu mateeka kye tuyita plea-taking. Omulamuzi abuuza avunaanibwa oba emisango egyo yagizza oba teyagizza. Abuuziddwa n'ayanukula eri omulamuzi ne kkooti nti ye nagizza. Kino nno kye tuyita plea of guilty. Ate era wabbeetu okugamba nti nedda emisango egyo sigimanyiiko, kye tuyita plea of not guilty. Omulala naye wabbeetu okusigala ng'asirise, era wano mu mateeka bateekawo nti naye emisango gino taina kyagimanyiiko. Ndi muzzukulu wa Gabunga Kanso Namutebi Sumaya. Abavunaanwa bangi oba abasibe bangi bakola ensobi mu kulowooza nti bamanya amateeka, ne balowooza nti okwanukula oba okuddamu plea of guilty kikakasa bukakasa nti omulamuzi ateekwa okukuwa ekibonerezo ekisaamusaamu. Mwana wattu, nga guno nno si bwe guli, nga kino bakikontanya ne plea bargain. Plea bargain kyeki? Plea bargain y'eba enteesaganya wakati wavunaanibwa ne ssaabawaabi wa gavumenti oba gwe tuyita state. Abantu bangi batuuka mu kkooti n'agamba njagala kuteesa ne state. Kino nno kirungi, naye ebiseera ebisinga nga tonnayingira nteesaganya na ssaabawaabi wa gavumenti kyandibadde kyankizo n'okakasa nti oyina munnamateeka. Kankuwa ekyokulabirako, plea bargain singa omuvunaanwa yenna avaayo n'agamba bannange nsaba nyingire nteesaganya nzikirize omusango guno, naye mu kugukkiriza nsaba ekibonerezo kibe kisaamusaamu. Wano nno we muyingirira mu nteesaganya ne state eyandisibiddwa emyaka tugambe 10, n'osaba state nti munnange olw'okuba nkuttemuuko ne nzikiriza ne sonoona ssente za muwi wa musolo mu kunoonyereza ne sibakooya, nsaba mumpeyo emyaka ng'etaano, mboneredde era neekubye mu mutima. Kiba kirungi ebigambo bino munnamateeka n'abanga yabikwogerera. Omulimu gwa siteeti omukulu mu ggwanga Uganda kwe kukakasa nti omuntu yenna avunaanibwa omusango gumusinga era asibwa n'aweebwa ekibonerezo ekikakali ddala. Siteeti taliiwo kukutunuulira na kukusaasira na lwankubadde aba muntu. Omulimu gw'omukulu n'ekirayiro kye kakasa nti avunaanibwa osibwa ate oweebwa ekibonerezo ekikakali. Wano nno w'obaawo ne munnamateeka aba asobola okuba ng'awawattanyaako ne munnamateeka munne. Ate nga plea of guilty oba okkiriza bukkiriza nga muntu n'olinda bulinzi omulamuzi ky'anaaba asazeewo, wano toyinaawo lukusa luteekamu kugamba nakkiriza mangu munkwatireko wano nawali. Amateeka si bwe gatyo bwe gakitunuulira. N'olwekyo plea of guilty eyawukana ne plea bargain.
19: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye n'otimusanvu 59 36 174.

tuziganye nchemi sana saa musama paka munana mteka teke ya radio Simba lunchtime sports mkambodi ya masa wa jabi nga atabu ngele wenzi mbele keleza njagala mbagali zechire chile nji budu jumichi tambulenga buwichi agala musule bulungi mwena mwena mwena mwena mwena.

0: Christine VVIP. Omuzanyi Kawora Mitoma. Alabika tagenda kuvunaanibwa mu kkooti. Olwa accident yabaddewo y'emmotoka wali mu ggwanga lyabwe erya Japan. Bwe baatumereganye na mukadimi akana munane egy'obukulu omukyala. Baga nti bano bonna. Ebitaara ebyabatadde baavuze sipiidi zaabwe ezibakkirizibwa nebika nga bafunye accident eya bulijjo eri nnumu. Tyolo yabadde avugisa kimama. Kale nno sibagenda kumuvuna na Mitoma newankubadde ng'emmotoka ye yasinze ottomereyo olina mukadde era na mukadde. Mitoma n'amwetundira nakkiriza n'amujjanjaba. Mukadde n'akabanga kabadde amaze ka wiiki bbiri nga takola. Mitoma n'asalawo amusasule bagambe nti tebagenda kumuvunaana Abajapan. Bagambe nti omwana afadde yazannya mpira ku Brighton tugenda kumuvunaana. Accident yabadde ya bulijjo. Kati kyekyo kye nayogeddeko nga tutandika wano ne ku mupiira. Ne bagamba nti waliwo geemu ejja oba mukoziddwa babakubye naye nga mutuufu nawe olaba babakubye biri nnomo. Natuyinagamba kati gundi akozebwa ati nga babakubye biri nnomo babakubye ggoolo eri nnomo mumazima nga emikisa mbadde nagyo nga kumi. Kipa n'akwata ne ggoolo netuuka okuyikwata noga nti waliwo kikyawo. Kati kino poliisi Japan kyeyogedde. Tebagenda kuvuna na Mitoma. Accident ya baduni ya badenga ya bulijjo. Obubenje bubeera uninguli tavugisa kimama. Nakabenje ne kajja. Ekyo kya bulijjo. Nebukera speed nga zeze zikirizibwa okuvuga. Okiba omuntu asobola okutomera omuntu omuntu oyo n'afa. Naye ng'ate gwe batomedde yabadde mu nsobi. Tugamba nti wafa afudde kati ffe tewuyina ky'otugamba of course obulimi bubaawo. Era oli muwasobola ogamba saava mpozi nga tekituuse ku gwe. No. Kyenjogerako si kyogera mu bubi. Naye nga mutuufu gwe batomedde yabadde mu nsobi. Batadde emmotoka mu bitaala gwe n'oleeta saketi nzinja ziyitamu. Wabaawo embeera. Kyaga kati lwaki batadde mu muvuze sipiidi? Ankoyo na lwaki oba otuukayo nga tusoose kulaba ono omuntu yabadde ali mu mbeera ki? Katuwa ebintu ebijja nga biri nnomu. Taata n'osuubiza abaana ewaka n'owaga nti leero tugenda kulya kaceere. Ninze ku Mavini. Mavini mubanja ssente zange agenda kunsasula. Mama abaana n'agamba nti tunyumiza Mavini tukuba amabeere muliro. Ninga ekituufu Mavini mubanja. Nze mukolera nze muzibira zikali n'ezo. Sente bw'aba tampadde n'enkomawo n'engula akawunga akejjo. Ekyo kiba kiri nnomu zibuze. Toga nti atoozi wadde bakyala bo. Kubeera nze nabadde mbasuubiza nti ngenda kuleeta. Kigaanyi. Buli muntu abeera n'olunaku olubi mu woofiisi. 6 255 9 mu 2 M#. VIP ne VVIP nkugamye ntadde komuru olumanya ngenda. Banachado noziramu ekigumiza ku nnaku olwe Sande tukyaza buweekula. Tukyaza tuwutula, tukyaza tuwutula, tuwutula tukuba, tukuba tudoma. Tudoma tuwutula, kye kiyinza okukolawo, kye kinene muku. Kagala ekigambo nga kinene, leero nga sekitiisa naye nga kimiyininga bya ddala. Kikojakoja aseka, oseka biki? Oseka biki? Manchester City inti yinzo sababu kadenga nsanvu butanu singa Madrid esigala eremeddeko ku Rodri na yenga tejja bususa nnyo. Madrid eganti 50 bwemujja mu myaka 3 yazalibwa 96 tummanyi nga 2002 ogw'omukaaga nammwe bagambye nti mwe mumanyi mwagala mwana wamwadde waka atayagala oyogera ebingi yogera uwoyibireete ebimukwata kugira ebisanyizo twala. Madudi ega tuina atano baga nti nsanvu butana tete tukirira kutunda kiafe. Basuni evude mbio kuguru mzanyo wa temi ya Chelsea juwa Pedro. Chelsea baga nti unaininda gano mpamvu nyona fe. Tatundi vwa, talamuzi vwa. Ni Arsene yabade mweta aga kastayele medufu na juwela ni Alvarez. Alvarez abatele tiko wabi teka mubu kwa kulizu. Nti atebe tagira kojo kaliza tete aga nti atemu wagala kumanyira. 6 255 6 chenda bobeli sistemu ashi. Okay. VIP ne VVIP. Atletico Madrid ya demedeki ya gara Federico Chiesa mzanyi wa timu ya Liverpool. Ali Hilal ya Saudi Arabia. Bagara msaimu tumi ya kakumina mwende jubukuru mbrazil. Umuzanyi wa timu na fe aba Bournemouth. Bamu ita Lyon. Brazilian Lyon. Mani mba gambi ya chari medeki mpapula zuni ya gara ziku rako. bagala Lewis Horo msai mtu watima na faba aba Newcastle baka number 7 Inter Miami yom America bagame ntike bafunye Casemiro bacheta gawe na balala babiri David Beckham watabusa PSG gama tubu kadatanu mbutani mbubasona buwe inzo jisaba ya chitegedeko kumzanyi Ferran Torres Liverpool na ubagala layani layani ona chaini indagano neti manafibali abachi ababoni mauthikazi Liverpool gama nti omuzanyi Bradley Bakor PSG gama bukadembuno ngachukumi ya nambutani atibu manega abachi kumi baganti baje agenda kumsaya mutondo miaka 10 na mudala yani umbrazil watima na fababu ne mauthi kubanga iwa bukadenga china na mbutano mwibuli mundagano ate echo chikumanga bili ya bili musangu echo uchikuma Atlant United a good day when test gain team ya Napoli bagala romedu uka kumina mabuli nguli sita buru tanu tadu stachira mabili star emu hashirumu Kimwe sinzo kusasanya sente nyizo kuva sente nyinjo kuva 2020 uzimani Chelsea obuumbi bubiri mu obukadobu kuwata mu mwana mukamu Manchester mu chokubiri Tottenham mu chokusatu Man United mu chakuna Arsenal chakuta Man United sasanyiza kaumbika mu obukadabiri muna Arsenal kaumbika mu obukadde 16 mu simbe za pound PSG mu chomukaga Liverpool mu chomusanvu Mchomu na Newcastle, mchomu na Juventus, mchomu ya Aston Villa, kumi na chimu West Ham, kumi na babili Bayern Munich. Sita, biri, tanu, tanu, stachira, babili, stemu, ashi, okay. Eza, ateta na naibu chaji ya gula. Kuhanga, baba ze kuva biri ya biri, ate ya jabili kumi na muenda. Baba ze kuva biri ya biri, ase lirimu cha kutano, mutimu isinzu sasa anya senti. Ateta na isteba ya gula. Aka umbika mubu kadu kumi na mukaga. Maani yeri mchia kuna aseno cha kutama. Maani ye sasa njizo kufa bili ya bili maani ba diuna watende siba meku. Shosha gwetu watu tanikila kwa COVID bili ya bili mubu mwa. Ini aga uyu na ya ba deo. Amori mwa ba deo kativa ina kari. Kufani kari kini ya guzi. Andre Santos uwo. Yuli Teddy Manzi uwo. Sita buri tanu tanu stache da bobiri stemash ok Atletico Madrid bagaro mzanyi wa timu ya Man City Jacka Peter Grealish abade kuroni kutima na febali aba Everton sita buri tanu tanu stache da bobiri stemash rumba Ajax bagaro mzanyi wa timu ya Napoli yaliko kwa Ajax Noah Lang bamu itavu kubanga uhudebo na chila bikanga umzanyi ya itima Mika Gotis Yandi tambula muna agenda. Lando Koro muwane ya genzi ilako timi ya Juventus cha wededa. Bamuguzo kufa kutimi ya PSG ni wankubada badi kuroni kutimi ya Spurs. Chausi, baga anti, obaba jemu batuno ulido muzanyi wa timi ya Galatasaray. Omu Nigeria, Victor Osimhen. Bukadinga nkaga mbutan. Chukani tote na muna ye muaga. Ye big deal. Omusaja Roberto Di Zerbi jabada yugera kugwa ya gara. Sita, biru tanu tanu stachira babiri stemu ashlumba VIP ne VVIP Tottenham, bagaro mzanyi wa timu ya Liverpool kodi gakipo Liverpool baga anti, nengo yo mudacha inzo kubata tundibu Bayern Munich eremede kuyeta gomu Slovenia miaka abrimu satu ejobu kuri stoika wa Manu Benjamin Sesko Nabagambe yako ze omubiri mugenda mula Sesko, yako ze omubiri ya inabudi yakoze omukono obacha asobola okuduka yakoze omukono bana sajja basubwa dechikubu sita biri tanu tanu stachira babiri star emwashoke Juventus sabye Man City eba wo muzanyi Tijan Randers kuroni adeye itali Liverpool unu biya dola bwene Newcastle ne Tottenham baga lomu zanyi wa Liverpool jeriru kwansi ate yaliko neku Liverpool jojuzi wana mbagambia Tottenham na ye teka teka kasinti yagala Victor Osimhen Arsenal mbagambi agent womu zanyi aitiwa Vinicius Junior. Endege ya juri nyedo Vini ni Madrid baraika vanyo utakanyo ichukuru chirichemu bia ya gala ku Madrid asene na kilizo bimuwa njagala mungu ate bulungi sigambye tesobola bimuwa wabula asene na kiliza yo bimuwa jaka ulishe ya zanyila ka aseno agami ati Vinicius Junior kuja kwa aseno eyo statement yeso kera dalera gobu wanguzi singa haba ilaze agenti eyo statement making a statement Madrid katuli ndebi vayo sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash lumba VIP VVIP bulichemucho nanchitadeko tewe kwasa VIP kweri ni VVIP kweri la faili ya mbu ya ndiyo gira muko ni mpoti gumo ni coach lubeni ambori wena faili ya luna sigala kutimia isimila na atagenda walala Jonathan Ta defender wa timu ya Bayern Munich agame nti bali tebaina mukisa PSG kubajja mu Champions League semi final wedde na ye bagala bateke we mbira yonno kurabanga bakoma una ama Kevin Nolan yaliko omuzanyi wa timu ya West Ham Bolton Wanderers nendala ne Newcastle agame nti Arsenal yali badde telemera ku Vinicius Uyo Bradley Bakore obani kuburi ya abalungi nyono kumusinga yandi badege nda kwabo agenti yase na ajiwade gabuwa pogoliga wa msusi bali wade bagenda kwabo ye gavayo bwatu yebwa mbo bidde kase ne chama mbo ne cho chama chipitike chama sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash Lumba. Musizo ni muendezi ise bafurumiza abazanya basinze okutondawo emikisa ejandiba dejivamu goro nkwata bulungi okutondawo emikisa okuva 2018 Kevin De Bruyne ali mu kifo nambe Kevin ali mu kifo nambe Atonze we mixa lukaga chenda mwetano mudachika emitwale ebiri mubina munkaga mwenda Bruno Fernandes atonze we mixa lukaga nsanvu mwena ali mu kifo kya kubiri mudachika omutwalo gumu mukenda mulwenda mwana mubiri Joshua Kimmich ali mu kifo kya kusatu emixa lukaga atano mwesatu Hakan Kalihanoglu Kujinta minani emikisa lukaga. Abiri mwe satu. Pasco Gross. Mununa badi kwa kublaitoni na vaho na agena kepo wabwe jamani kudoti mwoni nadda. Emikisa lukaga kumina mukaga. Muhammadi Sala mchumu mukaga. Emikisa bitanu chinana. Mchumu sanvu Luis Arbato. Emikisa bitanu. Anamu musanvu. Mchumu nana Trent John Alexander Arnold. Emikisa bitanu. Anamu satu. Ejande badi juva mugolo banene bajionona Enigo oba Iago Aspas emikisa bitano ana mu mwenda Thomas Mura emikisa bitano mu itano mu kifecho 10 bagambi Kevin ya chakule mbede mu kuteka emikisa jande badi juva mugolo Bruno Fernandes mu choku bi Joshua Kimmich mu choku satu ebungereza ndoza Arnold kuva 2017 yesa abaddeyo Arnold wano yalimu Sala Pasco Gross ne Bruno Fernandes ne Kevin kubanga babaze kuva 2017 obato ulide umuzanyiwo manya anti mixer ja tonda wuja ruzi nyo kubanga babaze kuva 2017 babanga mu 10 talimu abasoka manya anti achabula sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash rumba VIP ne VVIP ndade ko chetu ito muliro Bagambi agent wa Vinicius Junior yalandi nzida iranda nga chigambi bwanti alabika zemu ntisi gane Arsenal na yinga gaga lyo galaganti yatuse de landani kati ekitufu kya zokola chejita na manyika ninga agaliyo galag bya diru ya vini bari kukusa bayiteni wati manju uyo tumulabiye kawo ayise kawani laba olaba nga okeyeyo nga asali imba bwati na hachimbiriza olaba aunga kukayu na bye balimu mbagami entinu Arsenal ne Newcastle bacha zuzumba Newcastle gamba bagala siga za musani Arsenal gamba tuwa gala muzani Arsenal akasente kesevi otwala Newcastle kabakubi za busu nangani mugene mugene tukoyo kutunyuma tukoyo tunyuma chichicho chochicho begavayo mwinyo sita biri tano tano sita chenda bubili sita emu hashilumba VIP ne VVIP zeka zibasa ni savu mkambudi ya usabasajia customer care number ya 0700 anamusatu amini atanu munya 00 anamusatu 0700 atanu munya 00 anamusatu mukirize mba kumi wano tuja kudengano unako uralido mchilo nze savu mkambudi u abana basenu muino mpide na chivugo ne timu ya Newmark awangali umana wa mtesa
1: Chifumu bibanda, ne Hassan Kazi wa Saba, omukambo diyo wa Saba Sajja, kati mulindi lide nencha.